at Department of the Interior and Local Government. Oh, kabilang ang Joint Memorandum Circular Number 01 Series of 2008 ng dating DOTC at DILG ay kinikilala na ang mga traffic enforcer ng mga local government unit ay maaaring mag-issue ng citation ticket ngunit walang legal na batayan o pangkumpiskahin ang driver's license ng mga motorista. O, patuloy na hinahakayat ng LTO ang lahat ng LGUs, traffic enforcement agencies at mga motorista na sumunod sa umiiral na mga batas at regulasyon upang matiyak ang pantay, maayos at makatarungang pagpapatupad ng batas trapiko sa buong bansa. Maraming salamat po. So, umuni ginambal mga biyanan sa LTO, okay? Umuni ilang ginambal sa ilang Facebook page. And, gin-clarify nila ang existing Supreme Court jurisprudence nga wala nagagrant sang traffic enforcement officers sang ginatawag na general authority nga mag-confiscate sang driver's licenses sa mga motorista mga biyanan. Kay ini nga jurisprudence importante ini. Ini nga statement gin-issue ini sang LTO after nga ang city sang ang Bacoor City sa Cavite, no? Nag-issue sang clarification on traffic enforcement sa Bacoor sa social media. Ha? Kay siling sang Bacoor mga kabiyanan, hindi Bacolod, da Bacoor. Clarification on traffic enforcement. Siling under City Ordinance number 11-2019, section 23, traffic enforcers in Bacoor are authorized to confiscate driver's licenses of violators within the city. Okay? So, nag-post ang Bacoor sa Cavite, mga biyanan. Kaya siling sa ilang post, this authority is valid and recognized outside Metro Manila. The Supreme Court ruling on MMDA applies only to Metro Manila LGUs. Bacoor LGU, through its ordinance, retains the power to regulate traffic and enforce penalties. So, amot din si Bacolod kung wala pa mang kunadakpan. So, na-confiscar man yung lisensya. Pero ako na yun, naglupok na yung balita kay Nagligan. Tungod sining post sa Bacoor City. So, inambalan sila sa LTO. Ay, hindi na mo. Hindi na yung tsakton. Kala. So, muling inambal mga kabinan. Sige. Isa-isa ko dun eh. The important thing here mga kabinan, may ara dua actually correlated policies nga kisa ginamix together pala. Number one, ang long-standing 2008 rule nga nagahambal. Long-standing 2008 po niya na naghahambal ng mga LGU traffic enforcers may issue citation tickets but generally cannot confiscate an LTO driver's license. No? Kag isa pa gin, ang 2026 DOTR Memorandum Circular Number 001-2026 nag-suspend sang license confiscations even during apprehension by LTO deputized enforcers. Biska ng mga deputize ang LTO mga biyanan, hindi sila pwede kakuha sa lisensya eh. So, siling sa LTO, this is still the rule. Kag ang mga LGUs sundun. Actually, 2008 pa ini nga rule eh. Pero sa nadakpan ko, kapila ko na nadakpan sa Bacolod City. May mga jutay kitang violation. Ginkumpiskar gina nga ako ng lisensya, kapila ko. Ginkumpiskar gina nga ako ng lisensya. Pero siling gali sa LTO, hindi gali po, hindi kumpiskaro ng lisensya. Okay? So, kamo karon kung madakpan ka mo, kung magpinasaway ka mo sa dalan, patikit lang ka mo, pero ang lisensya, hindi pag-isurrender. Partner Julie, nagdakpan ka nagligad. Sino to nadakpan? Si partner mo nadakpan nagligad. Pero ginkumpiskar ang lisensya. Ate, amo ginambal ko ako. Hindi pwede. Okay, nakapanugin siya sa akin. Nga, naayawan sila. Pagbalik-balik to sa, kay mapa...

0: Papa Ristro ka mo, no? Oo na. Hindi po hindi gali mga kabiyanan. Mga traffic enforcer na tundra, ha? BTTMD, Piliyog, karning ginambal sang LTO. Hindi po hindi magkumpiskar sang lisensya. So, kung ginreklamo nyo to, guro. Kisadaan mga traffic enforcer na tundra sa Bacolod, no? Sa BTTMD, bila? Daw mga... Ano mga may araman bit-bit nga airwaves. May bit-bit na mga gabais babalhaw. Pero amo ning hambal si LTO, ha? Oh. So kung malakpan ka mo, nagkuhaan yung lisensya, hambal, hindi pwede. Sino naghambal? Ako. De joke lang. Ang LTO ang naghambal, nga hindi pwede. Biskan ang mga deputized ng mga LTO enforcers, hindi sila pwede kakumpiskar tungod sa 2026 DOTR Memorandum Circular Number 001-2026. Okay? So, wala ko rin na briefing ang ato niya nga mga enforcer, no? Okay? Aryo, bago lang, saan ito ganito tabo, partner John? Sinila to August, di ba? August na ito, di ba? Oo. Oh. Last week's in July. Ay, sakto kid, last week's in July, ginhambal ni sang LTO, July 30 eh. July 30 ni ginreiterate sa LTO. So, hindi pwede mga biyanan. Ha? Long-standing rule 2008, LGU traffic enforcers, hindi pwede ka kumpiskar sa drivers. Testingan tabla. So, wala na sila guro na briefing sa mga layi, balahaw. Oh. So, dapat palihog sa aton nga BTTMD, no? Sa aton nga mga traffic enforcement units. Ma-briefing man bala sila biskan pa paano kaya para hindi magtalang ang mga tao, no? Saka kisa man ang iban man wala mang kabalo sang lagi, wala mang kabalo sa hatag lang man dahil sa ilang lisensya, no? Pero amo niya hindi pwede. Okay, kisa kung lalis ka pa maaway pa ka mo sa enforcer eh. Muna yung experience ni partner Julie. Ano ito nga yung pangalan? Hindi naman. Hindi na lang ha. Okay, kung nambalan mo, malalis, maaway pa ka mo. So, ginatang nyo na lang ang lisensya. Oh. Ano itong violation ha? Asa na nalabay ka mo sa one way? Nalapaw sa one way, ate. Gamay lang tani nung bayo. Pwede lang tani maayo, no? Ano? Pero, okay man ako pang dakop sila. Tikitan. Okay man ako pang dakop sila, pero hindi ko ako ng lisensya. Oh? Kaya man yung hambal sang LTO, tumahiming kita nga may ara kita din naka-experience bago lang. ang banabels ni partner boy mo siya ginambalan nga hambal sa lahi. Ginabalan mo gid siya? Oo. Ginakuha gid siya. Why gid siya ba? Why ma-update na nga ito niya mga enforcers, mga biyanan. Mas updated pa ko si partner Julie. ito niya ang mga traffic enforcers dira ha. Amo niya ang lahi sa LTO. Kag sa DOTR. Okay? DOTR. Hindi kita pwede. Ayawan ka pa magkuha sa emolisinsya sa NGC. Kaya tiyog-tiyog ka pa kung naglambot na ito emolisinsya, kung nauyatan pa sa enforcer. Ayawan ka pa pangita kung di ino itong enforcer na itong nagkuha sa lisensya mo. So, para yun nung tanig karoon ha, ikaw daw ang mabahin sinay isang pagbalik sa itong ating publiko. Di ba katimaliin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Yay! Ang atong labyan gikan sa Bacolod City Health Office si John Isipto nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
2: Atong nga 4 o'clock habit di na itong pagkalipatan, no? You stop at 4 p.m. you look mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato ginapangkampanya, no? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mangin sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita. Na nakapadyama sa balay, hindi naka-shorts, nakaman ano. Kung naamin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kin ma-afford ang screen, may arat kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may arat ka dengue nga na positive ka nagin, ma-test kita sa aton ng NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng aton cases. Always na-campaign kami ang aton 4S strategy sa against dengue.
1: Salamat sa pagpumati. Sa liwat, aton gidung-dumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Ano ini?
5: Ini ano?
6: Ano ini?
7: Ini ano?
6: Ano ini?
7: Ini ano?
8: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
9: Amo ini nga aton tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, Dilihunan. Sa Ingles nga mga tinaga, manufactory o confactory, liwat ang aton sa mga tinaga sa Hiligaynon, Dilihunan. Sa Ingles nga mga tinaga, manufactory o confactory, dugang nga impormasyon, Dilihunan buot silingon, pabrika, daw-dawan o kon planta o kon buluhatan. Halimbawa kon gamiton sa dinalan, ang mga dilihunan o kon pabrika o kon factory diri sa Pilipinas pilaman sa mga nagahatag o kon nagadugang sang basura sa aton pungsod. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kun nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
8: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Atractivo público. Oras na Pilipinas.
1: Magabrigang oras na Pilipinas, alas 8.23 mayang aga kay Ma'am Sonia Caldeliero, kay Nanay Connie Doresa. Happy birthday, no? Kay Nanay Connie Doresa. Kagapon.
2: Happy birthday!
1: Ang pinimalay Doresa. Sa kay Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daryl, kay Diana, kay Daniel, sa City of God members, sa Pastor Nene Binan family, Mama Liteng, Daddy Sammy Cascalia, kay Tito Jimmy, Jason, Jana, Joan Biscadera, mga aga sa inyo ito na. Si Ma'am Jinerin, si Rhea, ba, nadumduman ko gid, Pastor, pagbaton ko sa akon professional license, pagkaaga, nagpalibertad ko, pagkaaga, abaw, wala ko kasi belt, ang nagpara gabot license, aga nagbalik ko sa LDO. Lupok na yung 2K. pero bawal ha, bawal ko ako na lisensya, Ma'am Marlene Estremadura. Mayang aga. Now, anong ambal sa memorandum? The basic rule is, an LGU traffic enforcer, pwede maka-apprehend sa imo, pwede maka-issue sa traffic citation or ticket na bala. Pero ang LGU enforcer, hindi makakuha sa imo driver's license. So, for example, kung dito sa Bacolod City, ang LGU traffic enforcer, manakpan ka. Kaya tungod kayo, nag-beating the red light ka. Pero dito sa Bacolod City, wala na yung nadako pang beating the red light. Completely legal. Sa Bacolod, dito sa Bacolod City, biskan, mag-beating the red light ka. Wala kang nadako. Ang mula nga mga driver, dito sa Bacolod, perme, beating the red light. Ano ko ba yan lang? Okay. So, example, kindakop ka, beating the red light ka, nagtumahiming ka sa enforcer nga pirtika id. So, under this policy, ang enforcer, pwede ka pa punduhon, parahon, pwede ka pagkilalaon, nantawon mo ID, pwede gid. I-record ng violation, isuhan kasing traffic citation ticket, kag, i-require ka nga mag-comply with the process for settling the violation. Pwede, wala problema. But the enforcer should not take your physical driver's license. Okay? So, but silingon, di paano na lang, paano na lang ni mag-enforce ang traffic laws? Ha? But silingon bala ni Ayhan, kaya ang mga LGU, hindi na pwede maka-enforce ang traffic laws? No. Ha? Isa ini sa pinakadakong misunderstanding, ang memorandum nagahambal nga enforce gihapon kamo sa traffic laws ang mga LGUs. Ha? Enforcement, pero confiscation is not legal. Ha? Pwede ka gidya ka, pwede gidya ka hapon ato BTTMD maka-enforce. Pwede ah, wala problema. Ha? Now, pamangkot, tinga ang mga driver's license na ito, treated differently. Ha? Kaya man ang atong driver's license, mga kabiyanan, is not simply a local permit nga gin-issue sa syudad. It is a driver's license nga gin-issue, nga gin-regulate sa LTO. It is a national government agency, mga kabiyanan. Ang LTO ang responsible for the licensing system and for the suspension, revocation of driving privileges. Ha? So, sila ni mga binan ang makakuha sa mga lisensya. No? Pero in fact, pati ang LTO, ganisubong, based ang ilang 2026 memorandum, hindi sila gani ka pang kuha sa lisensya. Eh. Ha? So, anong matabo? Di kung mag-renew ka sa imong lisensya, wala na matuling bayaran ng ticket, tinapos kayo. Ha? O, wala na matuling bayaran. Mabutang to sa imong record eh. Ha? Mabutang to sa imong listahan. Wala ka bakali kabayad sa amun niya. Now, di paano na lang ang mga ordinances ng LGU? Now, this is where the issue becomes legally interesting. Pareho sa Bacoor or Cavite ito. Ang ilang LGU, may ara sila yung ordinansa. No? Mga LGU, may ara sila traffic ordinances nga nagambal nga ilang mga traffic enforcers pwede magka-confiscate yung driver's licenses. No? For example, ang itong natabo sa Bacoor. No? No? So, ang may ara sila local ordinance. No? So, siling sa Bacoor, sa guha naman kami sa Manila, ang Supreme Court ruling involving MMDA, hindi na mag-apply sa amon. No? Pero nag-reply, kang nag-respond ang LTO, naghambal ang LTO, nga ang issue, hindi lang kaysa Metro Manila lang. Ha? Hindi lang kaysa Metro Manila lang. Kaya ang existing DILG-DOTC Joint Memorandum Circular Number 01 Series of 2008. Ta, 2008 pa niyo mga biyanan ha? No, sa mga nabata sa 2008, pila na edad nila sa buong no? Kung nabata ka sa 2010, subong 2026, 16 ka na. Butsilingon, kung 2008 ka na bata, butsilingon, 18 ka na. No? 18 anyos na ining memorandum nga layi, mga kabinan, nga nagambal nga ang LGU pwede mag-issue citation tickets, pero ang LTO lang, kakangiya ang mga deputized agents, ang mga confiscates ng driver's license. 2008 ha? 2008. Oh. Nationwide. Oh. Now nga, kinahanglan ining i-reiterate sa itong gobyerno. Because this rule is old, pero ang compliance ini inconsistent. No, pati dito sa aton sa BTTMD, damo, pang dakop nga pinangkaksan na sinsya. No, hindi na pwede. Hindi na legal. No? So, kung nagapamati ka mo, aton mga BTTMD dito, kalihog seminar sa inyong mga enforcers, kaya hindi ni pwede. O, may bago lang si partner Julie, yun mismo, ang iya ba na, ngayon ni sinsya na ayawan pa sila, kaya maparistro sila eh. No? Ayawan pa sila kuha sa ilang... ma-renew no sa lisensya, nayawan pa sila kuha pangita kung diin na to ang ilang lisensya kung na-turnover na to sa NGC kung wala pa kay ginabit-bit sa ang enforcer na ang gadala eh. Oh. So, sino tong enforcer to? Oh. Experience siya, gid. Oh, basta ko sila ni Partner Jolie ko ano lang ha. Oh, sino tong enforcer? Hindi pwede, ha? Hindi pwede. O muna nga gina-reiterate kay kinanglan sulit-suliton kay wala ginapatuman sing consistent. Ha? So, salamat Adriana yung mga biyanan kay daw wala rin kita tiyon kag antista manamilit mga mayo tanay. May namang angit noon, Diyos sumamblaan. Nagalayo na kapag salamat kay Mrs. Siningaga. Salamat kayo sa mga katutom. Salamat kayo sa mga pagpagpakumayo. Kag salamat, Lord, kay bago naman nga, dalawang nga natin naman sa mga privilege and opportunities are there. Although may mga challenges, but we know that you have a purpose for these things. You know, sa tag sila mga mabuhi. You know, ito yung tipong nangyay kay Mrs. Siningaga. Kagabay ginoong, sa tanan ng mga helikoto naman, tanan lubraho naman, ang among tinutuyo, maghatag kadayawan si mong pangalan. Lord, kabay, sa Siningadlaw, ang imagin ng mga tinutuyo matabo sa kabuhin naman. Tanang ginawa ginampo na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mami, anang dalhin rin sa atong studio. Kaupo natin si partner Julie Panes sa atong controls. Once again, niyang inyo abya sa kanginan, Jigs and Ilyang Elgisling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Iniyang oras na Pilipinas. Dari sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganikapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Kasagana sa iyo magambal no, no.

0: Πίσω Πούμπλικο Αξιόν. Ουναν Τουγκόν. Σερπίσιο Πούμπλικο Αξιόν. Η νιού μαχαγάπαη. Στα 702 DZAS.
1: Παάν, τούχοντ. Huwag nang paabutin sa balikat at ulo ang baha. Tara't maganda! Narito ang ilan sa mga dapat tandaan habang bumabaha. Kung hindi kinakailangan, para sigurado huwag lulusong, magmaneho o lalangoy sa tubig baha. Sa oras na kailangang sumugod at lumusong, siguraduhin nakasuot ng sealed na sapatos o bota at magdala ng stick para matansya ang iyong dadaanan at maglinis ng katawan pag-uwi. Piliin ang mga lugar na iyong pupuntahan at iwasan ang mga malalalim at saradong daanan, maging ang mga nalaglag na kable ng kuryente. Laging maging updated sa mga balita para sa pagpaplano ng buong pamilya sa gitna ng kalamidad.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Sa iyong papawi, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FCBC.
0: Himpilang
2: 702
0: DZAS. Agapay ng sambayanan.
3: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
0: Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
4: Happy Monday, Kagapay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, America, Europe, at sa iba pang bahagi ng Asia. Ngayon po ay August 10, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa and another day para ipagpatuloy natin ang pangarap na magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
5: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat. At sampo ng kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW-FEBC Radio TV. Miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
0: Serbisyong OFW. Mag-abroad ay bibiro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di-biro.
4: Dito nga sa mag-abroad ay di-biro, nais nating may bahagi ang iba't ibang factors sa pag-decide kung dapat nga bang makatrabaho o magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng ating pamilya. Gusto nating may pakita ang realidad na ang mag-abroad ay hindi biro, no? Bago po tayo dumako sa ating diskusyon ngayon, no? we're praying na maging safe yung ating mga kababayan dahil po sa habagat, sa LPA, na ito po ay apektado ang maraming lugar, no? May pagbaha and all that. At maging dito sa Laos po, medyo tumataas na yung level ng tubig sa Mekong River, and I hope that yung mga kababayan po natin will take the necessary precaution, at kung meron mga binigay na mga warning o paalala ang mga local governments, ay tayo po ay makipag-cooperate. Ayan po ay para sa ating ikakabuti.
5: Amen. And right now, we're going to talk about last week. Was very interesting sa usapang pera. And right now, we're going to go to part two of ating usapang pera. But if you weren't able to join us last week, medyo mag-recap po muna kami. Ano. Pero before we recap, we hope that everyone is safe there kasi may dalawa po kaming anak that are still in the Philippines plus our son-in-law. And sila po ay nakatira sa condo kaso grabe po yung ano, grabe rin yung anong tawag nito, yung tulo sa kanilang condo, ano, grabe yung tulo. And so kailangan lang natin magano. I hope that everyone is safe. Sila po ay naglakad going somewhere and biglang yung umbrellas daw nila talagang bumaliktad, yung kanilang umbrella. So yun nga. I hope that everyone is safe dyan sa Philippines right now.
4: Yeah, and also I know of some churches who have canceled the kanilang service, no?
5: Yes.
4: Katulad yung Grace for Families, sila po yung na-cancel dahil sa safety ng kanilang mga kongregasyon. While yung others naman, because of the location, sila po ay nagpatuloy. So, mili tayo ay magkaroon ng konting review kung ano ang pinag-usapan. So, ngayon po ay part 2 ng usapang pera at konting review nung part 1.
5: Okay, nung part 1, we briefly talked about na masyadong maraming tao daw ang humihingi ng pera dahil sila ay walang savings, dahil sila ay may utang, dahil yung lifestyle nila nag-inflate, pinag-usapan din natin yun, ano? And so, and last but not least, yung family expectations, yung laging bago yung rubber shoes. Actually, yung rubber shoes hindi na ngayon masyadong mahal ngayon. Or, well, depende sa branda, no? Pero ang pinakamatindi is laging kailangan bago yung telepono, kailangan lagi yung latest model, kumbaga, or sinasabi nila na yung mga classmates daw nila, bakit bago na yung ano, bago na yung model. So, so yun ano. So yung problema ng mga OFWs hindi naman yung income pero yung stewardship nitong income na to, no?
4: Yeah, totoo, no? For example na yung lifestyle inflation. Kung tayo po ay konting increase ng ating salary, nag-iba na po yung ating lifestyle. Dati we buy yung medyo mumurang phone, ngayon high-end. Kailangan bang high-end talaga? Kailangan bang bago talaga, no? Mas malaking TV, mas malaking bahay, mas malaking sasakyan, branded clothes. And alam niyo po, no? One of the gifts na meron po kami dito sa ano dito, sa local church na international, no? Na attended by so many. Maraming tao po dito, I head ng mga different organizations. Pero kung kasama mo sa church, para bang simpleng-simple, yung kanilang itsura, yung kanilang dating, tapos mapalalaman pala na siya pala yung head dito, head noon. And para bang there is no need for them na ipakita na talagang yung sila ay very, very successful na. And in fact, siguro, kung i-compare natin yung sweldo nila sa normal na OFW, siguro easily times 10, times 20, times 30, or even times 50 yung kanilang kinikita. Pero very simple po yung kanilang ano, buhay at hindi po sila nag-change masyado ng lifestyle.
5: Yes, and yun nga, yung marami sa OFWs natin, sila yung ATM ng pamilya. So lahat ng emergency sa kanila, yung kung pwede naman gawa ng paraan locally, hindi nila nagagawa ng paraan dahil dahil masyado silang nakasalalay.
4: Alalay. Nakande. Parang sila nakadepende lang.
5: Oo. Sa dun sa nag-work abroad, ano. Ngayon, yung ano, helping definitely is biblical, pero siguro something that we were not able to stress. Na pag tayo ay nag-enable irresponsibly, irresponsibly, ito yung hindi na helping. Ngayon, siguro, I'd like to go deeper into that before we go on to part 2. No? So what is the difference between helping and what is the difference between enabling? Mm. Siguro you can.
4: Yeah, siguro tulong dahil may emergency, may urgent, mm-hmm. pero enabling na hindi na sila nagtatrabaho, umaasa na lang na para bang kumawala tayo, mawala na rin yung buhay nila. Kumbaga, when we enable, we actually we remove from them the ability to work. Sila dumiskarte sa buhay. Kaya nga minsan yung mga tao na galing sa hirap, iba dumiskarte sa buhay. Iba yung kanilang drive. Ano? So, we should ask ourselves, are we really investing sa buhay ng tao? Tumutulong ba tayo? O tayo po ay nag-e-enable? Or are we helping them have a negative behavior na utang na utang, hingi na hingi? No? Siguro another one is debt cycle na lagi pong umuutang. Kami po ay nasa Laos for 2 years na tayo dito, no? We've been Laos for 2 years na. Ang dami po dito ang may utang at ito po hindi lang sa Laos at ito ay common din sa labas ng Laos, ibang bansa sa Pilipinas. At siguro gusto ko rin itakal yung issue ng nagpapautang, no? And we have to look at the scripture na pag tayo po ay umuutang, tayo po ay nagiging alipin, no? Ito sabi ng Proverbs. The borrower is a servant to the lender. At kung ikaw ay nasa business na nagpapautang, you have to look at the scripture. At anong sinasabi ng scripture? Na mas maganda nga tumulong ka, no? Tumulong ka. And we should be very careful on how to handle money because money can be a master. Pero po ang reminder ng scripture, maging alipin po natin yung pera. At kung tayo po ay malaki yung utang natin sa buhay, yung ating freedom, no? Freedom to help, freedom to tithe, the freedom to have better options in life, ito po ay epektado.
5: Okay. And then, fourth is yung lack of savings na it's also a reason for number three, ano, yung debt. Kung tayo ay may lack of savings po, every time an emergency happens, lagi tayo mangungutang. So kung may anything unexpected, kung mawalan tayo ng trabaho. I think nakwento rin natin na yung isa nating friend dito nawalan siya ng trabaho for 1 year. And hindi ko nakita na nag-change yung kids nila were still in the same school. May tutor pa rin yung mga anak nila, may music lessons pa rin. Hindi nga alam ng music teacher nila na walang trabaho yung tinututuran niya for a year. And this is because may savings po yung misis na hindi rin alam ng mister. So na-shock rin yung husband niya na sila ay nakasurvive ng ganun katagal dahil may savings si Mrs. Na gano'n. Yeah. So, yeah.
4: And siguro something that we really have to work on na tayo po ay merong savings, especially for emergency. Something na kami po ni Sister Millie ay before we were really struggling, kasi may budget po tayo. Then all of a sudden, may biglang gastos, pagkakasakit, or something happened. Nasiraan yung kotse, or whatever. May hahatakin ba tayo, o credit card, o utang tayo? Eh, hindi po maganda yun, no? Another one is long-term plan, no? Ano ba yung, what will happen kung uuwi na ako ng Pilipinas? Or, kung bigla ko mawalan ng trabaho, mag-iba yung economy ng bayan, o yung need for my skills, hindi na in demand. Ito ay kinuha na ng AI, no? What happens after retirement, no? So, sabi nga na we said last Monday, no? What happens, ano, without a destination, every road looks acceptable. So, dapat po tayo ay merong direksyon na dapat natin gawin, no? So, we have to remind ourselves that God owns everything. Ang ibig sabihin nun, lahat, we are not owners, we are simply managers.
5: Oo, and yung work is worship. So, sometimes, ang inisip natin na ministry is pag tayo pumunta pag tayo pumunta sa church, na yun lang ang ministry. But work is actually also ministry for us.
4: Okay. So tayo po ay nasa part 2 ng ating diskusyon. And kung kayo po ay merong papel, merong kayong ballpen, no? Dapat ito po ay meron tayo. Kasi for example ngayon, Hopefully, kayo po ay hindi tatamaan ng baha. Pero let's say, tinamaan kayo ng baha. Kayo ay nasira yung bahay niyo. O nasira yung sasakyan niyo. Eh, ikaw ba ay merong kahataking pera, di ba? Or let's say, yung area mo, medyo hindi na maganda yung sitwasyon and you want to move. Meron ka bang pang 2 months advance, 1 month deposit? Or wala ka nun? Alam niyo po, please take note of this. Stewardship matters more than income. You can be making 50,000 a month, 100,000 a month, or 500,000 a month, or maybe you're making just minimum ka lang, less than 20,000 a month. Stewardship matters more than income. Tayo ay merong kilala dito na yung kanyang sweldo ay sakto lang, pero merong pang deposit, pang advance sa kanyang
5: sa gym,
4: sa kanyang rental sa bahay, sa kanyang gym. Wala siyang utang, no? While iba naman,
5: mas support rin sa tatay niya sa Pilipinas.
4: Yeah, at diba? Iba naman, malaki yung kinikita, pero parang gipit, no? Lagi, di ba? So, so napakahalaga. Ang sabi po ng Luke chapter 16, verse 10, faithfulness begins before abundance, no? Kasi ang sabi po ng iba ay if I earn more, I'll save. Usually, hindi po. Ang mahalaga, tayo po ay merong magandang habits, no? So, good habits matter more than a bigger salary. At nakita ko to, na may mga tao, sakto lang yung kanilang kinikita. We have a friend, di ba, sa Australia na yung income nila, sakto lang, a little bit over, pero ganda ng pagkahawak nila ng kanilang pera, and you can be making so much more, and yet, hindi magandang habits. So, bili dito, bili doon, eh nauubos din naman.
5: Oh, actually, sinasabi mo na good habits matter more than a bigger salary. One time, sumama kami sa isang Christmas, parang hindi naman caravan, pero there's this couple sa Ilocos na namibigay sila ng groceries sa lahat, halos lahat ng communities sa dun sa Ilocos. Ano, hindi po sila politika. Tapos, nalaman namin kasi, tapos sa minds namin, ay dahil kasi ang yaman niya, kasi ang yaman na po nung couple na yon. Tapos, nalaman namin na even when they were newly married, na wala pa sila, na wala pa sila masyadong income, ay nagbibigay na sila sa communities. And so parang, God bless them so that they could give more. And ito yung sinasabi natin na ang good habits, if you save, even if you have little, then you'll save even more when you have much.
4: Yeah.
5: Diba?
4: So, another principle na dapat ating panghawakan ay contentment is wealth. Na mas mahirap po na makuha yung contentment to. Contentment with where you are right now, the job that you have. Whether you are an engineer, you are a CEO, o ikaw ay expat, o diplomat, o ikaw ay household worker, is there contentment? Sabi po na 1 Timothy chapter 6, verse 6, godliness with contentment is great gain. Kasi may mga tao na wala masyado, pero they're so happy with life, no? Ano, ako po ay isang batang pastor pa sa aming Bible study. Isa pong umaatin ng aming Bible study na I was a very young pastor. Ako po ay nag-preach sa talagang yung sa grahe sa bahay namin doon sa Farview, sa Fairview, no? Na usually we start with a testimony and usually people will share. Pero ang lagi na una ay si Mang Chody. Si Mang Chody yung lagi magtataas ng kamay. If I will ask, sino po may testimony? Siya po ay lagi magtataas ng kamay. Una po, ang trabaho niya nung dati ay talaga wala pa masyadong bahay sa Fairview, no? Siya po ay nagtatanim ng petchay. He lives alone. Wala po siyang running water. Yung kuryente niya po, walang kuryente. Siya po ay gumagamit lang ng gasol. He's all alone and very simple yung life niya. And yet, on time of testimony, he will be the first one who will always raise his hand. So, anong meron? Eh, contento po siya sa buhay. Kaya nga, contentment is wealth, no? Contentment is not laziness. It is not wrong to believe for a bigger salary for kung pastor ka, a bigger church or a bigger house. Hindi po. Pero if we are always looking forward, how can we enjoy the present. No? Mm-hmm. So it is freedom from endless comparison. So dapat ihintod po natin yung comparison.
5: Mm-hmm. Okay, and yung principle number 5, yung sinasabi natin lagi is, hindi ang pera ang evil, kundi yung love of money. So, yung money itself, it's neutral, ano? It can be used for good, it can be used for bad. Pero pag tayo ay mahal na natin ang pera, it makes a terrible God. Which reminds me na one time, we were in church and another totally different church, ano? And I just heard someone, parang he began his testimony by saying, did you know that Elon Musk is now the richest man on earth? And I don't know, the way that it was said, parang medyo something twisted in my stomach na parang sinabi ko, bakit parang yung money yung napunta sa spotlight? Mm-hmm. Kundi, you know, we should highlight things like, in my perspective, kailangan ang hina-highlight po natin ay yung generosity, yung our faithfulness. And God's, not only our faithfulness, pero God's faithfulness to us. And because God is faithful to us, this is why we can be generous to others, because God has been so, so generous to us, diba?
4: Principle 6, give first.
5: Uh-huh.
4: And may nakausap ako na isang tao na he's doing a bit good in life, ano. Tapos, ang sabi niya, Pastor, medyo struggle pa ako sa pagbibigay sa Panginoon. Sabi niya, parang hindi ko pa kaya yung 10%. Sabi ko, actually nga sa New Testament, it's more than 10%. It's actually generosity.
5: Uh-huh.
4: Sabi po sa Proverbs 3:9, honor God with your wealth, no. People would say, I will give kung I have more. And nakita ko po yung mga tao po, it's not about having more. It's all about recognizing na lahat ng sa atin ay sa Panginoon. So we should be able to give kung saan talaga dapat ibigay. Because actually, the rest of the 90%, sa Panginoon pa rin yan. We would like to honor God sa kung ano meron tayo. And in fact, people have actually moved beyond the 10%, because in the New Testament, it's actually more than 10%. And in the New Testament, in one of my research, na ang actual giving nila is not just 10%, it's more than 20% yung kanilang giving. So, we have to honor God with our wealth. No?
5: Uh-huh.
4: And siguro bago tayo magkaroon ng break, ano ba yung isa pang bagay na dapat nating pag-usapan?
5: Pero mamaya na natin to siguro ita-thresh out. Yung leave an inheritance. Kailangan daw, meron tayong pamana sa ating mga anak. Hindi po sana utang yun, ipapamana natin. Pero yun, leave an inheritance. And we'll go into, there's a biblical verse for this. So,
4: tayo muna po ay magkakaroon ng maikling break makalipas lamang ilang mga paalala.
0: Sambition OFW. Wika kapangyarihan, laan ay bagong kalaman.
6: Alam mo bang mayroong kabuo ang 130 wika ang mga isla ng Pilipinas? Subalit, ang nakakalungkot ay 40 sa mga ito ay nanganganib ng maglaho o malimutan. Halimbawa na lamang nito ay ang mga wikang Altamanobo, Kalamansig at Manide. Oh, alam nyo ba yon? Ako rin hindi eh. Kapag nawala ang isang wika, ibig sabihin nito, mawawala rin ang mga makabuluhang tradisyon at karunungan na nakakabit sa wika. Para ma-preserve, naglunsad ng kauna-unahang program para sa language revitalization sa Pilipinas, kung saan katutubo ang nagtuturo ng wika, kultura, kanta at sayaw.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
7: Dollars! Pasok na ang salitang yan sa bokabularyo nating mga Pinoy. Pag may dollars ka, may kaya ka. Pag may dollars ka, wala kang inaalala.
8: Pero bakit parang hindi pa rin masaya ang mga pamilyang Pilipino na buwan-buwan ay tumatanggap ng mga padala ng kanilang kamag-anak sa abroad?
9: Ang sabi ng ilan, hindi raw kasi sanay humawak ng malaking pera ang mga pamilyang pinadadalhan ng dollars na yan. Kung saan-saan lang ginagastos.
8: Sabi naman ng iba, walang katapusan ang listahan ng mga kamag-anak na dapat ay suportahan din. Ang laking pressure niyan.
9: Habang tayo ay nagsusumikap, idagdag natin sa ating ipinapadala sa pamilya ang pagpapasalamat sa Diyos. Sa pagpapalang, may trabaho tayo at lakas ng katawan.
8: Ipaalala natin sa bawat padala ang pagtitiwala sa Kanya at hindi sa remittance.
9: Ibaling natin ang ating puso't isipan sa kasapatan ng Panginoon sa lahat ng bagay.
8: Sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, I have learned to be satisfied with what I have.
9: Matuto tayong magsabing, tama na, sapat na, hindi ko na kailangang magpayaman pa.
0: Sumasayang babawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
0: Himpilang.
2: 702-DZAM.
0: Agabay ng sambayanan. Servisyong OFW.
4: Balik ang serbisyong OFW dito nung sa 702 DCS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. Kanina ay napag-usapan natin na dapat tayo po ay mag-iwan ng inheritance. Of course, maganda yung inheritance na we leave a good character, a good legacy sa ating mga anak and the people that is important in our lives. And at the same time, ang sabi rin po ng Proverbs 13:22, a good person leaves an inheritance.
5: Okay. Actually, it's a longer verse, ano? It says here na a good person leaves an inheritance for their children's children. Mm-hmm. So, hindi lang dapat sa mga anak natin. And sinabi mo nga, ano, paminsan that's the excuse of other people na I'm going to leave them a good name, that's more important, I'm going to leave them with a lot of good characters, which is also very very important, ano. Pero we have also seen that the Bible has so many verses about money, kasi ang relationship natin with money is also very similar to our it has shown na that also speaks of our relationship with God. So parang if we're all always operating on a concept of lack, laging kulang, then siguro hindi natin na-feel na God can provide for us, mm-hmm. 'di ba? So this is also very telling. And so when we leave our children, and siguro this is also for both of us, ano, na if we leave an inheritance for our children's children, mm-hmm. then this is also a sign to our children's children that God is a faithful God.
4: Yeah.
5: Diba?
4: So napakahalaga po na malaman natin, why are we doing this? It is also an act of worship, the mm-hmm. way we handle money. So dapat po ay alam natin ang direksyon, no? So every salary should have a purpose, no? Bawat income mo, ha? Kasi minsan tingin mo, nako, laki nito, ano gagawin ko? Mm-hmm. So dapat po ay merong pupuntahan, no? Bawat sentimo ng iyong pera. Number one is to give, no? Honor God first and develop generosity. And maganda na we start early. Maganda kung nagsimula ka ng young, para bang it's automatic na. And for those na hindi pa sanay dito, hindi ka consistent, or maybe para bang you feel na I have so little, alam niyo po, it's really acknowledging that everything that we have is from the Lord. So honor God first and develop generosity.
5: Pangalawa is to save. Na kailangan, kumbaga, pagkuha natin ng sweldo natin, sabihin natin, pero Sister Meli, hindi po sapat ang aking sweldo na ano. So a lot of financial planners say na unahin mo muna yung savings tapos work with what you have right now. And kung hindi kasha, kailangan natin i-question ng sarili natin, what can I change?
4: Yeah. Sometimes kasi kung ayaw talaga natin, we always come with excuses. Ako, kailangan ko to, kailangan ng anak ko to, kailangan pamilya ko to. Kung gusto po ay may paraan, kung ayaw, may dahilan. Ulit ko po, kung gusto, may paraan, kung ayaw, ay dahilan. How come some families can survive with 20,000.
10: Mm.
4: At ikaw with 50, parang di ka makasurvive.
10: Mm.
4: Some families can survive with 100. Pero ikaw with 500, hindi ka makasurvive. So dapat malaman mo, kung something has to change, dapat meron akong mga calibrations na dapat gawin. So, the goal is, if you are single, dapat at least 3 months meron ka emergency fund. Yung normal na single na kausap ko, good for 1 month lang sila. Sa pamilya, minsan wala na silang 1 month. No? Talaga, hirap sila. And just to have a down payment, advance para sa bahay, parang wala sila. And may mga tao, they are good for 1 year. Paano na nagagawa yun?
10: Mm.
4: Well, it is an attitude towards money. So, save, have an emergency fund.
10: Oo. I'll digress. Ano? Na-realize ko, yung habits nung person na sinasabi na, kasi hanggang ngayon, ako rin po, kung kayo nabibilib, ako rin po nabibilib, na parang isang taon silang... parang isang taon na walang ano, walang sweldo, no. In fairness to them, meron siyang brother na nag-work sa Singapore, and tuwing pupunta daw dito yung brother, which is only like twice a year, I think, pinupuno daw yung ref nila ng groceries. Okay, that's fine, but ang na-notice ko rin sa pamilyang to, I don't think I've ever heard them say that they're eating out, no. So laging sabi nung anak na my mom is always cooking, it's always cooking, and very simple po yung meals nila, hindi po sila Filipino family, ano. But yeah, so yung it's really those habits na everyday habits that we have to try to

0: Crypto, mapasukin nyo, alam niyo ba to? May mga tao po na para bang sila ay ginagawang day gamble sa mga
1: Sa
0: forex,
1: stocks, yeah.
0: stocks, and all that. Pag-isipan niyo po, kasi marami akong tao na kausap na sila po ay nalugi ng malaki at naging addicting. Yung kanilang addictive behavior po ay nag-manifest sa kanilang mga investment, no? Sa akin, kung mag-invest kayo at kung mag-play kayo, pag-isipan yung maigi at kung mag-invest kayo, make sure ito yung mga perang willing kayong mawala. Pero ang mas maganda, magtrabaho kayo ng mainam na you invest sa talagang mga bagay at lugar na pwede talagang pangmatagalan and live with what you have and better yet, kung anong kita nyo, ang lifestyle nyo mas mababa.
1: Exactly. So, yun nga, yung sinasabi natin na money should work for you. This can only happen. Money can only work for us if we are already able to save. Kumbaga, ito yung third tier, no? Pag tayo, kung hindi tayo makakasave at kung tayo ay nasa negative pa rin, nasa utang, hindi pa natin magagawa itong mga step by step na to. Ngayon, if I heard a really good talk na kung tayo ay magpa-prioritize, na kung tayo ay mag-i-invest o kung tayo ba ay magbabayad ng utang. So sabi dito, depende daw 'yon sa interest, 'di ba? So kung yung i-investan niyo daw ay mas mataas yung interest kesa sa utang niyo, syempre, magbayad din naman tayo ng utang on time, pero kung tayo ay mag-a-advance tapos let's say yung interest ng utang natin is 1%. Pero yung interest ng ating, I don't know, ano ba ang parang hindi scam na interest? Let's say 1.5% per month, ano? Kasi even yung, let's say, a lot of online banks, yung 3% a year, medyo mataas na yon. Yung 6% a year, yung mga qualified under BSP. And then, lagi ko po sinasabi na pag may nagsabi sa inyo na ayaw po ng BSP to, ayaw po ng Bangko Sentral to, and dahil ayaw po nila na yumaman ang Pilipino, red flag na po yun, okay? Mawawala po yung pera nyo eventually pag ganon. So, please, please take care of your money. Make sure you only, maski nasabihin natin ang bagal kasi ng mga legit, ganon po talaga, slow and steady.
0: And best po, huwag umutang. No, the best po ay huwag
1: Yon.
0: mautang, mag-umutang at kayo po ay maging kontento with what you have. Work very, very hard. Kung di nyo kayang bayaran ng cash, huwag nyo bilhin. Meaning, hindi nyo kaya, so you have to invest. And kailangan rin po ay live, meaning need first, no? Differentiate between needs and wants. Ano ba yung pangangailangan at kung ano ang kagustuhan? Minsan, hindi clear sa maraming tao yung pangangailangan at kagustuhan. Una, kailangan ba ng high-end in any area? Kailangan ba mas malaking bahay? Kailangan ba nito? Baka hindi mo naman kailangan. I would like to give you an example po. Yung aming panganay na anak, they're at comfortable. They can easily buy a car. Pero bumili sila, hindi po. Sila po ay naglalakad, sila po ay gumagamit ng yung Grab and all that. But can they buy a car? Yes. Cash? Yes. Kaya po nila easily. Pero they decided na hindi naman kailangan eh. So minsan po ay hindi natin ma-differentiate yung needs and wants, no? So dapat po ay ano ba ang mga needs natin? Yung simple na bahay, simple na kainan, simple na clothing. Kung hindi nyo kaya yung school na to, eh huwag nyo na pong ipilit. Yung simple na lang, no? So needs first before yung wants and being able to differentiate.
1: Yes, and going back, ano, before I go into number five, which is yung protect yourself. Yung sa percentage ng utang, kung tayo po ay umutang ng legit, let's say sa hindi yung 5-6, ano. Yung legit na utang, let's say is credit card. Sabihin natin 3.5% a month. Medyo yun pa yung allowed ng Central Bank ng Philippines. But

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo
0: kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo
0: abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadamping mo
0: ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang palatuntunan kadamping mo. At sa kalunes, ining aton nga palatuntunan, nagapamati sa inyong mga pamangkot, sa inyong mga problema angot sa inyong mga propiedad, mga pananoblion, sa inyong mga transaksyon, problema sa inyong nga dokumento, sumuman sa inyong sininga, relasyon, anything related sa aton nga kasuguan, nga aton nga dapat nga paga tamdon. Kamusta kamo? Sining aga, aton naman nga pagambalan, mga kauturan, ang nanungod dini, sang kaimportante sa paghalong sa inyong mga credit card, sa inyong sining nga mga ATM. Pag sa iban, pagid sa aton nga mga transaction involving sa mga bangko kag lending company. Kay base, mabiktima kita sa ginatawag ini nga credit card fraud or identity theft. Anong bot silingon sinisya? Kag paano kita nga mabiktima sa siningasay sa mga scam o kon mga pamaagi nga sa diin, mabiktima ang aton dira nga mga deposits, ang aton mga credit card, kung hindi kita mangin mahalungon. Kagaton man nga hibaloon diri, paano kita makahimo sa nagkakaigo nga tikang in the event nga we have suspicion o kung may panagupnop kita nga may nagahimo imi o kung may nag-take advantage ang aton nga mga information kag nagagamit sa niya good sa paghimo sa natawagin nga mga counterfeit ng mga ATM o credit card agud na i-charge sa aton. Ini nga krimen na paidalom ini sa idalom sang Access Device Regulation Act of 1998. So ini siyang kasuguan mga kauturan nagapatuhi ini sang aton ba lang mga transactions using sang aton mga debit card, ining ATM card. Sumuman sa aton mga credit cards kasi diin convenience subo naging mas convenient pagod nga we can use our credit card through online shopping or online banking. Kapag nakabalo ka mga kauturan, kung hindi kita keen kag aware ang ibang nga tao kabalo sila mag-access sa aton nga mga aton sininga mga devices, mga ATM card, credit card, agod nga makapamintaha sila. So, ang most common ginato na batian ko ng isa katao, binaka access siya, no? Either parts ng emotion ng family members o kuno pod ni mo nga napudyuta niya, nakuha niya sa ninyo ATM card, kaging gamit niya because ang emotion ng personal identification numbers, araman nasulat ni mo dito sa sunod lang sining isang imo nga ATM card. At may iba pagin nga matawag naton nga sophisticated means sang paggamit sining isang credit card is that kabalo sila mag-manufacture, maghimo sang sining mga counterfeit nga mga access devices o kon mga credit card kag ginagamit nila sa pagpangbiktima sang mga establishments sa paggamit nila sa pag-purchase sa mga malahalon ng mga gadgets o kon mga merchandise using sa mga fake ng mga credit cards. Pwede ba lang ina mga kauturan? Yes. So sa idalam sa mga kasaguan, mga kauturan, ini ang Access Devices Regulation Act of 1998 o kon ang RA 8484 ginbutangan diri sa mga gin-define diri ano ang mga tawag nining access devices at ano ang mga ginakabig ng mga offenses or criminal offenses sa paggamit, sa pagproduce, sa pagbaligya sang sini nga mga access devices, ini mga credit cards, debit cards, kag may corresponding penalty, fine, and imprisonment. Ginhimo ini nga kasuguan in response pangod sang nag-proliferate o kung nagalapnag nga paghimo sa ning mga feke o ka-counterfeit nga mga credit card o kung ATM card nga ginagamit nila either by personal o kung ginatransact nila Ikon sa unang tiyempo, ang inahimo sa ibaan nga mga person, nagahimo sila sa tawag nato nini nga mga counterfeit o kon mga peke nga Philippine currency o kon 1,000 or 500 peso bills. So, diri naman under sa ilusunin nga electronic means ang gina-counterfeit. Amoy ni siyang credit card or debit card. Pumangkot, paano sila makahimo sa siningasay sa technology na kung gamiton siya gani sa isa ka credit card machine o kung debit card, gina-accept man siya, no? Nung common nga credit card na ito na ibaluan, o Visa, MasterCard. The same man na siya nga ginagamit sa aton nga mga debit card. How come ay ni siya makalusot sa gihapon? Despite sa stringent security measures o kon security features sang sini nga mga ATM kag debit cards. Sorry mga kauturan, ang mga common nga mga criminal offenses sa idalom sini nga kasuguan. Ang pagproduce, paggamit o kon pagbaligya sang one or more of these counterfeit o kon mga peke ka mga credit card or debit card. Ang paggamit o kon ang pagbaligya sang sini nga mga unauthorized nga mga debit card or credit card nga imo sini nga gin apply by fraudulent means. Di katatlo, paggamit sang sini nga mga credit card or debit card nga imo sini nga gin apply by fraudulent means o kon pagpatalang o kon pagpanunto ang pag-apply sa silinga credit card. Even ang pag-possess or possession of one or more counterfeit nga credit card or debit card o kon isa ka any of the devices nga imo sini nga kagin magin pamaagi ang agin patalang or by fraudulent means is also a criminal offense. Sa pagiko obvious during a criminal offense, amo nga nakakuha ka sang kwarta, naka-withdraw ka sang kwarta sa paagi sa paggamit sa sini nga mga credit card, no? Through means of fraud. And sa idalom sang amended sang version sang sini nga kasuguan, gindugang diri mga kauturan ang bago nga form sang criminal offense sa idalom sini nga kasuguan. Ang itawagin naton nga skimming or copying spagi sang sini nga mga counterfeit ng mga credit card sang information. Ang credit card skimming nga sa diin ginakopya sini ang information drabla sa magnetic stripe sang iaton sila nga credit card nga gina busan nga gina-imitate siya, no? In a way nga pwede magamit sa isa naman ka counterfeit nga card. Another form of sa sining offense is by hacking or gina-access, gina-pwede niya masulod ang imo sila nga computer server o system agad na makuha ang information kag ma-access ang pila ka mga vital information sa isa ka credit card holder or pwede niya nga ma-transfer ang certain amount sa isa ka account pakadto sa iya naman nga account, no? These are what we call hacking. Sa isa ka klaro nga ehemplo sa nasambit nga crime using counterfeit or fake nga isa ka credit card is a typical case kasadiin ang isa ka person nagamit sa isa ka Citibank Visa credit card kag nagpamalakpamakali ni siya sa duty free shop. Nakabalo kita nga sa mga duty free shop ang ginabaligya dira mga imported products kaya ang value sa mga products are in dollars. So isa ka persona nagamit siya sang sining Citibank Visa credit card sa pag purchase sang malahalon nga Calvin Klein perfume. And on the same day sang gabi nagbalik siya ka nag-order pagi siya nagbakal siya sa isa ka imported man nga pair of leather shoes nga nagabili sang around 18,000 pesos ang equivalent, no? Ang salesperson nga nag-entertain sang sining suspect nakita nga hiningin gamit nga Visa card may ngalan nga Jerry Santos nga may number man siya kag gipangayuan siya sang identification card kag naghatag siya sa isini nga driver's license. Sang ginswipe na nga mga card, it was approved, no? Meaning kompleto man ang isini nga electronic security feature. However, ang ini nga salesperson sang duty free shop, nakita niya may something nga daw unusual sa ini nga credit card, kay ang isini nga last 4 digits hindi siya pareho sang sa previous nga other digits, kay pila siya ka digits 1 2 3 4 16 ka digits ang isa ka credit card. As a result, nanawag sila sa Citibank in order to verify ang existence ng sarili nga credit card in the name of Jerry Santos. So immediately ang Citibank ang inform sa iya na peke ang among nga credit card, kay ang totoo diyan nga Jerry Santos is an employee of Citibank Fraud Risk and Management Division. As a result, nag-advise ang Citibank to take immediate action to arrest that person. So natukiban mga kauturan sang Citibank, in particular ini si Jerry Santos, the Fraud Risk Management Division head sang Citibank, nga may information na sila na ini nga tao ang gagamit sang isini nga ngalan kag nag-produce, kag nag-proliferate sang sini nga counterfeit nga credit card. May information na sila nga ini nga suspect upon ni sini nga asawa have previously been involved in the same credit card scam. Ini naghimo sila transaction using the same scheme ang isa ka peke nga credit card, apang during the first incident why pa sila sang sufficient basis ang Citibank agud sa pag-file sang criminal complaint. Later on, naibaloan na nila that the same person used another credit card sa isa dito ka mall sa Manila ka nag-order man gamit ang isa ka credit card which turned out to be fake. Meaning, butsalingon mga kauturan, kung gagamit sila sa isa ka credit card na hindi iya valid, which is not registered or issued by a legitimate banking institution like Citibank, ang effect sila na kung may in-order ka dito, na purchase ka ng isa ka goods or ginagamit mo na sa pagkaon sa isa ka restaurant dito, pupusulingon why sila sang sukton na perde sila kapagwa sila sang goods na waay sang bayad bangod nga ginagamit nga means of payment is a fake credit card. As a result sa nga kaso mga kauturan, ining suspect, ining accused, ginpasakaan sa kaso sa violation of Section 9A of RA 8484. Ang pag-produce, paggamit, kag pagbaligya sang isa or of this counterfeit access device or credit card and possession and use of this access device na isining again fraudulently applied. So, nung sining matabo mga kauturan, ang penalty sa unang kasuguan is 10,000 and an imprisonment of 6 years to 10 years in this nga nakaginansya sa nakupangahool kay ginprisuhan niya ang isining ginhimo na paggamit sa isa ka pagpatalang na pamaagi. Sa atong pagbalik, ato pagipagamala mga kauturan, another form of fraud using a counterfeit credit card by use sang isa ka credit or access devices.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kon mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kon may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dungduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtaidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang inyong bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Sa atong pagpadayon mga kaabyana, atong diri ginhambalan ang nanungod dinhi sang pamaagi sang pagpangtiplang, pagpangdaya, paagi sa credit card or debit card. Sa idalom sa atong kasuguan, ining Access Devices Regulation Act of 1998, gina-make naman ka ma-aware nga there are certain schemes na pwede mabiktima kita mga kauturan. Either kita nag-isa kita sa mga nagabaligya na ang bayad is through credit card or debit card, or ta mga tag-iyas ang isa ka credit card nga ginagamit ang aton nga numbers, ang aton nga mga information kag i-charge sa aton. Makibot lang kita nga may naggamit o kung may nag transaction using our credit card na why man aton magamit ang isa ka credit card. So amo ni siya ang importante sa ini nga kasuguan. In another instance, mga kauturan, it's a Supreme Court decision na isa ka person na sa diin entertainment siya, sa isa ka salesperson, ako ni isa ka agent, sa credit card, na nag-offer sa iya sa isa ka low interest na credit financing sa isa ka lending company, City Financing Loan. So, as a result, entertain niya, instruksyonan siya nga maghahatag sa isang mga personal information agad na maka-avail siya sa sininga loan sa sininga lending company. So ginhatag niya sa niyang iyang Globe, Handyphone, Platinum Gold Card, ang sininga mga identification card like sa sininga driver's license, ya statement of account, kag iban pa gid nga mga pertinent details. Kag sa ulihi, gina-follow up man niya ang isang status sa isang loan. However, why na siya makabati o kon sa reply na nungod sa status sa isang again na applyan ng loan or credit card. About 2 months after, nakibot ang ini siya na nakabaton siya sa statement of account gikan sa Globe Handyphone nga gin-charge sa iya ang duha ka mga mobile phone number prepaid, no? Kabalo kita. Kung may account ka, ginabayaran ni mo sini either per month or per year. So mo natabo siya, nakibot siya nga may duha ka mga numbers na why man iya ginagamit, hindi man sa iya, but gin-charge sa iya sa sining ang Globe Telecom. Kagapan verification na nawag siya, kag may baluan na kibot pagid siya na may tatlo pagid ka mga phone numbers o kan account na sa yaman nga lang na why man siya nag-apply. Pagsang na pangusisa agad siya into details, nakatugid siya sa opisina sa Globe. Dito niya nakita na although iya ngalan ang applicant, ang picture hindi iya kundi ang person na credit card agent na nakatugid sa isini opisina nga nangayo sa isini nga information. Pag nakibot pagid siya nga later on gin verify niya ang status sa sining credit card kag Nakibot siya nga may application siya sa isa ka loan with Metrobank Card Corporation or Metrobank Credit Card. Na why man siya nag-apply? Sumayo lang apalad ang ining credit card sa Metrobank, why pa ma-deliver? Kaya ining credit card sa isiningalan, ining victim, but ang nag-apply sa niya tubalang impostor nga gingamit ang isining ngalan. So sa inimo niya sini, nag-coordinate siya sa National Bureau of Investigation and they set up an entrapment operation using sa tong credit card, Metrobank credit card, na why pa ma-deliver. Ang gin-deliver ang ining credit card sa balay. Kami address man sa mo sa tong impostor. Kag pagdulong dito sa credit card, gin-arrest ang ining person. So ano ang crime na na-commit sa ining suspect is Section 9E sang RA 8484. Possession of a counterfeit access devices or counterfeit credit card na yes ni nga gin fraudulently applied. So ini nga kaso mga kauturan, nakita naton na atong pwede gali mahimo sa mga ining mga credit card agents, even sa mga lending companies or mga bangko kung hindi kita careful. Di ba kagi kita apply sa mga loan? So ginahatag naton ato sini mga details, ang aton mga address, phone numbers, email, even our birth date naton, and with the intention that is be used for a particular purpose. Example, mag-open kita sa isa ka bank account, even ang aton na picture. But this time ang ining a person, itong suspect pala, he took advantage sa ginagamit niya ang mga personal information kag mismo ang atong isa ka person niya nga may credit line na sayang adaan using sinsinig Globe card kag ini-applyan niya mismo sa Globe atong mga atong personal information sa isa ka client mismo kag nagkuha siya sa 5 pagid ka mga accounts sa Globe kag ginagamit man niya ang credit line sa sinsinig person to open a credit card with Metrobank. Hindi nga pamaagi mga kauturan is also covered sa aton nga Cybercrime Prevention Act known as Identity Theft. Diin ang isa ka person, isa ka suspect, gingamit niya ang mga personal information sa isa ka person for the purpose of making into another transaction which will result in financial damage the victim. Mas delikado kung yes ni magamit ang sa likod sa aton biladira na credit card or aton na mga debit card ining CVV ang aton na personal identification number or one-time password na kung magamit ini ma-access ini sa mga suspect o kung mga notorious elements they can already access aton na mga credit cards. Sa idalang sang Cyber Crime Prevention Act, ang crime of identity theft can also result in a criminal offense which is punishable by an imprisonment of 6 years. That is why kung mag-apply kita sa mga gagamit kita sa tusining mga gadgets, sa aton computers, mag-apply kita dira sa mga promo or even mga application. Even diri sa amon sa court pag mag-imo kami sa amon na magbayad kami sa mga filing fee, online ang amon payment. Ang aton payment sa karon. And then, nagata ikaw sa mga information. Kag may ginabutan dira na awareness sa mga nag-apply to be aware of giving sa ilasunin nga mga vital information. Kay pwede nga magamit ang inang information for some fraudulent purpose. So mag-govern sa idalom sa atong Data Privacy Act under RA 10173 ang unauthorized na pag-process sa imusunin nga personal information. That's why ginabutan dira, no? Meaning you give consent na ihatag ni mong imusunin nga mga information like your name, your date of birth, your address, sometimes mga certain sensitive information. Okay, this can be used, these informations can be used either to expose you, no? Like for instance, have you been committed? Have you been charged with an offense? Have you been convicted of an offense? No? So, kung makatag ka sa sining information, this can be used against you. No? So this time, anong mahimo sa isa ka credit card holder, sa isa ka client or bank customer, in the event that he receives information na may nagamit, may nag-take advantage sa sining credit card information. So just like sa ginimo sa atong naging site dito yung case, no? Immediately, in contact niya ang isang credit card, isang lending company or bank to inform to stop any transaction and to claim, file a complaint, no? Kung may ginhimo dito nga transaction without his consent, like for instance, may nagamit sa isang credit card, na why man siya nakapagwa sa isang credit card, he can file and kung ma-prove niya na why siya makalakat, kung why siya nakagamit, kag may transaction involving sa isang credit card, so a certain place, pwede niya ma-justify kag maka-demand siya for reimbursement sa isa ka-transaction using sa isang credit card na unauthorized. So, sinigid nga okasyon, kasadiin masako ang aton ng mga pang groceries, aton mga shopping, left and right, no, whether in cash or credit card. So be aware kita mga kauturan that basi mabiktima kita sa ning mga schemes. Sa una ginagamit lang niya mga fake nga mga Philippine peso or currency. This time ginagamit niya ang counterfeit na mga access devices o kung mga credit card or debit card. Eh pwede nila maklone ang isa ka credit card, pwede nila ma-access ang imusuling account by what we call skimming devices, ang imusuling electronic magnetic stripes ang imo credit card, ma-imitate ka, ma-copy nila kag ma-access nila ang imo account, or pwede nila ma-hack ang ato na system kag mabalaan ang imusuling password, ang imo dira information kag makibot ka lang na may naghimo transaction sa imo dira nga bank account or imo credit card. Nawaay ka man niya sa instruction or active participation. So, anong pahimo ba natin? If we know sa isa ka suspect or person nga responsible sa paggamit sa imusunig credit card without your consent, whether he be a member of your family or part sa imusunig company, you can file a case, no, for what we call violations ng Access Devices Regulation Act of 1998. Amo ni siya lang paggamit sini sa mga unauthorized. Kay mismo ang paggamit sa isa ka credit card nga waay nimo gin pahanugutan, whether it is a counterfeit or it is a genuine a credit card, kag nagresult na may transaction dito, he can still be liable with the use or unauthorized possession sa isa ka credit card, no, which was fraudulently obtained, no. So we hope ang ining aton nga pag remind sa aton nga mga kauturan listeners nga may maginauyatan kamo dira nga mga devices, ining credit card, debit card, kun madula siya, report immediately kibasi ang iban nga mga tao makapulot sinis ang imong nga credit card kag magamit nila, especially kun ma-hack nila or ma-access nila ang imusuning PIN number. Kag another kag final, hindi kita makatag sa itong personal information na magamit sa iban to take advantage na applyan nila ang aton suning mga ngalan o aton account kag gamito nila ya sa ilang mga pagpatalang ng mga scheme kag mabiktima kita mga kauturan. So we hope ang ining aton na pagtalakay nakahatag sang alertness sa aton na especially sa aton nga pagpamalaklon sa aton nga mga transaction kag sa pag-obtain naton sang loan bala, medyo nagadali kita ti medyo may low interest, dali kay to or a disadvantage kay ginagamit ini sa iban nga mga notorious criminals agod nga magpamintaha. So, sa malusun naman aton nga pagpalayag, diri sa aton palatuntunan, kadamping mo Monday edition. Have a good day. God bless you.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

time today sa DYVS Abyan. Good morning! Happy Monday, kids, sa imo Abyan. Welcome sa Real Time with Leia. Diri sa 1233 Radio DYVS. Kamusta ikaw, Abyan? Kabay pa mataas ang energy sa gyapon? Sa sininga Lunes, Abyan, kay bandaw ginalagas sa mga ulubrahon. And

Laabyan. Kaya pangayuan siya na to, no? Kaya tungod man nag-suffer sa ligad sang ankle injury during her Canadian Open match against Katie McNally. So, abyan, padayo na ila game subong naman ni Belinda, no? Ang iya naman nga kontra subong, no? So, iba nag-aabang na dara, no? So, pragingin kay Alex siya lang magdaog naman siya, abyan. Kagabay pa mangin madinalag-on man kita today sa aton nga trabaho, abyan. Kabay pa nga ang acknowledge mo gid, no, ang bulig sang Ginoo, abyan, no, nga masiling ka nga ma-overwhelm ikaw or before ikaw ma-overwhelm sa mga trabaho, abyan, pangayo na kita daan bulig sa Ginoo, no. So kita ta na nag-experience kita na, no, it's nothing new, no, ang mga challenge, ang mga pressures, abyan, but ang aton lang gid nga goal today nga sa gihapon, no, ang tanan, no, ihatag naton sa Ginoo, itugyan naton sa Ginoo kay limited ang aton nga strength, ang aton nga kaalam, abyan, even ang aton nga health, no, hindi pag pilitang imulawas kun nagasakit ang imuulos ang paminsa sa pangita sa solusyon dira, pangayo gid solusyon, abyan, or ara ang solusyon sa Ginoo. So pangamuyo kag kaon, abyan, no, kaon ka ba si kulang ka sa ano dira, mga nutrients sa imulawas, so kinahanglan anay mag kung sa kasalakyan pa magpagasolina ikaw, abyan, anay, no, para nga makapadayon ikaw, mangin alerto ikaw, no, sa mga ulubrahon ka ready, abyan, no, sa pag take sa mga responsibility for today. Kinatami ako lang dira si Nay Mercedes Nanit dira sa Gimaras. Nay Mercedes, kaway pang kusog ang maayong lawas, kalipay kag ang faithfulness sang Ginoo magapadayon sa imo kag si Sir RV Nanit. Kinatami ako manaton Sir RV, good morning Tita Virgie Salgado, maing aga man sa imo Tita Virgie, kaway pa na renew naman ang imo strength Tita Virgie, nakapamao ka na dira kay alas 10 na. Ginapasalamatan ko man si Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong, maing aga, kag subong man. Salamat kay Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, praise God gid sa ikawalong anibersaryo sang Upper Room Baptist Church, no, kahapon, no, dalayaon gid ang Ginoo sa pagpanguna dira ni Pastor Reljan Magallanes. Ginatami ako man dira si Ma'am Ellen, Baby GM Magallanes, si Nang Grace ng Jocelyn Olivares ng Jen Bastian, maing aga gid sa inyo. Kag si Nay Rosa Pansoy dira sa May Gatuslaw, Kanduni, Pastor Lagulaw, maing aga sa inyo si Inday Kesha Pansoy. Hello dira sa inyo, kamusta ang signal dira sa Kanduni? Pastor Gabriel Harder, salamat. Anong Ivor Hinol, good morning gid sa imo. Kag aton man nga ginatamyaw, maing aga gid sa kay Tito Joel, Tita Eileen Lagundino, kag ginapasalamatan ko man maayong aga kay Ma'am Karen Moscoso, mga mapisa naton nga mga ALS teachers, good morning. Also kay Chero Sario ng Rex Custodio, Tita Jonah Flor Custodio, maing aga ang mga mapisa naton dira nga mga biyansa Sweet Surprise Sugar Enterprise at Polo Pontevedra, ilabi na gid si Tita Ponso, Tita Neneng Tabaw Suarez, maayong aga gid sa inyo. Subong man si Tuto Milky Tabaw Suarez and family, tanan nga mga staff dira, mga mapisa naton nga mga workers. Kagsubong man si Day Freedom Aquino and family, salamat gid. Also ginatami ako man si Nay Susan and Thelma Coelho, kag si Ma'am Esther Labaste and family, salamat gid sa inyo pagpamati, pagsuporta diri sa DYVS. Subong man pasalamatan ko si Sir Emmanuel Salgado, good morning. Na Marivic Gomez, salamat gid ang sana kandulita dira sa Mursha. Salamat gid sa inyo pag tune in. Harong kita sa siling nga maulanon nga panahon, abyan kay ginasa aga kanami gid sang adlaw, no. Kag gulpilan diri sa DYVS, no. Nagulan kag nagunta taman ang ulan. So speaking sang pag-ulan, abyan, aton President Ferdinand Marcos Jr.,
nag-exclusive monitoring gid sang impact sang southwest monsoon or habagat, particularly sa flood-prone areas, kag ang nagasaka nga water level sa mga dam and reservoir. So, nag-direct na si President Marcos mga concerned agencies to remain on heightened alert, closely coordinate sa water

0: cases and take the necessary preventive measures para maproteksyonan ang komunidad ka critical infrastructure. So far, ang sa mga pipila ka mga dams sa Central Luzon, nag-experiences ang spilling. Water levels are being closely monitored and managed. Kag mag-continue sa pag-monitor gina nga itong presidente sa situation, kag nagapasiguro nga aton nga government agencies are ready to respond as conditions develop. Kag ang red rainfall warning ginissue sa Benguet. Halin sang Domingo hasta subong hapon abiyano, Lunes. Ang mga residentes sa Sininga probinsya are expected to experience more than 200 millimeters of rainfall. Sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, and Occidental Mindoro naman under sa orange rainfall warning. Ang mga residentes sa Sininga areas are expected to experience rainfall between 100 millimeters and 200 millimeters. Ang Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas, Laguna, Oriental, Mindoro, Cagantique are under yellow rainfall warning. Ang mga residente naman sa Sininga probinsya, mga probinsya, gina-expect target nga maka-experience ang rainfall between 50 to 100 millimeters. For comparison, ang peak sang rainfall sa Quezon City sang nagligad nga tuig gabihan August 30 nagdabot sa 121 millimeters in just 1 hour. Nagresulta ini sa pagbaha sa nagkilain-lain nga bahin sang syudad under neck high flood waters. Ang nadumduman mo abyan si Typhoon Ondoy or Ketsana sa 2009 naka-record dito sang rainfall at about 90 millimeters per hour. Ang forecast naman sa rainfall from Monday afternoon to Tuesday afternoon buwas August 11 abyan sa 100 to 200 millimeters sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Kag-Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters naman sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, kag Bulacan, kag ang Metro Manila, Subang man Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, kag Antique. Ang forecast naman sa buwas abyan hasta sa Miyerkules sa hapon, August 12, 100 to 200 millimeters sa Zambales, Bataan, kag Occidental, Mindoro, 50 to 100 millimeters La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, kag Batangas. Nga agi na share ini naton abyan para mapangamuyuan naton ang mga abyan naton sining mga areas kamangin safe sila. Meanwhile, naapektuhan man ang Iloilo City abyan sang tornado like basko nga hangin nga nakaguba sang pipila ka mga balay no sa mga barangay sang Sabado sang gabi nakadamage may arasang damage nga at least 52 houses affecting families and toppling trees and electrical posts. Ang mga emergency team na subong may clearing activities na sila sa mga alagyan kag nag-assist sa displaced households. Ang ininga violent weather nag-igo abyan around 10:30 p.m. sang August 8 Sabado naka-igo sa mga komunidad sa Haro, La Paz kag Mandurriao districts. Kabay pang safe ka modera no sa Iloilo City. Ang barangay Kubay sa Haro nakadala sang destruction tungod sang enhanced southwest monsoon tungod sang influence sang Typhoon Dolphin which was outside the Philippine area of responsibility. Ang Office of Civil Defense naman, Region 6, nag-classify sa destructive winds as a tornado. So, tornado, inisunod sa OCD. However, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, akon pag-asa, wala pa na konfirma kung tornado, ginman ini or buhawi, iniligay noon, a violently spinning column of air nga nagatandog both the ground and a storm cloud. Sa meteorology abyan, may naglain-lain nga klase sang damaging nga mga hangin other than a tornado pareho sang straight line wind, ang downdraft, ang downburst, gust front kag ang derecho. Ang initial data sang City Social Welfare Development Office nagapakita nga 48 ka mga balay ang na-damage sa Barangay Kubay and 3 in Barangay Benedicto, Haro and 1 in Barangay Gustilo, La Paz. Sa 81 nga apektado nga pamilya, 54 halin sa Kubay, 20 sa Benedicto, anom sa Barangay Balabago, haro kag isa sa Gustilo. Sa piyakabahin, ano pa subject to validation pa iniabyan kag verification by the CSWDO. So ang figures may still change, no, kay Mayor Raisa Trañas. Ang city government naka-record naman sang 12 ka insidente sang involving fallen trees, electrical posts and debris in Haro kag Mandoryao. Ang mga residente gin-describe nila abyan ang ininga mabasko nga hangin nga naka kakas no sang mga kahoy kag kakasman sa mga atop sa mga puluy-an. Ang iba ng mga balay ang naigo man sa mga nagkalatumba nga mga kahoy. Dugang pa sang kubay nga barangay captain nga si Ma'am Anali Benin Padilla nga may ara nga balay nga totally gid, may ara nga partially iban na tumbahan sang kahoy, buslot dako ang buho, ang iban yawa ay gidya atop naglupad gid. No? Kag dugang pa ang mga residente gin order na abyan to evacuate tungod sang danger posed by the damaged houses and continuing rains. Kag ang iban nga apektado nga pamilya were taken to an activated evacuation center where the city government provided temporary shelter na may mga sleeping arrangements, may pagkaon man, hygiene kits and other necessities. Ang mga tents again paatukod man for children and elderly evacuees. Sa assessment ni Mayor Trañas, ang mga relief and clearing teams nag-work na abyan through the night to secure affected communities. Mga alas 5 sang kaagahon na natapos ang pag-secure sa mga areas nga gin last ang mabaskog nga buawi sang Sabado sang gabi. Pero isa lang gid nga proud no si Mayor Trañas, kagapasalamat ni siya kung paano nangin alerto kag mapag-on ang mga Ilonggo sa pagresponde kag pagbinuligay. Dugang pa padayon ang assessment kag clearing operations sang teams in coordination sa barangays, More Electric and Power Corporation, Bureau of Fire Protection, Department of Public Works and Highways, different volunteer groups kag iban pa nga concerned offices. Ang priority subong amo ang safety sang mga residente, pagbulig sa mga apektado kag mapadasig ang clearing operations. Ang City Environment Natural Resources Office naman sa Iloilo City nagpatigayon sang clearing operations para kuwaon ang mga natumba nga mga kahoy, mga sanga kag mga debris. Ang iba naman nga portions sang Haro Plaza were temporarily closed to allow crews to safely clear the area. Ang mga kahoy around the plaza kag lapit sa Haro Metropolitan Cathedral gin uproot man abyan or ginkuwa man sang ginkuha man ang ilang mga branches kag mga dahon, ang iban na na tumbahan man sa mga utility post tugas ang power interruptions in some communities. Kag ang priority gid subong abyan ang safety sa mga residente, paghatag sang assistance sa mga apektado kag pag expedite no sa mga clearing operations. Ginhatagan man sang paabiso no ni Mayor Trañas sa mga residente against approaching downed utility post, mga natumba ang mga poste kag wires nga may mga power paabyan no kay para safe no, hindi maula sang makuryente. Kag ginapangabay sa mga pumuloy ang maghalong gihapon na binagid sa mga ginpang mention naton nga mga areas sa Iloilo City kung gapamati kamo, especially sa mga lugar nga may tumba nga kahoy o kung poste kag may posible nga live electrical wires, hindi magpalapit paliog kag magtawag gilayon sa More Power o kung sa operation center dira sa Iloilo City. Si Ronnie Elvore, good morning sa imo sir Ronnie, God bless sa imo sir. Sir Chris Takumos, good morning man sa imo sir Chris. Kag ginatamyo man dira naton ang mga abyan naton sa Capiz, no, sa May Panay, especially si Ma'am Jocelyn Aliaga and family, si Pastor Dominic Ibanez sang Dapdapan Baptist Church sa Pian, Capiz. Maayong adlaw dira sa inyo. Kag salamat man sa mga taga Miagao, San Joaquin, sa may Antique ng mga listeners naton, subong man dira luwat no sa Gimaras, maayong adlaw gid sa inyo. Sa piyakabahin, ang Civil Service Commission nag-suspend man sang career service exam, pen and paper test nga na-schedule kahapon August 9 tungod sang inclement weather. ang emergency suspension nakapikto sa mga examinations for both the professional and sub-professional levels at testing centers sa National Capital Region sa mga pipila ka mga probinsya sa Region 4A kagbahin sa Cordillera Administrative Region. Ang suspension was prompted by inclement weather nga ginadala sang monsoon rains affecting parts of Luzon. So ang mga apektado nga area sa ang NCR tanan nga testing centers Region 4A Batangas, Cavite, Laguna kag Rizal kag ang CAR dira sa Baguio, Trinidad kag Abra. Suno sa CSC abyan ngang affected examinees are advised to monitor the official Facebook page ng concerned CSC regional office kag ang CSC's official communication channels for updates on the scheduled rescheduled exam and other related announcements. Dugang pagid nga mga update abyan may aras ang suspension sa face-to-face classes kag ubra sa government offices sa sininga adlaw dito sa may Metro Manila abyan tungod sa enhanced southwest monsoon o kon habagat. Instead sa face-to-face classes, ang palasyo nag-advise sa tanan ng public and private schools to implement alternative learning modes. Government offices naman will undergo a work-from-home arrangement. Kag subungan, no? Diri sa Western Visayas abyan, may arasang reduced threat from heavy rainfall in the coming days. So, good news ini sa gihapon abyan, although mga residente are still reminded nga mangin mahinalungon, mangin alerto kita abyan for localized hazards as the southwest monsoon continues to affect the region. Sunod sa pag-asa, ang Western Visayas under the minimal impact category in its heavy rainfall impact based forecast number 10 nga gin-issue kahapon August 9, 3 PM. Sa assessment covers cover naman na nga conditions through Wednesday, August 12. Ang pag-asa nag-classify sang Palawan naman sang kahapon and the rest of Western Visayas under minimal impact samtang ang Occidental Mindoro was placed under the higher minority or minor rather category. Similar yung situation naman ang gina-expectar subong ang Lunes, August 10 sa Occidental Mindoro under minor impact and Palawan Western Visayas tinging at minimal. Buwas August 11 abyan, Martes, tanan nga areas are forecast to fall under the minimal category. The same outlook man is expected to continue Wednesday. Ang forecast nga suggest nga ang merasang likelihood of widespread serious effects from heavy rainfall is decreasing but it has not ruled out localized flooding and other rain-related problems, especially in areas already saturated by several days of inclement weather. Sa piyakabayan ng agriculture, mapiktungan man abyan, particularly ang mga pananom at critical growth stages, while some aquaculture facilities and equipment could sustain damage. Ang mga travel naman abyan could become difficult sa mga affected areas with road disruptions, potentially lengthening journey times. May mga makeshift nga houses and structures nga made of light or unreinforced materials makasustain man ini sang light to moderate damage. Suno sa pag-asa, nagatag sila warning sang possible minor injuries, isolated effects sa health facilities and interruptions in electricity and telecommunication services. For Western Visayas abyan, naka-experience diri sang pag-ulan and rough weather associated sa enhanced southwest monsoon. Ang in-experience naton sa pong abyan tungod ini sang southwest monsoon, may iban may mga pagbaha, evacuations and disruptions sa maritime transportation in parts of the region. Sa Iloilo City, severe weather sang Sabado abyan ang nagdala sang basko nga hangin nga nakakakasang mga kahoy kag nakadamage man sini mga kahoy in several areas. Despite sang improving impact forecast abyan ang mga residente sa flood prone and other vulnerable communities gina-advise kamo to continue monitoring pag-asa bulletins and advisories from your respective local disaster risk reduction and management offices. Subong man, ang latest impact-based forecast remains valid until 3 PM. Subong adlaw, August 10 or until an earlier bulletin ang i-issue sang pag-asa. Kagdugang paabyan, no, ang mga residente sa high-risk areas ng Ilocos Sur, ang order na to evacuate amid continuous rainfall nga dalas ang southwest monsoon or habagat sang kahapon. Kag sunod gani sa provincial government nga ginpangunahan ni Governor Jerry Singson, ginahinyo gid ang mga residente nga nagaistar lapit sa mga suba low-lying communities and coastal areas to proceed immediately sa designated evacuation centers. Mayara man sang sa Bantay Town naman si Vice Mayor Samuel Parilla II from the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, subong man Municipal Social Welfare and Development Office kag Bantay Municipal Police Station naga-monitor gid sang maayo sa mga residente sa low-lying prone areas. Kag ang mga response teams are also ready to assist families needing evacuation to safer areas. Amunin siya dito sa may parts sa Ilocos Sur sa may San Ildefonso, Abian. So praying gid no sa aton nga mga kabiyanan dito sa Luzon, and diri man sa aton maghalo gi kita Abian, di kita magkampante bisan minimal diri sa Western Visayas, Abian. Ang bad weather Abian or hindi namin nga panahon maghalo kita sa gyapon dala gid permi sa imo payong no sa aga. Kisa maayo, wala ulan, or nagainit. Pero pagkahapon, gulpi lang nagaulan, Abian. Kagsubong man, stay healthy, gid. No? Hydrate sa gihapon. Kag magbalon, magtina sa mga jacket naton. Kag hindi magsulay-sulay, Abian. Kisa amon agadalas ang mga trangkaso, no? Ang mga pagsulay naton. Kag pangamuyuan naton ang mga rescue team naton o mga 24/7 nga mga frontliners naton, please pray gid no sa ila man nga good health. Ginatabi ako lang dila sa La Carlota si Pastor Rodrigo Nieri, may aga si mo Pastor, mga taga FCCC La Carlota, Tita Belen, Tito Sean Magallanes sa may Cubay La Carlota ng Leia nung Jeremy Inday Samkaw Bugason, tanan nga mga abiyan naton dila sa Cubay Fundamental Baptist Church. Salamat man sa Uton Iloilo kay ng Georgia Castor and family, Pastor Nemesio Tahala, Tita Ninfa Tahala, maayong aga. Hello man kay Tita Gemma Pendon, mga abiyan naton dira sa Bacolod Bethany Church Royal Meadows. Ginatamiya pa kuman si Pastor Alan Castigador, Pastor Robert Sumugat, Ma'am Melissa Sumugat, si Inday K, si Cristel Cagarlota Sumugat, maayong aga sa inyo. Pastor Franklin Ibanez, Ma'am Melba Ibanez, salamat kid. Attorney Janice Diaz, salamat. Kagdira sa Bago City, Miss Janice Tita Norming Remutin, maayong aga. Kag ginatamiya kuman Tita Plenny Hiraldoy, kamusta ka dira o Tita Plenny? Okay man dira balang signal sa kabakungan. Subong man si Tita Mayay Day. Mga abiyan naton sa Iktos Kabakungan, Pastor Eli, Tita Suzette Posadas, Pastor Darcy Sabido. Tanan nga mga abiyan at kag mga members naton dira. Watching live diri sa Miag-Aw, Iloilo, ma'am, especially sa Montialto family, sa Barangay Igtuba, Miag-Aw, halin kay Ronnie Elbore. Sir Ronnie, God bless dira sa inyo sa Miag-Aw. Naidlaw na ko dira, no? Salamat, gid. Monte Alto family. Tanan yung mga listeners na ito dira sa Barangay Igtuba, Miag-Aw. Good morning! Maayong aga sa inyo dira. Si Welly Grace Yap, good morning. Miss Leah, good morning, real time. Good morning, everyone. Namugining na namian ko, no? Ang nami isang energy abiano basta Lunes balanon gid ang mga naka recharge pero abyan ikaw bisan you're feeling kaluya or daw gina basta Lunes kis ako nagaulan do natamad kita nami tulog di ba partner Julie stay alert lang gid abyan even if you don't feel like it bangon lang gid. Bisan ginagmay, start small sa mga ulubrahon or bisan mabangon ka lang dira stretching gamay, inom tubig, dugay-dugay mga pina, amat-amat lang kag then maamat-amat mo man i-prioritize sa mga importante nga mga ulubrahon. Amon na siya nga aton nga topic for today abyan, no? How to organize your week or paano kita maplanuhan naton how to design your ideal week before it designs you. No, muna siyang topic naton si nung Daryl Bongbong Escobar. Good morning, gid, sa imo nung Bongbong. sa kan Roma Pontevedra, God bless TYVS. Salamat gid nong Bongbong Escobar and Escobar family. Good morning Tita Ofelia Totica, maing aga. Also sinang Ma Mercy Historia and family. Salamat gid Tita Julieta Hurilia, Tita Toto, Tito Edward Gilaran. Tita Jokibed Pitogo, maing aga man Tita Laila Kiko, si Ma'am Rachel, Ma'am Lloyda Mugar. Good morning gid sa inyong atanan, si ng Glory Valiega, Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, tanan nga members ng Prayer Warriors District 2, si ng Rusila, Sir Joel Gayanilo, hello gid sa inyo sa may Himamaylan. Kaginatamyaw kumandira si Pastor Jordan, Miss Gisela Ortega. No, dira si Sipala, ikabay pa makadabot atong signal dira or through sa Facebook, no? Salamat gid sa tanan nga mga onliners naton, nagapamati, nagaview sa Facebook, maayong adlaw, maayong udto may gabi gid sa inyo. Enjoy dira sa inyo nga pagpamahaw or panyaga, dala panyaga na dira, no? Natamyo ako da si Pastor Pete Itabag. Pastor Pete, good morning sa imo. Salamat gid, no, sa imo time, no, kahapon, no, sa mga member, no, sang Upper Room Baptist Church, no. Salamat gid, Pastor Pete. God bless you. Nung kasim kanyada, maing aga gid, Pastor Hilga Sataya. Mga biyan nato dira sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Salamat gid, Pastor Jim Angel Guzom, Toto Kairos, si Baby Teffy. Wow, nahidlaw na kami sa inyo, no. Salamat gid sa inyo pag-tune in diri sa DYVS. It's now 10:32 abyan. So, updan mo ko diri. Don't change that radio dial abyan. I'll be right back.
1: Alam mo ba ang ibig sabihin ng PSWS? Ito ay ang tinatawag na Public Storm Warning Signal. Ang PSWS ay mga babalang ipinapalabas ng pag-asa upang malaman kung gaano kalakas ang paparating na bagyo, saan ang lokasyon nito, saan ang tinatayang dadaanan ito, at ano-ano ang mga paghahandang dapat na isagawa ng mga komunidad na maaapektuhan sa pagdaan ng bagyo. Narito ang pagtaya sa panahon gamit ang PSWS. PSW Signal Number 1. Hangin may lakas mula 30 hanggang 60 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 36 na oras. PSW Signal Number 2. Hangin may lakas mula 61 hanggang 100 kilometro kada oras. Inaasahan ang bagyo sa loob ng 24 na oras. PSW Signal Number 3. Hangin may lakas mula 100 hanggang 185 kilometro kada oras. Maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 18 oras. At PSW Signal Number 4. Napakalakas na hangin hihigit sa 185 kilometro kada oras at maaasahan ang pagdating ng bagyo sa loob ng 12 oras. Isang paglilingkod bayang kaalaman, hatid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Yay, ang ato labyan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si John Isipto nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
3: Aton nga 4 o'clock habit din aton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m. You look, mangita kita. You listen kung anong ginapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton ginapang kampanya. No? So, alas 4 ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita mangyuto sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita. Naka pajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. kung hindi gid ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gid, ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta. And then you can have the hydration na sa inyo balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, nakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue.
2: Salamat sa pagbumati. Sa liwat, atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
0: Real Talk. 10:36 at ang time diri sa DYBS. Salamat kayo Miss Jam Isidro, no? Dira sa City Health Office. Doc Kristan, may aga dira sa inyo. Kaginatami yung manaton si Miss Chona Aldea, ang Team CFPD. Maayong aga sa inyo. Salamat kayo sa pag-tune in. Kag salamat gid no nga nagaupod man sa aton si mana si Miss Jean Hisolgon, si Rodney Libres, Ma Merly Lumawag, si Jigs Leonor, Ma'am Buela Fabilar, Ma'am Arlene Pinuela. Good morning kay Ma'am Lucita Alegrado, Jinky Ferrer, Ma'am Eva Valencia, Pastor Edward Maglikyan. Good morning Ma'am Eileen, mga biyanaton dira sa Victoria Fundamental Baptist Church. Cheryl Anong Mato Vida. Good morning. Subong man si Melanie Calvas, Tita Jochebed Pitogo, maayong aga, gin sa inyo si nang Lori Sueco, ginatamyo man naton, Ma'am Jenny Saron. Salamat gin sa inyo pag-tune in mga friends aton sa Maranatha Baptist Church, Pastor Jude Ugilia and family, si Pastor Harry Anubling, Pastor Lowell Arbulario, maayong aga. Subong man Tita Nelly Gonzalez, maing aga man Tita Girlie, Tita Jessica Fernandez, Tita Delia Villases, good morning ng Sara Calanza, China Net Divulgado, good morning man sa inyo ng si nang Marlene kag sinong Macau Infante and family. Maing aga sa inyo tanan si Romelo Toto Politico. Good morning. Kag salamat man sa kay Pastor Johnny Dayuno dira sa Sipalay. Hello, dira sa imo, Pastor. Salamat, gid. Kag abyan ang struggle naton sa Masamino, basta Lunes, gani, or Domingo pa lang nagapalibog na kita, no? Sa mga ulubrahon, ano aton unahon, or ma-overwhelm kita sometimes sa mga ulubrahon, no? Ay, sa amo ni galing ang schedule, may meeting naman ko, paano ko ni, ano man, ipaiguo, no, ang mga task na kun. So, muna, magkapalibog kita abyan. Isa ka author bala, no, kag sikat ng author nga si Jim Ron abyan, may ari ini siya sang mga tips how to design your ideal week before it designs you. Namian ko ni, kag gusto ko man i-share, no, ang mga tips ni Jim Ron sa imo abyan. Kay kalabanan sa aton abyan, no, wala kita sang plano, no, wala ang plan ba lang a word, no, daw kalayo sa aton, no, when it comes sa pagsugod sa aton nga week abyan. Kag kisa masiling naton paano ko naman ni ma-survive ang ini nga semana, then ara na Lunes na, kag ara na may mga email, may mga sa mga GCs yun da, tamo na mga nag-update, kag ara pagit ang Martes, no, may mga meetings nga naka-schedule na, Miyerkules, nag-react ka na sa mga inbox nila abyan, iban wala mo pa na open, no, sa email ni mo, mga you have to return calls, kinanglan mo man mag-attend sa mga priorities nga hindi man imo, no. Kag Biyernes abyan, nag-abot, and you look back wondering, di ina na ito nagkadto ang ako ng mga inuras man. No? Makasiling kakadasig sometime, dasig gani, pero ang ina ba lang ang mga time meaningful abyan, or nangin productive ka, and more importantly, di into o nagkadto ang mga chimponi mo. So, damo kita sa makita nga amusin nga pattern abyan. Kalabanan sa aton, no? May siling kita nga do experience man ko sa mga ulubrahon, no? Capable man ako, no? Somehow sa pang hand in sa mga sa pag ano no sa pag handle rather no sa mga circumstances hindi man ko tamaran nga tao no makasiling ka man si mo kagulong hindi mo ko tamaran no busy lang gid relentlessly busy but ano ang ginakabisihan mo abayan mo na pamangkot kabalo ka abyan ang business hindi niya equal no sa ano no being productive or having a meaningful gidyang ubra or meaningful life no busy kita sa pag-respond busy kita sa pag-react no busy kita sa mga pagdalagan-dalagan pakadto pakariabyan sang kun sa bagay hindi man na imo ubrang pis agin ubra mo pa hindi man na imo palaligban ginapaligban mo no di ba la makarelate ka abyan kag bisanano mo nga paminsan dala pangita ka sang alternative mga options wala nag work abyan pero aryo kun ano abyan no kung mag slow down ka bala anay no pause dira bala anay ano pause samtang nagapamati ka hindi mo pagi pause ang radyo mo dira or ang Facebook mo reflect anay deep breathing dira anay no ginhawa sang madalom inhale exhale or even piyongon waray mo mga mata abyan no pahuwaya anay mo mga mata sa mga distraction sa palibot and sugod ka no sa amo na abyan no ina nga mga practice abyan no nga ma-relax anay ang imo nga mind so si Jim Rohn gin ano ya gin like niya ini ang pag ano no pag schedule sang week naton sa isa ka canvas hindi lang kaya calendar canvas bala kun nag you're into painting abyan no ang canvas it's a blank nga ano no nga thing or page abyan or ano na siya no gamit no sa isa ka painter no canvas sa panawag no mga mahilig sa art dira ka relate na may kinalain gali ang having a schedule kag having a design kay ari abyan no a schedule is a list of obligations ang design naman niya is a deliberate creation ini pwede ni matabo sa imo, pwede ni matabo sa akon. Ang iba naman niya, abyan, no? Sa mga things nga din ato ma-control mark, mga circumstances. So, nakita din rin naton nga ang mga madinalag-on nga tao, hindi lang gulpi ang ilang, ang ilang nga results or ang nami nga result nga na-experience sila, no? They attract them through intentional preparation. So kinanglan gali na sa kabuhi naton abyan parang ara ba lang hindi man problema ang trabaho kaya ang trabaho ara lang wala ka man gina-pressure gid sa trabaho nimo ang problema kung kis abyan sa pag-schedule naton sa pag-prioritize sang mga ulubraho naton sa mga task naton so kung gusto mo mangin madilalagon abyan may plano kita dapat let's prepare di ba la ang mga subay ganino sa Proverbs na ma-learn dira naton nga naga-prepare sila no for the rainy days. So kita man abyan sa aton ubra sa aton week parang hindi man somehow hindi kita maka-experience sa kabudlayan or mga problema, mga setback but somehow mapahagan-hagan bala abyan no or when it comes sa biyan nga mga situation, nga mga unpleasant situations, kumbaga relax kita ya. Makasiling ka bala yang maka iban gambalila makapulupanihol ka. Oo, no? Baka ara naman siya, no ara naman ang pressure, pero relax kaya bala sa pag-atubang sa sina nga mga responsibility or problema or hindi nami nga mga situation, mga kabudlayan. So intentional preparation gali ang himuon naton abyan. Kay ang imo nga week is no different abyan. Kumbaga hindi lang ikaw isa ang naga-experience sina hindi lang ikaw ang may amo sina ang situation. It's either a canvas you paint with purpose or a surface that collects whatever splatters onto it. No? So, imagine mo bala, Abiani, picture out mong canvas nga blank, no? Usually, canvas puti, no? Either ang imong canvas tuod, may plano ka na nakunan, no? Daya sa imong mind, di ba lang mga artista, they paint or they express, no? Through art, no? Sang kunan, no? Sa ila heart kay sa ila mind, no? Sa ila imagination, di ba? Hindi ya sila niya nga kunan, no? Lang gulpi mo nga madumduman, ihaboy mo lang dira, no? I-splatter mo lang dira, kumbaga ihaboy yun mo lang dira sa mga different colors, no? Unless, no, kun amo na niya sa imong imagination niya, Abiano, nga may beautiful ka na dira iya nga design. So, but silingon, Abiano, Ario, success is something you attract by the person you become. No, success is something you attract by the person you become. Ano na yung but silingon, Abian? Ang ini nga principle naga-apply directly kun paano nimo gina-structure ang imong time. Paano nimo tuod gina-structure ang imong time? The way you design naga-reflects ang person you are becoming. No? Tiko nang imo biya semana ka chaotic, do hindi ka kabalo kun paano ka magsugod or diin ka masugod, kun ang imo nga semana reactive ka emotional sa imo, akig ka, no? Negative lang tanan ang imo nga semana abyan field puno sang mga priorities ng ibang nga tao, no? Nagaworry ikaw kay himuon mo pa ni ang obra sang imong family member or ibang nga tao nga when in fact kun isipon mo hindi man na imo responsibilidad, no? That's information about your trajectory abyan. Kun ang imo nga semana naman niya is intentional. Kumbaga, ginapaminsaran mo gid sa maayo kun paano mo ina iatakihon, paano mo na iaubrahon, no? Paano mo na iaiplastar, no? Ang imong nga mga task dira balanced and aligned sa mga bagay gid nga nagamatter most. Information man ina abyan. So, duwa, no, nga contrast. Kag ang ini nga practice abyan hindi niya complicated. Kay, antes pa magsugod ang imo nga simana, of course, ako no, nintuloko na, to literally, ang simana nagasugod Sunday, di ba la? No? Ang work week naman yata na to nagasugod Monday, di ba la? So, para simple lang, so, sa work week kita ba la? Example, no? Sa work week na to, antes magsugod ang Lunes, Sunday evening pa lang abyan, ano na, amo na na siya nga managa-prepare ka na. For most people, amo na. You sit down with a blank page. Canvas or pwede man, ano, aban paper nga blank, ano. Not your calendar filled with existing commitments, but a blank page lang gidya. No? Kag ipamangkuton, may mukha o galingon. Kung mag-design gid man ko sang ideal week or sang gusto-gusto ko nga semana, that moves me toward who I want to become, ano ni Ayhan ang i-include ko diri nga mga content, no? Sa sining nga canvas or ano di ang i-include ko nga mga ideas, no? Kung gusto mo man na isulat sa inang page. Ano naman ang i-exclude ko? Ano naman niya ang hindi ko di pagbutang? Di ba laab yan? Start ka dira, anay. Masiling ka opos, anay dira, antes ka magreklamo, no? Amambal ka sa akon nga hindi na yan nag-work sa akon, abyan, Leia. Hindi na yan nag-work. Try mo ulit, abyan, no? Try mo liwat, bala, no? Wala ka pa gani ka sugod sulat, dira. Wala ka pa gani ka sugod paint, dira. Design, dira. Hindi niya fantasy, abyan. Kag makisiling naton, para sa iban, it's architecture, no? No? Na-mention ni nato ng architecture. Kay, of course, hindi man ni naton ma-ignore ang mga responsibilities naton, pero nag-design ikaw kung diin ini nga mga responsibilities or diin diri nga mga responsibilities actually ang deserve ang imong time, ang imong attention, which have simply accumulated through neglect. No? Again, abyan, tuloko ni naton diri, it's architecture nga wala naton gina-ignore, wala naton gina-deny ang mga responsibilities naton, but pilion ang nimo ang mga responsibilities nga naga-deserve sang imo nga time. So, una gid nga point naton abyan, guard the hours that matter most. Guard your hours that matter most abyan. Syempre, kada semana abyan may ara gikita isang handful of hours. Tibala kita tanan, every one of us may 24 hours abyan. That determine everything else. Ang iba nga tao, mga early morning hours, antis sila mag or antis nga gabinugtaw ang kalibutan. Ang iba naman niya, focus sa hapon or afternoon blocks when deep work becomes possible. No, munang ginatawag nila nga, ang iba niya tao, morning person, ang iba niya, sa hapon sila yung nag-aubra. Or ang iban sa aga, mas dira sila nagaka-inspire mag-ubra, ang iban sa hapon. So, ginatawag ini abyan nga prime time hours. No, kung sa broadcasting, abyan, prime time, dila kabati ka na prime time, no? But silingon, sa radio broadcasting abyan, ang prime time, amo na sa ang may most numbered of listenership or audience. Damo na da ang nagapamati ng mga time, no? Or nag-view. So, prime time hours. So, ang question is, ano ang imo mga prime time hours abyan? ano nga mga inoras, mga time nga gaka-inspire ka gid nga mag-ubra todo? Simple lang, aga or hapon. No, wala nanay, dira lang kita anay. Amuna kinanglan proteksyonan muna abyan. No? Either you run the day or the day runs you. Muna gani isang ambas ang isa ka kaut, no? Ang kisa ang problema abyan sa kalabanan sa aton, gina-treat na to ng tanan nga hours is equal. Awa ay kuna iya prime time, ya kay aga, okay man kuya, mas ganahan ko mag-ubra hapon, mas ganahan man ko. Tuod na ay hanabyan, no? Or iban gabi. Di bala, may gabi. Pagigani kay, syempre, hindi na na naton subong iya madinay nga may mga tao nga ka-ubra gabi. So, basi ilay nga prime time sa gabi, abyan. No, mga frontliners naton, mga call center agents abyan. So amo ni siyang problema. Gina-treat naton ang tanan nga hours as equal. Oh, masiling ko sa imo nag-ubra ka bi sa morning niya, imo ubra morning. So masiling ko nga active ka pagyapon bisan gabi na abyan. So ado ka ano gina it's impossible. Masiling ko yang syempre ka po, ginakapoy ka man, ginatuyo ka, di ba lang wala kang kapahuway? Siguro masiling naton, iban, ano sila, active sila, kun aga. Kung gabi, yati, kapahuway di sila. Ang iba naman niya, active kun gabi, mga night person, no? So, muna yung prime time nilang gabi. So, muna gani, masiling naton, diri, nga hindi mo yung pagpaminsaron, or basi excuse ni sang iban, nang wala ko yung plano ya kay tanan nga oras ng active ko ya, no? So muna siya ang na problema abyan, no? Kay syempre kita nga mga tao ay believe may limit kita, mga finite beings kita, no? May limit kita ya abyan, di kita ya pareho sa Ginoo, no? Ang infinite, unlimited, di ba la? May limit ang aton strength, ang ato, may kumbaga balgari nila ang ilapasin siya ko, no, may hangganan, no? They schedule their most important work into whatever gaps remain after meetings, calls, and interruptions have claimed the prime real estate. So muni ang problema abyan kay wala kita plano. So what kun ano na lang dara iya ang mauna nga mga ano nga mga ubra mag-arise nga mga tasa mo na lang unahon mo, may nagtawag to bi sa imo, nga may nagtawag to, gin-answer mo, kag may schedule ka pa yung meeting, alas 10, amo na bala? May nagtawag si imo 9:30 or 9:45, gin, ano mo pa na, no, gin, entertain. So, amo na, dapat, ang iba ng kinahimo, may schedule gina iya, for calls, for meetings, abyan. The hours that matter most should be scheduled first. defended fiercely, and never surrendered to tasks that could happen at any time. So, kung sa imong weekly design session abyan, may i-identify mo ang duwa or tatlo ka mga activities that would make the biggest difference in your life right now. So, example, Sunday pa lang ka plan ka na. O Lunes ang ako nga task mo ni. Martes may schedule ko mo ni. Wednesday may schedule ko, Thursday may meeting, Friday may amo naman ni, may group ano kami no, meeting. So mga amo na bala abyan, kinanglan bisan ginagmaila na i ano mo na isulat mo no. Kag kay bisan gamay lang ay di man importante gamay lang man na. So sa isinapis ang gamay anytime masulod na siya sa schedule mo, kag it could distract abyan, no, sang mga importante nga mga ulubraho ni mo. So, ilista mo dahi, tiin ko ni siya ibutang ang ining gamay, no, or not so urgent nga bagay. So, amo na siya sa imong design abyan. Ano ang top 3 ko subong Lunes? Ano ang top 3 ko sa Martes? Top 3 ko sa Wednesday, Thursday, Friday? Amo na bala abyan? No, may mga top 3 ka dapat, no? Or yes, or bisan top 5 ba eh, kung daw kaya sa powers mo. No, pero mo na siya abiyana, top 3. Anong top 3 ko subong Lunes man? No, maybe it's focused time with your family or dedicated hours for learning. Whatever they are abiyan, i-block mo ina sila una before you look at what anyone else needs from you. Iniya, hindi niya selfish abiyan, being selfish. It's sustainable. You cannot pour from an empty cup, and you cannot create value for others when you've given away all the hours kun diin mo ginavalue ang creation no nga nagakatabo. So the people who matter in your life, imo family, your team, your customers are better served by some operating from intention than someone exhausted from reaction. Amo na sabla abyan. So i-anticipate mo man na no kung sino ang mga ginamit mo pirmi nga mga tao, sino ang ga-exhaust ang imong energy, eh, may mga tao kung kasaya nga mapalapit sa imo, ma-pour out dira sila sa mga problema nila abyan, kag gaka ano man yang imong time, gakaubos man ang imong time. So kinanglan ready ka man sina. Kinanglan mo na may top 3 ikaw, kag of course ang mga tao nga nagamatter sa imo, paano mo na sila man igaan sang time abyan, no? So who needs your time most? So dapat may schedule man ina abyan. So mo nang point number 1 aton. Number 2, guard or design for the whole person. Isa diri nga nga tip pag ni Jim Rohn abyan nga ang kabuhi as multiple dimensions, and neglecting any of them eventually collapses the others. No, do pareho to sa canvas bala nagapaint ikaw. You might build financial success while your health deteriorates. Di bala abyan? No, trabaho ka lang at trabaho, wala ka na time sa family, wala ka na time even sa health ni mo, sa self ni mo, kag later on ambal nila mas damo ay motod kita, pero nagkadto naman ina sa mga bulong ni mo or mga ano ni mo, no, mga medicine ni mo abyan, no. You might maintain perfect fitness while your relationships wither, no? Kasubo ini abyan, no, amo na ginatawag gani liwat nga balance bala, no. Okay man na siya nga, ay ako priority sa mong health, ya kinanglan amo gini ako ni mo nga lifestyle, kinanglan may exercise ko, wala na ko time nga mga ganun sa akong family, no, kay may gym pa ko, mama mo na bala. So abyan, okay, wala man na yung problema, no, nga gina-prioritize mo imo health, pero may balance man abyan. Kay anon mo na ang healthy nga lawas ni mo kun ang mga tao, wala ka na mga friends, wala, or layo ng buot sang family ni mo sa imo abyan, no? So, kinala may balance gin, no? Kumbaga, aryo, sa mga people nga nagamatter sa imo, una, gid God, no? Ang Ginoo, nahon gid dyan aton abyan, ikaduwa, imo family, no? Kag ang ministry, no? Ikatatlo, no? But, imo amuna iya abyan, no? Pwede ka man makashare sa imo thoughts dari. God, family, ministry, or imo work, di bala abyan? The person who wins long-term designs their week to address the whole picture. Ang mga madinalag-on ng mga tao, nakaplano gid nung ilang week abyan. So masiling ka, hindi man kuya gaubara sa corporate nga, may plano-plano gid, no? Abyan ara na sa Bible ang plan, di ba? Even kani ang Ginoo may plan siya sa tao, sa kalibutan, di ba? So ara man na, no? So, ang Proverbs puno man da sa mga reminders, mga tips aton sa mga plans, no? Kay kinanglan gina naton abyan, kay kun wala plano wala direksyon eh, di bala abyan. The major value in life is not what you get, the major value in life is what you become. So your weekly design should include time for each major area abyan, imo work certainly, but also imo health, imo relationships, your personal growth, and your spirit. Hindi inibot silingon abyan equal time, ha? It means deliberate time. Hindi nga sila nga, oh, 1 hour sa Ginoo, no? Sa church, 1 hour man sa family ko, wana, abyan, no? Intentional kita dapat sina, no? Even 30 minutes of planned exercise is infinitely more than 0 minutes of neglected exercise. Even one scheduled conversation with a friend is better than months of meaning to call, no? But silingon ang aton diri practical approach abyan nga mag-build kita sa mga recurring blocks sa aton ideal week template. Monday might include a morning workout and an evening review of your finances, no? Depende abyan. Or Sunday pa lang, for example, gina paminsan ko na ano topic ko buhas, no? Mga muna bala kong kisa. Or even Saturday pa lang abyan, may mga ginapaminsan ako pero hindi ko siling nga tanan nga pinsar ko dra na lang, no? Kisa galabay lang na siya pero ginalista ko na daan, ginanote ko lang dira abyan, no? Sa cellphone or sa notebook na mga amo na bala, no? Or Sunday pa lang ga-prepare ka na, no? Sang for the next week ni mo nga assignment ni mo, mga amo na bala abyan. Wednesday might hold time for reading and a dinner without screens, no? Saturday might be reserved for family and rest. Mga specific nga configuration na gamatter abyan, less than the comprehensiveness. But silingon, gina-address mo bala abyan what matters or only what screams loudest? So abyan, as we end today, ang attractive person who draws success naturally, hindi lang niya sa about sa karisma naton, oh, nang nami ko magambal, no, nami ko magdala. He was talking about someone who had developed themselves across every dimension. Kumbaga, nag-grow kita abyan. We are growing. Kumbaga, every day we're getting better, no, sa pag-handle sang mga ano naton, sa pagdala, no, sang aton nga adlaw, sang kumbaga stewardship, no, sang time. Paano mo ginasteward ang time yung ginatag sa Ginoo sa imo? Diba, managyapon, magakadto, no? Di nagkadto ang 24 hours yung ginatag sa Ginoo sa imo abyan. Think about that. So, review, adjust, and design again. Hindi kita madlok if we make mistakes, ha? No, kung ang canvas naton ay nagkalain to how do nagkiwi to gawa, no? Kung amo na bala, kung sa painting pa or sa pag, ano, dira, draw abyan. But muna, kung may mga mag-abot kin man na time nga nagsala abyan or we make mistakes, ano laliwat, move forward, begin again, no? No weekly design survives contact with reality perfectly intact. Abyan, may mga emergency, may mga opportunities appear. Life refuses to follow your script. Hindi na failure abyan, it's information. Ang discipline is the bridge between goals and accomplishment. I-learn mo lang ang discipline, no, sa pag-manage yung mga time. Hindi nga sila nga, ay, inang karoon ka lang, no, emergency, karoon ka lang kay Ari na di sa akong nga planner, no, sa organizer ko, muling ako din mo, subong. No, the discipline is the practice of planning itself, week after week, learning from what worked and what didn't. Di ba, abyan, aragi na iya, masulat mo na sa journal mo, nga, ay, wala ko din na, ano, wala ko din na hit ang ininga target ko for today. buwas naman. No? Adjusting your design as you learn more about yourself and your circumstances. Remember, no, mga artist, damo na nga mga canvas, ang mga na, ano dira, no? Yung pang discard, iban gina pang humus ng papel, no? Kay, amo na, abyan, no? Nag-grow, nag-learn kita. So, each Sunday before designing the coming week, take 10 minutes, abyan, to review the week that passed. What did you protect that you're glad you protected? What did you surrender that you wish you had not? Where did your design serve you well? And where did it need more flexibility? So, ini nga mga pamangkot, abyan,

Pang-adlaw, mga kapani Malay, it's second Monday of August, no? And later, siyempre, ito yung hantang related sa panahon natin subong. Nagkainulan, tapos medyo mainit-init gamay, pero nagabundak yung ulan. Kahit kung may bagyo, kagaman yung mga binulan niya, masako, gidman, ang sinatong pag-ulan, no? Atong mga dalan, binaha lang, kataas sa mga tubig, kalabanan sa ito nagamalasakit. So, we will talk about practical ideas for homes para sa Banimalay, livelihood and everyday life diri sa kapanimalay mo. But something that we experience during the rainy season, ang damp ng wall, ang water stains sa magitaan natin, ang nagkaukab na pinta sa dingding, nagbubbling, the mold, man. Amon ang topic natin subong, mastering indoor wall waterproofing. Ang pamangkot na unaw, why do indoor walls become

0: Mayong aga sa tananoton nga mapinalangga nga mga manupalamati, mga abiyan, mga nanay, mga tatay, lolo kag lola. Abaw kamusta kamo? Today is August 10, 2026. May kapasalamat kita sa Ginoo sa Giapon bisan nga ti ang panahon nagaulan, pero pabor gamay sa aton nga pagpang tanom-tanom sa aton tagsa ka mga lagwerta, sa aton nga mga gamay nga garden, sa aton nga mga kaumahan. So kamusta ang inyong mga pananom? Kabay pa nga ti ang wala nakasugod, nakasugod na. Kay kami nga nakasugod na dugay na, nagaani niya sa among tagsa ka mga ginpang tanom o kung ginpang panggas sa among nga mga duta. Update sa akon nga mga tanom-tanom blas, mga abyan ka mga ano pala mati sining adlaw ang aton nga mga tanom sa kanlaon so far nagapamunga, sige pangmunga ang aton nga okra, sige pamunga ang aton nga ano ni ang pitsay inog transplantan akon ang aton nga karabansos o kon balagay nagapamunga naman ang akon nga metal beans o kon balatong manog pamulak naman ang akon nga sikwa o kon patula nagapamunga kami arap nagasunod nga gina tanom amo ni akon nga mga pipila ka mga ginatanong subong kag padayon nga nagapantanong-tanong plus ang akon niya nga gamay nga farm sa bantayan may badamo na ginya nga mga ginpangtanom na akon sining aga update ako ninyo aton palapadlaparo ng aton nga pagtanong-tanong pila ka bulan kita nga nagatuon parte sa aton nga backyard gardening, sa aton nga patch gardening, san pa sa aton simple nga mga pamaagi sa pagpantanong-tanong sa mga ulo tanon. Sining aga gusto ko kamo i-encourage kag i-share ko sa inyo ang akon aktual nga ginahimo sa akon nga uma. Ti medyo malayo gani kay from Canlaon City. Halos naga-travel ako kada semana kay kami nga mga pastors like sa akon sa Canlaon City. Ang akon day off is from Monday to Tuesday. Kag akong kabataan, medyo talag ko na, grade 12 ka grade 7. So, amo na nga, masami ako nagabiyahi, agon maka panguma sa amon nga uma. Ini nga amon uma, mga abyan, kag mga utod na ton nga nagapamati sining adlaw, medyo amo na uma sa akong nga ginikanan, nga akon gin, atipan, para nga may paabuton bala kita nga mga ani, kag makabulig sa aton nga, kinanglanon, kag sa aton nga, pamilya. So akon i-share sa inyo ang akon ginahimo subong niya sa uma. Medyo malapad-lapad nga area naman ang akon nga gin tanuman. So tinga akon nga mga gintanom sa uma, bauto man nga kadamo. Ang existing nga mga tanom like sang lubi, avocado, santol, mangga o komingo, ano pa, rambutan, lansunis, langka kag nagatanom ako subong sang dwarf takunan bala nga lubi wow, dasig lang ina 2.5 years magapamunga na kag may dwarf man ako nga mga paho like Gimaras Mingo meron man ako nga Cardinal Mingo ini nga mga seeds or mga fruit trees ako ina gintanom dito na sa uma sa bukid sang Cabancalan City. Sa may mga uma nga di pwede laman ninyo maobra o kon matrabaho pero konti medyo nagaidan na kamo pwede kamo maka suhol no? Sa mga kabataan nyo o kon mga apo nyo na magpangtanong-tanong sa inyo nga mga kaumahan. Isa sa mga bintahan, no, gusto ko i-share sa inyo, ang bintaha, kumiara ka medyo malapad-lapad ng talanuman. Kaya nga itong permig na tunan, amo lang ang backyard gardening, ang sapat gardening, no, ginagmay lang ang mga area nga itong ginatamnan. Pero kung may ara ka mo lapad-lapad nga duta, nga pwede makultivate about may nakuin nga bintaha para sa inyo kay sa inyo nga panimalay. Ang una nga bintaha sang may duta, no? Kung may duta ka nga pwede mo makultivate ti like sa amon nga mangunguma naan na kini magtrabaho makahatag na siya natuwag nga mandubo nga galastuhan. Luwas langit ko na bikon butang na ton hindi ka na makatrabaho. Pero like sa amon, isa sa mga example nga ginahambal na kon o ihambal na kon sa inyo nga bintahagit ko na anad ka sa trabaho tungod kay ti hindi na kami wala kami masyado ng gasuhol kay kami lang anaga trabaho ti ang may mga uma kung may karabaw ka wala na ka nasuhulan pero kung wala ka karabaw ba medyo mahal subong nga presyosang arado sa kada adlaw. Kaya kung may mga kabataan gabla, pwede makabulig, mas manangang ipagin na, kay agun hindi ka na makagastosang kwarta. Makagasto pero mas manubo ang imo nga ang budget. At the same time, ati mas manangang gadya nga kung pwede pa lang nga makatrabaho pa ka, na maka-enjoy sa pag kanto sa uma sa pag-cultivo sang imo nga mga duta. And then, ang pinakabintaha pagid sa may uma, wala ko gambal nga lapad nga uma, kundi bisan gamay lang nga uma, nga mas dako sa garden nga ato na andan nga ginatunan. Ang isa sa mga bintaha pagid ko may ara ka lapad-lapad nga talanuman sa mga binhi nga maghahatag sing blessing sa imo, amo ang natawag nga magapodos ka sa madamo nga mga harvest, high efficiency, produces more crops. Muna isa sa mga importante like sa akon, kung ipamangkoton ako ninyo, kamusta pastor, imo mga tanong, tiway labot sa akon niya nga tubo, mayra kita nga humay, mayra kita nga mga kararuton, o tumang kadamo sa kararuton. And then time to time, nagabalik ya ako sa akon ng mga harvest. So, but silingon kon lapad ang mo ariya, kag may madamo ka nga tanom, hindi lamang sang pila ka puno, kundi ang term sa uma, iniras, no? Tagas nga iniras, pila ka kahon, no? Pila ka salmon nga panggas, pila ka gantang. So, but silingon medyo malapad-lapad na ang imo nga gintanom kag magabunga ina sang madamo man nga mga ani. So isa sa mga bintaha sa amon nga mga mangunguma. Di ko na realize subong normally mas laing kaya ang life sa uma. Kay ti kun employed ka, you like it or not, mabutang adlaw nga hindi ka na magtrabaho. Kag kun di ka magtrabaho, of course ti normally medyo may mga natawag nga adjustment sa income. Pero ako bilang isa ka pastor, isa na siya mga gina-encourage na akong bala sa mga manupalamati nga kung may umaka lang man, imo na nang daan i-prepare. Limawa, nagatrabaho ka subong, no? Employed ka, nag-opisina ka, or may daily work ka. So, kada weekend, like sa ginahimo na ko, every weekend, aside nga pastor ako, every weekend, time to time, nagapauli ako sa uma, kag nagapangtanong-tanong na nga daan kiti ang mga fruit trees ikonsyenta na to, nag-abot sa to 3 to 5 years abi. But silingon may nagakaigo nga madamo nga bunga nga imo'y harvest sa paglipas ng mga tinuig. Ano pang bintaha pagid kung may malapad kang talanuman sa mga binhi? Ang natawag nga food security. Isa sa nga kon nakita kag medyo naintindihan sa sininga panahon nga halos kalabanan like kung sa syudad siya nag-a-star ang imo ginakaon kalabanan ginabakal gina ninyo, diba? Ginabakal naton ang ato mga pagkaon halos tanan, no? Like halimbawa ang tinangkong, ang alugbati, ang balunggay, ang okra, ang kalabasa, halos tanan nga ginaluto naton kung sa syudad ka ginabakal ni mo ina. Kami mga tinion man nga kung isa mataas ang bili sa balaklon sa market, ako na pinaka mga experience na ito nga mabudlay, nga nagataas man ang aton nga expenses sa kada adlaw. Pero kung may malapad ka nga talanuman o kung dako nga garden, ang pinaka advantage is you have that food security. Ano ba silingon? Ikaw mismo makaproduce sang madamo nga mga kalanunon. Kagdirekta nga kalanunon gikan sa imonga ginani sa imonga nga uma. No, isa na sa mga bintaha, like sa akon, gina-enjoy ko gina, like halimbawa, may talamnan, may humay, pag-ani, bao kapres kasang bugas nga kaunon, may panggas ka kamais, may tanong ka nga kalabasa, halos tanan na lang itanong nimo sa uma. Ining balang mapisan ka mo na gani nga, like ang saging, tatilag si pisan saging, oh, mahal man, kinino, pero kung may tanong ka nga saging, of course, bao ka namin kasi ang blessing. So, kung yung isa sa mga gina-encourage na akong bala sa mga pwede pa makatrabaho sa mga abya na ito nga nagpamati. Pwede pa ka makatrabaho, kung may duta lamang ka mo, oh, balikan ninyong inyong mga duta. Kag-ikultibo, kagsamat-amat, ting akong ginahin mo, akong ginaplastan, like halimbawa, kung magtanong ko sa lubi, din ko dapat itanong. No? Amo na istorya na itong dason, na simana siguro. I-share ko sa inyo ang mga pamaagi, kaya ti masiling kita nga magtanong sa uma, o basi nagrambo lang yung mga itanong. Kasulihi, naginotok na kag hindi na makaproduce ang maayo nga mga bunga. So next na itong nga pagtuon, i-share ko sa inyo ang akon ginapractice sa uma, nga ginakategorize na kon. Kaya ang akon purpose, nga kon maplastar ang mga fruit trees, ang mga ulo tanon, kag ano pa nga matanom, about hindi ina makadisturbo sa isa kang isa, kag sigurado git nga magaproduce inaasang manami nga mga bunga, kag madamo nga mga ani sa tion sa imo nga pagharvest sina. So amo na aton nga reflection for this day, kag nga akon nga i-share sa inyo nga biblical passage. Ginmit lang ko man last time diri sa inyo sa aton nga pagtuon, pero gusto ko lang balikan bala kay kanami sinisang emphasis ang Ginoo in the book of Jeremiah chapter 29 verse number 6. This is the Lord, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all those who I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Amo nang ginambal sa Ginoo sa mga taga-Israel na sila na ulipon dito sa Babylonia. But the command of God to them says, build fine houses, or build houses rather, build houses and settle down. Buka namin, no? So kung dito na kamo sa bihag, magpatindog kamo sa balay, kamag pangabuhi. And then, plant gardens and eat what they produce. Amo rin pinakananamian ako nga verse sa Jeremiah chapter 29. Kaya ako rin ginapply sa akong kabuhi, kasiling ko matuod din man, no? Nga ang Dios nagabless sa aton sang duta, kaya ang duta magaproduce gali sa mga pagkaon nga aton makaon sa kadaadlaw. But silingon, kung kita din man kita nag-i-star, kaya may duta lang man, naman ako gina-encourage sa mga manapramatin aton, basi mo duta, makanti na, wala na siyang tanong, ang nagatubo, hila mo doko sagbot, abaw, balikin na, ikultibo ina, kagtam na ni mo sang mga protas kung pwede pa lang. Asahin sa ulo tanon, kahit yung ulo tanon, that is very common na ng mga kinanglano sa kadadlaw. Pata pinakanami, atong patastason aton nga pala naawon, nga after a year, after 2 years, 3 years, and so forth, may enough kita nga anihon nga mga bunga sang atong ipangtanong nga binhi, nga magadugang, magahatag na sang pagpakamayo sa atong tagsa ka mga panimalay. Okay, so again, ang instruction sa Diyos sa aton, in the book of Jeremiah, plant seeds, and you will produce, or it will produce, or rather, plant gardens and seeds, and eat what they produce. Amo ang blessing, nga aton, ma-enjoy, kag akon subong na-enjoy bilang isa ka pastor. At the same time, bilang isa ka mangunguma, ako na nagi na-enjoy, kag ika-enjoy pagin sa panglipas sa pila ka, tuding. So kabay pa nga sa inyo nga nagapamati, ka nagapakikupon sa akon sa aton nga bulong aton, dari sa binhi sa papakamayo, kabay makita ninyo. hindi lamang kita mag-limit sa garden. Kung may duta, kamusili ko kayo na. Kung may ariya nga pwede tamnan, aton pala pala paron agon nga, may madamo pa nga bunga sa papakamaayo nga aton ma-enjoy sa aton mga kabuhi kag panimali. Thank you. Again, this is your host, aton nga pagpamalandong dun sa binhi sa papakamaayo. I am Pastor Julito Colombro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you again, and God bless everyone.
1: Okay, aton nga topic subong hamban na kon mastering wall or indoor wall waterproofing. Pero before kita mag-waterproof sa ato madingding, first, kinanglan gin aton ma-determine kung diin nagahalin ining moist, ining gatubod man, gatulo man, ang tubig gisunod sa balay, di ba? Because not every damp wall pareho ang cause. Ang iban, ang moisture, nagahalin sa nagalik nga water pipes, nagalik nga lababo, no? Or sa aton nga CR, or rain water, nagasulod, ani sa sagwa, asa pakadto sa aton interior walls, no? From exterior wall to aton nga interior walls, or nag-crack ang aton madingding, or wala na waterproof na lipatan, or kulang ang pag-waterproof sa imong roof or sa imong balcony, no? Kung may ala ka dito yung sinaton nga area pagid sa babaw, no? Moisture rising from the ground, pwede man, or condensation caused by high humidity and poor ventilation. Nana mo na isa. So, ang first rule, check mo na, identify mo na. Di ba kung di naghalin? Ang first source, ang first rule natin is to find the source first. If ang pipe inside the wall, amo na sabi, ang nagalik, sabi ang cause, no? Simply applying waterproofing to the surface, dumdum mo, amo na ni ang kasulbaran sa imo nga problema. Hindi pa. Kaya ang water will continue to combat. Next is, one of the most common mistakes kita nga tag-iyas ang inang abalay. No? Kung may amos na ang mga cause, ginatabunan ta ang damage. Like nakakita, tang dingding ta, nagkaukab ang pinta, ginascrape ta, diba? O ginukab na ginsa para mahul. O nalagitara kayo, doon nalainan, nagapong may pay lang. So, ano talagit, hukson talagit lang. Then, after i-repaint naton, pinsap din na, ay, salamat, solve ng problem. Doon nagnamin na siya. But after a few weeks or months, ang ara na naman, nag-bubbles na naman, kag nag-peel. Pe, nasubar, dulaw, no? Why? Because the moisture is still inside the wall. Ara lang na siya, gapon, naging trapo lang siya mo. Remember, paint is a finish. Finish yung pinta. No, it's not automatically a solution to water intrusion. Amo na sang makeup na ganyan niya mo sa dingding, di ba? So when you see bubbling paint, peeling paint, or dark stain, naga yellowish, powdery surfaces, may mga damp patches, or even mold, no? Hindi anay paghingaw, repaint. I-investigate first. Amo ginaunang himuon mo before ma-repaint ikaw. Okay. So, once nga ang source of water has been identified and corrected, diri na ka makaumpisa sa pag-prepare sa imong wall. Ang step one is to clean the surface. Yan, ay tapuhi, anay kay damos niya. Oh, may mga lawa-lawa pa na. No? Then, step two, kung may mga crack agad may nakita, parang hairline lang kadakuon, no, sa mga areas, like sa imo ding kwarto, may muna abi, o sa sala, no, ang small nga crack may require an appropriate crack repair or patching materials. Kinamansilyahan, di ba? But if dako na yung crack, no, you notice large and then recurring, or structural looking crack, hindi na naimadadali yung mabudalaman sa mansilya nga hapos na obrahon, nagbada sigay, No, don't simply cover them. So, dapat i-assess sang qualified professional kin chindi isang inablang nga ubra. Isang ma-assess kung kinangdan lang, masinyahan lang, no, tabuntabunan lang, or ano gid kada ko ang treatment sini. Then, you prepare the surface properly. Ang mga wall, kinanglan gid tinuan, and properly prepared before applying a waterproofing system. This very important. Because even, I mean, na, may panang waterproofing materials mo or product, mahal pa, hindi online, mandamdamo sa ngami nga comment, bala, hindi na siya mag-perform well, no, if the surface is poorly prepared. Dira na kasalalay gid. And then, choose the right waterproofing product. So, after na prepare na nimo, tanan na tindo, tanan, no, another important step is to choose the right waterproofing system. Dumdum mo, pagkita mo sa lata, sundan niya, ah, pang waterproofing, baklon mo dayon. No, not all waterproofing products are designed for the same purpose. Hindi talang water product na ta, santo, ng sinihanay, amuna ang sabat, no? Bagay sa sinang mga cracks or nag-leak. Because some waterproofing products are intended for concrete, masonry, sa imo bathroom, sa mga wet areas, sa mga exterior walls, sa mga cracks and joints, or specific construction application. So don't simply buy a product because the label is, or the label says, waterproof. Basahin gid ang manufacturer's instructions, bala. Basahin mayo, intindi ha. So, sulita kung di mintindihan, no? Then, pamangkota ang nagabarigya po gid. Sometimes, hindi man ang master, pero ikaw yung ang nagabakal, ibaluon mo gid. So, check the recommended mixing ratio. Anong gina-mix dira? Ano kadamuon? Ang pag-apply, no? Apply application method. Ang number of coats. Ang coverage, kaya base po baka kulang, tapos balik mo ito, wala na sang stock. So, baloon mo na. Ang drying time before ka mag-recoat, and then curing requirements. Pila ka days ang curing, no? The right product used incorrectly can still produce poor results. So, sa ano ka namin sa product, pag hindi insyakto, ang pag-apply, ang resulta, hindi gidma. Ayo, so don't rush the second coat. May kanya-kanyang oras ni mo na gadali kagid. Diba? So, amun na siya atong yung next nga sabton. In kaso nga siling mo, ano pagid ang pwede natin nga hibaluon sa pag-waterproofing or mastering the waterproofing.

0: Ikaw, ako, kita tanan, Pilipino. May nagkalain-lain nga pagpati, may nagkalain-lain nga pagtuo. May nagkalain-lain man nga dialekto. Apang kung lingwahe ang pag-aistoryahan, isa lang ang nagkakonekta sa atong tanan, ang lingwahe nga Pilipino. Lingwahe sa kahilwayan, paghiliog yun, kagpagka-Pilipino. Ang 1233 TYVS kaupod sang kada Pilipino sa pagselebrar sang buwan ng wika sininga bulan sa Agosto.
1: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Words can build, words can destroy. Napakahalaga po ng ating mga wika, mini-wika sa ating pong mga bata. Tunan po natin yan mula sa inyong Mommy Becerias dito sa memo ni Mommy. Ano-ano ba ang mga wika na ating pinag-uusapan? Una po ay yung wika na nagbibigay ng lakas ng loob. Yun pong mga bata na pinanghihinaan sa kanila pong mga ikanga ay kakayahan, ay maaari po nating bigyan ng mga wika ng pampalakas ng loob. Ano po ang nilalaman nito? Ang nilalaman nito ay ang kanila pong mga past victories. Yan. Yung kanila mga napagtagumpayan ng mga bagay, yung mga bagay na kung saan ginamit nila ang kanilang kakayanan. Dahil magkatugma po yun, pagpapadugtong natin yung lakas ng loob niya, dapat makita niya na ang pinangugutan nito ay yung bagay na kanyang mga nakayanang gawin. Yan. At hindi yung titingin pa sa iba. Kaya wag natin siyang bibigyan ng comparison. At ikit sa lahat, tingnan natin ano ba talaga yung kanyang kakayahan. Hindi yung nais nating makita sa ating mga bata. Ganun din naman, maganda po na kung tayo ay makapagbibigay ng wika na nakagiginhawa. Nakakaginhawa. No? Yung po nakakaginhawa na wika, ito po yung mga wika na nakikita ng bata na nakakagaan tayo sa kanila. Yung bang nakakagaan sa pakiramdam. Ibig sabihin, ang mga winiwika natin ay mga yung katotohanan na hindi naman lahat ng buhay ay mabigat. Kasi minsan, parang ang babata pa nila ay nais natin na ipadama na sa kanila ang kabigatan ng buhay. Pwede naman po nilang maintindihan ito, marinig sa atin. Ngunit mas maganda po kung ito ay mas marami silang maririnig dahil sa katotohanan po, nasa pananaw yan. Alam mo anak, ito sana no, ang bigat-bigat nito. No? Kasi kaya lang, sige, yan itong gagawin natin dyan. O, diba? Kasi dito makikita niya ang isang kaginhawahan mula sa strategy, mula sa sistema na ilalagay natin sa kanya. Okay, mahalaga rin po itong isang klaseng wika na ito. Ito po yung wika na tinatawag natin, wika ng pag-asa. Marami po kasi tayong mga bata ngayon nakapagpanakaranas ang tinatawag na disappointment. Ako, bagsak na talaga. Andito na lagi yung kanyang mga lungkot. Well, huwag nating sasabihin sa kanila na wala namang kwenta yan. Ako yan lang. No, hindi po yung mga wika ng pag-asa. Yun po yung makakapagpawala sa kanilang lakas ng loob at hindi nila makikita ang kanilang kakayanan. So, ano itong wika ng pag-asa? Yung, anak, subukan mo kaya ulit. Anak, tingnan mo kaya ito. Oh, ito, di ba, no? Ano kaya ang pwede dyan, di ba? At mga bagay na luluwagan natin, lalawakan natin yung mga pintuan na minsan hindi lang nila nabuksan sa kanilang kaisipan, ngunit tayo makikita natin ito sa kanila. Ingat lamang po, huwag po tayo mag-judge, itin sa lahat. Let us also convey love and understanding. Mailang palala mula sa inyong Mommy Becerias sa Memory.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
3: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
4: Okay, don't rush the second coat. Why? Isa pa gini ka common mistakes. Nag-a-apply kita sa first coat of waterproofing and kay excited na kita, no, matapos na ni or tamaran na kita, dugaya na kita, we immediately apply the second coat. But remember, mga kapani malay, waterproofing products may specific drying and curing requirements. I-follow mo gid na iya. So if you apply another coat too early, ang performance of the system may be affected. So don't rush the waterproofing process. Ituguti bala. Allow ang kada coat ni mo, first coat, to properly dry, no, and mature according sa instruction ha sang manufacturer sina. Patience is part of good workmanship. But patience is virtue, but patient also is part of good workmanship. Then, pay special attention to wet areas. Ano ma wet areas sa atong balay? Bathroom, isa nakagapaligo, tada mo gagamit, tada, di ba? Kusina, nagaluto, tada. Kapanghugas kita. Ang laundry areas, at kapanglaba, kako ano-ano pa ang ginapanghugasan natin, no? Tilapa di mo compare sa imo lababo. And other wet areas require special attention. So, hindi ka na mag-focus sa middle of the wall, no? You pay close attention sa corners, especially sa mga tinabuan, sa mga pipe penetration, especially sa kitchen and bathroom, sa wall-to-floor connection, and sa shower areas. Amon yung common, no, or vulnerable nga points nga nag-leak ang mga water. Nag-aagi pasulod sa imong balay. So, good waterproofing is not simply about covering one surface. It's about protecting sa entire vulnerable area sa aton nga puluyan. So, what about ya ang mold? Kung wala yung nag-leak, the mold naman yan, kita mo dami mga green-green na, may brown, may yellowish, mga na bla, no? So, isa ni sa common indoor wall problem, ang mold. Mold can develop when an area stays damp. Basta na din yung gamoist na gamoist for a long period of time, especially kung pigaw ang ventilation, di may nitan, gado ka, why gida bla, sudlan sa hangin, no? Kay init. So, ang himuan natin is, don't just clean the mold, scrape mo na, trapuhan mo lang, tapos okay na, no? Pamangkutun mong self, no? Why does this area keep getting wet? Muna ang himuan na pamangkot niya man. Pero may hindi ka basa naman, something wrong yun na dali. May aragi ko na di nga i-investigate, no? And then, is there a leaking pipe? Kung natuon mo na sa walls ng bathroom or kitchen, is rainwater entering from outside? Nag-aambi na dayahan? Or is there condensation? Or is the room poorly ventilated? Ano? Adamo-damo sa pamangkutun ta ba? Analisa ron ta, i-analyze. So, treat the cause, not just the symptoms. Huh? So, let me give you a simple checklist that you can remember if you have a damp indoor wall. Number one, amo giling muna, baka ginaba, find the source of the moisture. Investigate mo, anay. Number two, siyempre, tinuan mo to, di ba? Fix the leak or water intrusion. Number three, remove all loose and damaged materials, especially mga paint. Clean and properly prepare the surface. Hindi na din mag-apply sang pinta, waterproofing, no? Repair appropriate cracks and damaged areas if mga hairline crack lang or gagmay lang. Number six, choose the correct waterproofing system. tanawon mo gid kun amo na siya ang bagay sa imong problema nga waterproofing product. 7. Follow the manufacturer's instructions, especially sa drying, curing, coverage, and siling nimo sa inaang area kung dra siya applicable. Okay? 8. Allow sufficient drying or curing time. 9. Apply the recommended number of coats. 10. Repaint or finish or refinish the wall only when the waterproofing system is properly cured. Hindi magdali-dali. Kag pandumon mo ning tatlo ka word sa kadamo to pulo to ginambal ko mo matamaton mo lang to digest no kag pandumon antes ka magpabra. Remember diagnosis, preparation, application. Tatlo lang na. No, diagnosis, investigate, evaluate mo kung anong cause. Prepare, you clean the area, prepare the materials, no? As a professional, to analyze, then it's the time you apply, di ba? So when you should call a professional, of course, no? Kay not every waterproofing problem, pwede mo naman DIY. I-consider mo get ang experience sa mga qualified professional, no? Kung gabalik-balik, ang dako ang mga cracks, kung grabe gid ang sulod sang water, no? Kung do may suspect nga problema mo sa plumbing gid, no? Muning the cause, na kinanglan mo gid sa mga masters diri. Kag kung nagadamo ang mold, so dugay-dugay sa ulihin na ma problema gid makakos major wall damage sa imo nga balay. Remember, sometimes what looks like a simple damp wall is actually a symptom of a much bigger problem. So a professional can help identify the actual source before you spend money repeatedly, no? Sa mga repairs and hindi man lang gyapon dili ma-solve ang problem.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Alam naman nating lahat na ang wedding ay mabigat na sa bulsa dahil sa taas ng gastusin. Hindi mo rin maiiwasan na ang ilang bride ay mayroong ding mga pangarap when it comes to how they want their wedding to be. Noong ako ay nagtatrabaho sa hotel, specialty ko ang weddings, kaya hindi na ako dapat magulat sa mga special but sometimes unreasonable requests ng mga bride. Minsan ay talaga namang kailangan ng earth calling ang mga ito. Isang Canadian bridezilla ang kamakailan lamang ay nag-cancel ng kanyang wedding dahil ayaw raw magbayad ng 1,500 Canadian dollars attendance fee ang mga imbitado. Alam naman daw ng lahat na ang kanyang dream wedding ay nagkakahalaga ng 60,000 Canadian dollars. Kaya, bakit kailangan nilang mabigla at mag-send ng regrets? It's a once-in-a-lifetime party, kaya maliwanag daw na exclusive ito. Ang kanyang request ay valid, so bridezilla claims. I just wanted to be a Kardashian for a day and then live my life like normal, ang sabi ng teary bridezilla. Nang isuggest ng kanyang future husband na pumunta na lamang sila sa Las Vegas upang magpakasal, lalo itong nagalit. Bakit daw siya papayag na magpakasal sa gitna ng mga gamblers, alcoholics at sa mga taong get rich quick? And to top it all, narinig daw niyang may kausap ang groom at sinabing masama ang kanyang ugali. My heart is not the same. It's stone cold, ang closing words ni bridezilla. Good riddance, I say to the groom, dahil nag-ending ang kanilang relasyon. Kung ngayon pa lamang ay napakataas na ng pangarap ni bride at mababaon kayo sa malaking utang, what more pa kung kasal na kayo? Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay nilang layon, Diyos lang ang nakakatalos, ang sabi sa kawikaan. Don't justify your wrong desire or action kung gusto mo ng happy ending. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
1: So what have we learned today, mga kapanimalay? Waterproofing is not simply painting a wall with a waterproof product. It's a process. So find the source, fix the problem, prepare the surface, choose the right waterproofing system, apply it correctly, and allow it to properly dry and cure. Remember, a beautiful home is not only about how it looks. No, a good home should be safe, dry, durable, comfortable, and well-maintained. So sa gihapon, ini si Jinky nag-say bye-bye until our next episode or bukas naman, Tuesday. Dito sa gihapon, sa 1233 Radyo DYVS, sa Kapanimalay mo. God bless you!

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 12 Tanday Press, Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nga nagapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po sa inyo ngayong mabiyayang Monday. Sabi ko nga, maaring maulan. Diba? Tumitingin ako sa labas, maulan. O di kaya ay maaraw. O kaya ano man po. Pero still, mabiyayang Monday po sa inyo. So bago po tayo magsimula at magbatian, magano, awit muna tayo. Ready po kayo, Daddy?
2: Yeah.
3: Okay. Yan ang ating tono. Ready? Sing.

0: Oh, di ba? Ang ganda pa rin ng boss na daddy. Alam nyo yan. So, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 TCAS. At kung kayo pa'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha nyo po ang ating programa. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo din po ay transistor radio o yung ating tinatawag na portable missionary radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream o yung 702 app, basta maganda yung inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. So, that goes for every, sabi nga, mga Pinoy, mga kaagapay dito, kahit na rin po sa ibang bansa. Yun ang maganda sa technology, naririnig na rin po tayo sa ibang bansa. So, kamusta na? Dalangin natin na today, sabi nga, maging mabiyaya as we begin the week, this week, at patuloy tayo sa Panginoon. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa pagpapatuloy natin sa Panginoon. At ang Monday na to maging mabiyayang Monday sa ating lahat. Huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hakdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, minsahe. Mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon maging isang kumpletong aklat na ibinigay ng Diyos, upang sa gayon sa pamamagitan ng aklat na ito ay bigyan ng diin na talagang si Jesus Christ ang siyang tunay at wala nang iba pang dapat pagtiwalaan, kung kaya't amen, amen, amen tayo doon.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Live Daily. O, maganda yung topic na pag-uusapan natin ngayon. Sabi nga, tips for asthma prevention. Bakit? Kasi po, ang second week ng August, asthma week. O, diba? Ang asthma po ay isang long-term lung disease na nagdudulot po ng pamamaga o swelling, extra mucus at nagsisikip po ng muscle sa ating airways na nagpapahirap po ng paghinga. So, ang second week nga po ng April, ng August rather, tulad ng aking nabanggit, ay asthma week. Kaya nga po, nararapat lang na ito yung ating pag-usapan upang makatulong sa ating mga kaagapay na ito yung condition nila. So, kung ikaw ay may asthma o hika, kailangan umiwas o lumayo sa mga asthma triggers. Ito ay nagsisimula po sa pagkaalam kung ano ang sanhi ng iyong pag-ubo, na ang wheezing cough at ang paghahabol ng hininga. Yun ang mahirap sa asthma, naghahabol ng hininga. So, habang wala itong cure, marami naman pong mga pamamaraan na maaring gawin upang makontrol ang asthma at maiwasan ang atake nito. So, unahin natin yung number one na tip nila, identify asthma triggers. So, alamin ko ano yung mga triggers ng asthma mo, lalo na ikaw. Kasama po kasi sa common triggers yung air pollution, allergies, cold air, cold or flu virus, yung pag-exercise, napagod agad, sinusitis, smoke, usok, fragrances, yung mga pabango, tapos yung mga alagang hayop, pets, dust mites, at yung mga insekto po tulad ng ipis. So, mahalagang malaman at ma-identify ko ano yung mga asthma triggers at makakagawa agad ng mga hakbang para maiwasan ang mga ito. So, kung ikaw ay may exercise-induced asthma at nagpaplanong magkaroon ng heavy workout o magplano mag-exercise sa isang malamig, humid o dry air, eh gumawa na ng mga hakbang upang maiwasan ang asthma attack. Susundin ang advice ng doctor mo sa treatment ng asthma at laging dalhin yung iyong inhaler. So, ang regular physical activity po ay kinakailangan para sa overall health rather, lalo na po ng ating baga o ng lungs. So, sa isang recent na study, napag-alaman na ang mga tao na may asthma at nag-exercise ng 30 minutes a day o 2.5 hour times na may kakayahang makontrol ang kanilang symptoms kaysa sa mga hindi nag-exercise. So, ibig sabihin, pag nag-exercise ka ng 30 minutes a day, so by 2.5 times na may control ka, may kakayahan kang makontrol ang symptoms nito. So, kung ang intense running or training ay sobra daw mabigat para sa'yo, subukan ng mga activities tulad ng hiking, biking, with yoga, ganyan. Ang swimming ay maganda rin sports para po sa taong may asthma dahil ang warm at moist na hangin sa palibot ng pool ay hindi naman nagtitrigger ng symptoms. So, ang mga bata po na may asthma, kinakailangan mag-exercise at maglaro din ng sports. Siguraduhin iniinom ng iyong anak ang kanilang medicine na prescribed at laging may quick relief inhaler na laging dala palagi. So habang ang mga pagkain at inumin ay hindi naman common trigger ng asthma, yung ilan tulad ng beer, wine, meron din palang potatoes, di ba? At saka po yung mga weird fruits at saka shrimp, yan. Yan, ingatan yan. At maaaring mag-contain ng compounds na tinatawag na sulfide at maaaring magpalala ng asthma sa ilan. So, gayon din ang ilang gamot tulad ng aspirin, ang ibang pain relievers, mga prescription drugs na common sa high blood pressure, medicines. So, kung umiinom ka ng mga ganitong gamot at nadarama mo na nakakaapekto ito sa iyong asthma, magtanong sa iyong doktor kung maaaring may ibang options na maaaring subukan. Diba? That's nice. Meron ako pong kaibigan, yung malapit talaga yun sa aking puso at kumare na may asthma. Napakatalinong babae po na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang pamilya. Sa katunayan nga, isa siya sa mahusay na staff namin sa Child Sponsorship Program na mission organization ang pinangungunahan namin noon. Ang mga anak niya ay matalik na kaibigan din ng aming mga anak. Sa katunayan nga, ninang siya ng aming panganay na anak. Subalit alam niya po sa isang bukas bakasyon sa kanilang probinsya, hindi na po siya nakabalik sa Manila dahil po sa sobrang lamig ng lugar at ito po yung nakabigla sa kanyang katawan. Inatake po siya ng asthma na yun ang kumitil ng kanyang buhay. Hindi naman maunawaan, hindi po talaga namin maunawaan kung bakit at paano nangyari. Nalaman na lang po namin nung inuwi na siya sa amin na dito sa Maynila na bangkay. So simula po noon, naging particular ako sa asthma at ang kahalagahan ng pag-aalaga at pag-prevent ng asthma attack. Sa pagbabago po ng klima sa ating environment, lalo pong tumataas ang pagdami ng may asthma at ang malalang mga atake nito. Ang climate change ay nagpatagal ng pollen seasons, nagparami ng atmospheric allergens at nagpataas ng mga ground level ozones at yung tinatawag na particulate pollution. Lahat nagdudulot ng pamamaga ng airways at nagtitrigger ng respiratory diseases or respiratory distress. Kaya mga kaagapay, naranasan ko mawala ng isang kaibigan dahil sa asthma. So kailangan maging informed tayo at alamin kung sino ang ating mga mahal sa buhay na nakakaranas nito. At sa biyaya ng Panginoon, humingi tayo ng tulong at gabay upang maunawaan, maiwasan, ma-prevent ang mga atake nito. Yun po ang tinatawag nating loving others, di ba? Loving the people that God has given us. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen uli anak doon sa iyong maliwanag na, pagsasaysay. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Revelation from God, ang paghahayag ng Diyos. Those sources of God's revelation or of God's revealing, dalawang pinagmumulan ng pahayag ng Diyos. General revelation found in His creation. At hindi lamang ngayon ang maliwanag na pahayag galing sa mga nilalang ng Diyos. Talakayin natin ito sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Wow, wow, wow, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Amen. The real and true revealing of God, ang tunay na paghahayag ng Diyos. Sa Psalms 19:1-4, pinakita ng langit na nilalang ni Lord na grabe ang galing-galing ng Diyos na si Lord. Dinidisplay ng buong universe ang mga ginawa niya. Sa bawat araw, tuloy-tuloy sila sa pagkuwento at bawat gabi sinasabi nila ang tungkol sa Diyos. Hindi sila gumagamit ng words sa pagsasalita. Wala silang boses na naririnig sa kanila, pero abot sa lahat ng lugar ang sinasabi nila. Umaabot iyon hanggang sa dulo ng mundong ibabaw. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Romans 1:18-21. Pinakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan ng mga taong pumipigil sa katotohanan. Dahil sa kasamaan nila, kasi malinaw sa kanila ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos, dahil pinaintindi ng Diyos yon sa kanila, simula pa noong create ng Diyos ang mundo. Malinaw niyang in-reveal ang mga katangian niyang hindi nakikita, yung walang hanggan niyang kapangyarihan ng pagiging Diyos niya. Pinakita niya ito sa tulong ng mga bagay na kinreate niya, kaya wala ng excuses ang mga tao. Zero. Revelation from God, from the Word of God, the Bible, ang paghahayag ng Diyos mula sa kanyang mga salita, ang Biblia. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng nakasulat sa scriptures ay galing sa hininga ng Diyos, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, pagbibigay ng guide upang makalakad ng diretsyo sa plano ng Diyos. Kung kaya't wow, wow, amen, amen, para sa tamang pamumuhay. And then God is revealed through His provision for man. Ang Diyos ay naghahayag sa pamamagitan ng Kanyang ibinigay sa mga tao, patunay ng Kanyang pag-ibig na hindi nagbabago kailanman. Patuloy na umaabot sa lahat. Wow, wow, wow! Amen, amen! Talagang tapat na tapat ang sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin, na si Lord Jesus Christ, at wala nang iba pa. Talagang siya nga lamang. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, no? Kaya nga, favorite ko si Peter, di ba? Sabi niya, God has given us everything pertaining to life and godliness. And that is through His revelation. Tama yung sinabi po ni Daddy. Through the creation, di ba po? Psalms 19, the heavens declare the glory of God. In fact, alam niyo ba na pag pumunta tayo sa nature, it comes as yung pinapayapa tayo. Yun yung kaya nga kailangan natin ng nature, kasi nakikita natin ang sa kalikasan ng gawa ng isang dakilang Diyos para sa atin. And in fact, pag tinignan mo yung mga Fibonacci, yung mga mathematics, sa mga simpleng halaman, sa acorn, sa bulaklak, sa shell, design ni Lord yun, yung Fibonacci, nakakatawa. Tapos pag nakita mo yung pag umupo ka sa dagat, di ba? Tapos yung ano, yung naririnig mo yung lagaslas nung agos nung tubig as they come to the shore. And to think, nasabi nga, di ba sabi ng mga matatanda, daddy, pag meron kang problema sa baga, pumunta ka sa dagat, doon ka sa tabi. Which is true, di ba? Proven yan ng science na ang oxygen, mas marami ang nakukuha doon sa dagat, sa mga planktons, kesa sa mga puno dito. Di ba? Yun. So makikita mo talaga yung everything na binigay ng Panginoon. Hindi lang yun, di ba po? Eh, God so loved us, He sent His Son para
1: Amen.
0: natin makita kung sino, ano ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Hindi lang yon, yung buhay na yon isinulat, yun ang ating banal na kasulatan, yung mga karanasan ng katotohanan ng Diyos, mga pagpapala ng Diyos, pagpapalo ng Diyos, di ba? Nakasulat siya, lahat siya for us na to learn. And sabi nga natin, the Bible is the manual of life. Yun yung manual
1: Amen.
0: ng buhay natin. At hindi rin lang yon, sabi nga, ang revelation ng Panginoon, nakikita din natin sa mga buhay na binago. Buhay na nakaranas ng kanyang pag-ibig, buhay na nakaranas ng kanyang pagpapatawad, di ba, Dad? Ganun. Buhay
1: Amen.
0: na nakaranas ng kanyang paggaling, yung miracles ng Panginoon. And at times, maaring hindi pinagaling, maaring kinuha ng Panginoon, pero still, sabi ganun, nandun ang footprints ng Diyos. Yun ang maganda eh. The footprint of God is there even if we cannot see it. Yun ang katotohanan ng Diyos sa ating buhay. Kaya
1: Amen.
0: nga, mga kaagapay, saan pa tayo pupunta? Sabi nga ni Peter, si Peter din yun nagsabi, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, magandang paalala sa atin, mga kaagapay, na the Lord reveals Himself in so many ways. Sabi nga, through creation, through the handiworks of God, through the Bible, through Christ, di ba? Through the Holy Spirit that gives us wisdom as we listen to the Word. Yeah, as we read God's Word, the Holy Spirit gives us wisdom to understand yung plano at layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya, iyan din ang sinisira ng Diablo ngayon, di ba, Dad? Ang dami mga fake news, fake teaching, marami, maraming marami. New Age, andyan lahat, mga kaagapay. So, dapat bawat isa sa atin, grounded tayo sa salita ng Diyos, grounded tayo sa ating karanasan sa Kanya, and every day, God is at work in our lives. Kaya nga sabi natin, Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Ang maganda dyan, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, kakapay. So yun ang ating foundation, yun ang ating anchor, yung patuloy na may ginagawa ang Diyos sa atin. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming, maraming, maraming pong salamat as we begin this week na you really reveal yourself, Panginoon, in so many ways. Minsan lang po, Lord, we are blinded by the foolishness of this world, blinded by the lies of the devil, blinded, Panginoon, sa mga bagay-bagay dito sa aming palibot. But Lord, thank you for reminding us again that you are in the process. Sabi nga, Lord, everything that comes into our lives is Father filtered and is intended to be used positively. So Lord, you are at work in everything. So Panginoon, hindi man namin nakikita the footprints, sabi nga, wala mang footprints ng Diyos, hindi namin nakikita. Pero Panginoon, you are still at work. And you have made us experience that again and again. So when we look back to what you have done, lalo yung Panginoon nagpapatatag sa amin. So Lord, marami pong salamat. Ganun mo kami kamahal. Maaring hindi namin maunawaan ang the totality of who you are. Sabi nga, ang neurons namin mag-explode. But ang pangako mo sa amin, taste and see that the Lord is good. Doon lang, Panginoon, sapat yun sa amin na maranasan ka. Today, Lord, salamat po sa mga kaagapay namin na today is your special day. Una-una na kay Loy de Vera. Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay. at sa ministeryo na kanyang ginagalawan. Continue to bless her. Give her the wisdom as she leads the ministry she is working, at patuloy ng gabayan mo, Panginoon. Ganun din po si Ate Ayin ang kasama namin sa Del Mundo. Thank you, Lord, for her life, her love for you. Dalangin namin, Panginoon, you will continue to bless her. Ganun na din po, Panginoon, si Cel Duenas de Guzman, si Nestor Castro, si Kay Quig, si Filipina Maglaya, si Lori Manalo, si Nina Reynaldo Rosales, si Josephine Rodriguez Juan, at si Thelma Cacao Averion. Panginoon, ilan lang po sila sa nakalista sa amin. Alam po namin, Panginoon, na mas marami pa pong nakalista sa puso mo dahil tulad ng iyong sinabi, you know us by name. And you know those special times, you know those times, Panginoon, when you brought us into this world and to experience the grandeur and the beauty of who you are, Panginoon. Salamat po. So ang dalangin namin, Panginoon, we will continue to know you like Apostle Paul, that we may know you and the power of your resurrection as it transforms our lives patuloy until we see you face to face. Marami pong salamat.
1: Wow, wow, wow. Amen, amen. Talagang tapat na tapat ang sobrang nagmamahal na si Lord Jesus Christ. Wala nang iba pa. Tanging siya nga lamang. At dahil doon, alam namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: Sinabi ni Daddy, yung favorite ni Daddy, hindi tayo lalampasan. Whenever I think of salvation, hindi talaga tayo nilampasan ni Lord. Di ba? Yun na lang, di ba? Genesis 3:15 nga, sabi natin. Tapos ang isa pa, naalala ko nun si Pastor Ness, nag-discuss, where is God in the book of Job? Iyak talaga ako kasi si Job, sabi niya, hindi ba po si Job, panahon pa ng mga nila, Abraham, patriarch si Job eh. Tapos nung sinabi ni Job, kahit doon sa gitna ng kanyang mga pagsubok, sinabi, I know my Redeemer lives. O di ba? Papahayagan na yun ng ating Diyos, di ba? During that time pa, pagkapahayagan ng Panginoong Jesus. So mga kaagapa ay sa ating pong paglilingkod, we may not see some, you know, yung gusto natin as accordingly as we plan. But always remember, God's footprints is there. God is at work. Yun ang ating sinasabi lagi. At huwag natin kakalimutan yan, mga kaagapay. God is at work. So tayo, we will continue to follow Him. We will continue to obey what God wants us to do. Live in His purpose, diba? Para mapangiti natin ang Panginoon. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena,
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po din natin dyan si Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prontech, sa Mukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon Todo-Todo, at si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: I've learned that the best classroom in the world is at the feet of an elderly person.
4: I've learned that what we have done for ourselves alone dies with us. What we have done for others and the world remains and is immortal.
3: I've learned that one sincere apology is worth more than all the roses money can buy.
4: I've learned that being kind is more important than being right.
3: I've learned that when you're in love, it shows.
4: I've learned that I feel better about myself when I make others feel better about themselves.
3: I've learned that having a child fall asleep in your arms is one of the most peaceful feelings in the world.
4: I've learned that you should never say no to a gift from a child.
3: I've learned that I can always pray for someone when I don't have the strength to help him in some other way.
4: I've learned that no matter how serious your life requires you to be, Everyone needs a friend to act goofy with.
3: I've learned that sometimes all a person needs is a hand to hold and a heart to understand.
4: I've learned that simple walks with my father around the block on summer nights when I was a child did wonders for me as an adult.
3: I've learned that life is like a roll of toilet paper. The closer it gets to the end, the faster it goes.
4: I've learned that we should be glad God doesn't give us everything we ask for.
3: I've learned that money doesn't buy class.
4: I've learned that it's those small daily happenings that make life so spectacular.
3: I've learned that once a relationship is over, if you experience more smiles than tears, then it wasn't a waste of time.
4: I've learned that under everyone's hard shell is someone who wants to be appreciated and loved.
3: I've learned never to humiliate another person. Always give him an honorable way to back down or out of something and still save face.
4: I've learned that the Lord didn't do it all in one day. What makes me think I can?
3: I've learned that if you are still talking about what you did yesterday, you haven't done much today.
4: And I've learned that when you plan to get even with someone, you're only letting that person continue to hurt you.
3: I've learned that the older I get, the smarter my parents become.
4: I've learned that love, not time, heals all wounds.
5: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
6: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
6: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
7: 亲爱收听的朋友，俺望伫这个时间内，阮通三甲来默想诗篇，学习基督，操练恶路。这一本诗篇是值得你我每日来读、来思想的一本册，欢乐思想应用伫咱的生活中。将会真多更加丰盛的人。
8: 诗篇第七百篇，普天的就向耶和华欢呼，恁就乐意侍奉耶和华，就来向伊歌唱，恁就晓得耶和华是上帝，咱是伊做的，也是属伊的，咱是伊的百姓，也是伊草场的羊。就称谢进入伊的门，就阿罗进入伊的院，就感谢伊，称颂伊的名，因为耶和华本为善，伊的慈爱存到永远，伊的信实直到万代。

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magantipig inis sa inyo. Ang kaalam o walang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Angin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Ngayong hapon, alas dos na, kapeta. Welcome to our show, Kinaadman, diri sa 1233 DYVS. Ako nagapati personally nga ang presence ng standards wala. Nagabuligid sa isa ka workplace or organization or even pamilya, panimalay. Predictable. Kaguwang isa ka bagay, stable, predictable, feeling ko psychologically safe na nga lugar or organisasyon na trabahuan. So this afternoon, our title is Putting Quality Standards in the Things That We Do. And sino pa ba ang pinakabagay nga guest para sini? Kunti ang aton nga Quality, Safety, and Environment Manager sa VMA Global College and Training Centers Incorporated, si Second Mate Miko Yogore. Good afternoon, Sir Miko!
1: Good afternoon, Doc Joy. Good afternoon man sa aton mga tagapalamati no, sa DYVS, sa aton programa nga Kinaadman. Sa tanan nga nag-lantaw sa aton Facebook Live na may hapon si inyo. And I am very grateful din Doc Joy no, for inviting me nga maging part sa sininong programa. So, saliwat mayong hapon.
0: Mayong hapon, Sir Miko. So, Sir Miko, medyo nasanay ni siya sa ginatawag ka nga accreditation, no? And audit. So, medyo, in all honesty, medyo nakulbaan kami kung audit time na. Kay syempre, makita naman ang mga kulang sa amon opisina. Pero, ang nakita ko nga advantage, kay after ma-review ni Sir Miko ang mga kulang sa amon opisina, kabalo kami balakon anong himuon pagkatapos. No? So, we all believe in standards, in quality. So, Sir Miko, ano ang ginaminta sa quality sa pang-adlaw-adlaw naton na trabaho? Especially, hindi lang sa audit, hindi lang sa accreditation, pero sa pang-adlaw-adlaw tanga mga buhi, ano blag na tawag na quality?
1: Magsiling kita do quality, no? Not just in a formal workplace, kundi sa kung ano man ang trabaho na to, no? Ang unang characteristics din sa quality is ang imo output bala, wala nagabaylo-baylo. Kung ano ang output mo from this day, pagkabuas, ang umang sagyapon. Ikaduwa, magsiling kita quality, naka-reach ta, naka-attain ta ang needs ng aton ng mga stakeholders, and at the same time, naka-exceed ta ang ilang mga expectations sa aton, no? So when we say quality, yeah, it's a set of inherent characteristics mo para ma-attain ta ang isa bala ka product or services naton. But when we say quality sa aton ng mga trabaho, it's that nga ang aton bala ubra, whatever circumstances ang maabot, wala diapon variation.
0: Correct.
1: Tapos ang pinaka-importante gan, nagkakamit naton ang needs ng aton ng mga stakeholders, and at the same time maka-exceed naton ang ilang mga expectations sa aton.
0: That's why dili Sir Miko nga may ara ta gina-trust niya kung kisa nga eskwelahan, no, magambal ka ang product na siya sa amuna, dumambal ka nga ay nami na siya because of quality standards, no, or standards.
1: Yes, no.
0: This one, Sir Miko, also, di ba, kung example pa makotun ka, anong gusto mo nga cellphone, may particular brand ka ginapili, kay ina nga particular brand, palareho ang iya nga performance, no? Maskin ano, kay may standards. Oo. So, pero nga, Sir Miko, I wonder, kung mag-implement na ta sa ginatawag nga standards para ma-improve ang quality. Nga, ang ako kisa, ginatanaw ni sa mga tao nga extra work instead of making it part of their day-to-day work or system.
1: siguro mindset dok no sa isa ka tawo. Well, actually ang quality ba hindi na sayang kung ano ang problema ang mula ng udrahon. Supposedly ang quality gina-own mo na sa mo kung isa ka pa employee or isa ka ka nagtatrabaho, ang quality gina-own mo na siya as your own. So butsing ganun sa gina-own mo, dapat may accountability ka sa imo nga mga ginaobra. And at the same time, it is very important nga ang tag sa ka nagatrabaho ma-inchindihan nga once gani ang quality gina-inject na from the day-to-day operations, hindi na siya maging mabudlay. Budlay lang na siya kay kung saan mo audit, saan mo may compliance inspections, dira lang gina-apply ang mga requirements sa quality. But then, supposedly, part na siya supposedly sa kultura, no? Sa isa pa organization.
0: Kanami, sang imo nga gin-mention about kultura.
1: Yes.
0: And meaning, kultura means way of life na nila, no?
1: Oo. Mm-hmm.
0: Tsakto na, Sir Nico, nga observation na ginahambal mo, nga kung kisa, ang mga tao, gagiho lang kung ara ng accreditation.
1: Mm-hmm.
0: Or magiho lang kung ara ng audit.
1: Yes.
0: Oo. Pero hindi pang adlaw-adlaw nga sistema.
1: Yes.
0: Teacher Nico, paano tama encourage na hindi nila pagtanawon nga bugat siya? Because you said kagina nga sa sugod lang na bugat, pero kung ara na siya nga pang adlaw-adlaw na siya nga ginagiho ta, maging part of the culture, meaning second nature. So paano ta Sir Nico ma-encourage ang mga nagatanaw sini as budlay to see it as a new way of working, a new way of living?
1: Siguro Doc, sa pag-conduct sa mga awareness programs para sa ila, no? Nga kung ginaubra nyo niya, muna yung ginaubra nyo sa tag-satag sa kaadlaw, ang muna yung result, no? And at the same time, part niya siyang quality, Doc Joy, ang maging proactive ka, no, sa imo nga trabaho. Wala kaya nag-take action kung may problema na nga nagkatabo. So, you try to identify kung anong probable nga problems yung pwede matabo. Ngayon, wala pa na yan nag-abot. Dapat may mga established ka na ng mga measures. No? So, ipakita sa ila mas ang effect bala kung gina-inject nila ang quality sa tag-satag sa kaadlaw. No? Mangin mas hapos, jutay ang mangin problema, yung ma-occur. But then, hindi mo gina totally nga madula. No? Okay, there is no perfect organization.
0: Nag-change man ang organization all the time. No?
1: Ang demand sa mga clients, sa mga stakeholders, nag-baguman na. Nag-evolve ang technology, nag-baguman ang mga kilalanong tanga i-comply.
0: No? Okay, so then, engineer ko na ang purpose ng audit.
1: Yes, no?
0: Oo, hindi gali iya para nga pangita ko ng sala.
1: Mm-hmm.
0: But more of i-adjust na naman based sa nagbagong mga needs, no? Bagong mga problema. So, una, di ba, wala man ang problem ang mga school violence.
1: Mm-hmm.
0: So, buong ara. So, kung i-audit na naman gali ang mga example, ang services and guidance,
1: mm-hmm,
0: may ara na mga bagay niya steady lang na siya. Pero dapat dugangan tas ang something nga bago para mamita ang needs na nga bago.
1: Yes.
0: No? Yeah.
1: Ang purpose ng audit, wala kami na daya as auditors, wala na daya nagkadto ang auditor para mangita sa sala. No? Kumbaga, si auditor, arat na daya as an additional eye,
0: mm-hmm,
1: as an additional ear, no, sa sulod sa inyong office kina, sulod sa inyong process, because there is a possibility na may mga problema na nag-occur na kita nga process owners, kita nga arat sa sinat ng opisina, hindi ka makita.
0: Hindi ka makita, correct.
1: Pero kung may auditor, makita ka. And dapat ang acceptance bala sa tagsa-tagsa kung may makita nga sala. Wala na daya ang auditor nag-pinpoint sa problema para i-muntudlo bala sa tao. No? But rather, we try to correct the system. time, we try to find out kung anong mga kulang kay para ma-actionan.
0: Oo, siya kay ma-actionan.
1: Yes.
0: Ang nasa ginahulatan, no, nga dapat, after naging feedback sa imo, nga amo ni siya, dapat tuod actionan.
1: Mm-hmm.
0: And kung may standards, do my way and insakto nga process kung paano siya actionan. Hindi lang pinagusto ka naman action. Okay. Susubong mala mga tagpalamati, ano, kag also our viewers, medyo doon naintindihan ko na gidmayo ang ginatawag ka nga quality, no? Quality management, quality control or ang mga standards nga ina sa una para sa akong dubug at na siya nga pangabuki. So, bongo, okay, gigali, no? Kung ako ya, gusto ko ya dali ya mag-audit ya per me, kaya nga, para wala ako sa labdun nga may kulang ko sa akong stakeholders.
1: Yes, correct.
0: Oo, kag, diba, Sir Miko, inang point of clarification, taga lain-lain na organization, lain-lain man, diba? May standards sila tuod na ginafa from application lain-lain.
1: Yes, no. Ang quality aside from absence of variation, isang qualification sa quality is it is unique sa tansa-tansa. Mm-hmm. Ang pag-manage sa sining organization, sing ilang quality, lain man sa isa. Mm-hmm. So, hindi pwede nga i-compare mo yan dito sa dinaninan. Kuya, amuni, amuto.
0: Oo.
1: No? Amuni yan ang proseso tanga naging effective sa sining ng organization. And at the same time, Doc, ang pag-manage na ito sa quality, nagkatanda kita yan sa review sina sa management system ta. Kantanan yung mga process owners, tanan yung mga stakeholders, no? Gina-consult, no? Kung ano ang problema, ano ang pwede tayo dugang, no, para mas ma-improve man even ang quality ng process. Ang quality management is just one process eh. Napag-inoon din naman kami.
0: Okay. Ang nag-audit, gina-audit man.
1: Yes, oo. And ang nami lang kay sa praktista, ang nag-audit sa Amon, he is trained, pero hindi siya part sa Amon ng office na. Kaya para maging objective.
0: Kanami, good. So, ano man ang mga joys and pains of your work, Sir Nico?
1: Una, sa pains, Doc, no? Usually, nga kami si interpret din ang Amon nga umbra kay ang abis ang iban. Kumbaga daw, pulits kami bala nga mangita sala, nga magdakop sa sala, no? But, you know, we are here para magbulig, no? Sa aton man nga mga stakeholders, tanan man nga mga process owners sa aton organization. Ang joy, Doc, is that nga ang trabaho hindi bala stagnant.
0: Mm-hmm.
1: From time to time may nag-occur ng mga circumstances and in each and every circumstances na nag-occur may something galing nga matunan, no? And ina nga matunan mo will contribute sa imo pagkatao in all aspects, professional, personal, na ma-apply mo man sa imo na kabuhi.
0: Okay. So, kita niyo to, no? Even si Sir Miko nagambal nga hindi lang na all nga daw ara sila sa level nga daw they are the gods, no? Kay audit sila. But at the same time, they also have their struggles and challenges. And that if kung willing lang wala mag-cooperate kita, then collaboration na siya mo, no? Between the organization, the audit, and the external audit, and the stakeholders, para we will have one quality output. Okay, so, Sir Miko, if you have to leave one important message sa aton mga tigpalamati about quality and about quality as a way of life,
1: mm-hmm,
0: then ano na siya ang gusto mo i-share?
1: Yes, no. Gusto ko lang i-quote, no, ang instruction ni Apostle Paul sa aton sa Colossians chapter 3 verse 23. Mm-hmm. Ang ambal niya na whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, no? Magubra kita, miskeno din ang ubra, dapat i-consider ito na nga we are doing that now for the glory of God,
0: yes,
1: for the Lord, and not for our human masters, no? So, okay kung dira, mangina accountable kita eh, sa tag-tag sa takang ginaubra. And at the same time, kung gina-consider tatanan niya ginaubra, tanong ginaubra, ta, para sa ginoo, atag-tag besta. No? Hindi ta mag-isip. No? We are going to do our best, no? Para ma-attain ta nga itong objective sa ating mga trabaho.
0: Okay. So, thank you, Gid Sir Nico. I know you're a very busy person, pero salamat, Gid, sa paghatag mo sa time. Kay gusto mo namon nga kay ang word kinaadman means wisdom.
1: Mm-hmm.
0: So, gusto namon nga, aside from mental health, gusto namon nga ang aton nga tigpalamatik or anyone listening in different offices will also learn about something wise,
1: mm-hmm,
0: na ma-apply nila sa ila trabaho or sa ila pagpangabuhi. Indeed, God is good.
1: Yes.
0: And we're very thankful for bringing us talents like you. So, mayong hapon everyone. This is 1233 DYVS and you're listening and watching Kinaadman. Mayong hapon!

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ang walang hanggang pagpupuri ay para lamang sa iyo, Panginoon. Tunay na ikaw ay dakila sa aming buhay. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Purihin ka. Huwag nating ikahiya ang pagpupuri sa Panginoon. Sa lahat ng dako, sa lahat ng tao, ipahayag at kaluwalhatian ni Kristo.

Kristo ang sabi ng Biblia, ang pagpupuri ay bato

Hey friends, good afternoon. Welcome to your music program, Uprising. You're in 1233 Rajet CYVS. Kamusta ka, Bian? It's a beautiful afternoon and I hope nga atong gina-enjoy. Of course, every afternoon nga ginapahulam sa atong sa Ginoo, it's a blessing. And I hope that we get to see the positive side of every season, of every situation. Kamusta, Bian? Nakapamahal ka na bala sa sining ati on? I hope nga tapos na. No? Or maybe nagpamahaw ka pa lang dila, sakpa lang ko dila abiyan sa iyong mga pagpangape o kung pagkaamod dila abi sa pandesal o kung naruskaldo man or banana queue, no? Mga nami, balakaonon kong hapon. Anyway, my sweet friends, samtang nagpamahaw ka dila, updi ako sa sininga episode ng Uprising as we listen to beautiful music. Bag-o naman abiyan a set of songs as well as insights for this afternoon. This is your friend Angel and padayon kita abiyan dili sa atong program Uprising here on 1233 Radio TYBS. And sa sini nga hapon may malipot ako nga trivia sa iyo mo abiyan. Did you know nga may ara kita sa 50,000 thoughts per day? Grabe, no? Kadamo, abyan 50,000 ka mga panghuna-huna ang may ara kita for the whole 24 hours. So, no, ini sa data ang ginhatag sa mga researchers, of which, sa 50,000 ka thoughts abyan nga may ara kita per day, more than half diri, nakita nila ng mga negatibo ng mga thoughts. And more than 90% man sa sininga mga thoughts abyan are just repeats from the day before. Kumbaga, kung ano ang mga thoughts mo kagapon, listen man sa amuling adlaw or current. No? So, kadamog, listen gina-process ang aton mind, sa aton nga brain of yan. No? So, kabay pa, when we have thoughts, positive get. Kiti, kung masubo, abiyan ako nag-worry kita. Kitaon man sa aton itsura, no? So, kabay pa, by God's grace, mga positive and healthy thoughts ang may ara kita. Ang isa pa kita kasay na biyan, no, ba, si ining mga thoughts are problems, no? Or mga worries na to. No? So, let's ponder more about that. But, magpamati kita na eh. Some beautiful song entitled, Thank God I Do by Lauren Diggle.

0: what are the things that you are thinking? Are you thinking joyful thoughts, healthy thoughts, or basi? We are worrying or we are full of problems sa aton nga mind. For this afternoon, let me share to you, my sweet friend, kabalo ka bala, that when you are constantly thinking of your problems, more likely, ang imo nga buot abya, no? Duara na lang gida sa imo mga gina-worry nga mga butang. Ang kumbaga ginabutang mo, gibilang buot mo sa mga problema ni mo. And we know kung anong epekto sina. Kung perme kita abyan na, or kung perme na ito ang ginaproblema, gid ang aton yung problema abyan, especially kung wala man ta may mahimo at the moment, no? Pero ginapaligban gina aton sa sobra, may possibility abyan for you to feel miserable. Yes, abiyano, pwede kita mangin miserably kung kakadalman kita blabian panumdum sa mga problema naton. Pwede man masubuan kita or pwede man ma-frustrate kita on what is happening in our life. And of course, ang kamatuuran man that this will not get you anywhere. Kita nag-worry abiyan, wala ginaga buhin sa atong problema kung sagay lang kita sa worry, no? So instead, you might want to step back a bit abyan and, you know, see the larger aspect of the problem para mas makakuha kita sa healthy perspective. Ang ini nga approach, my sweet friend, makabuligid for us to find the possible best solution sa aton yung problema at the moment. Do kahapos na ba na nabiyan, no? Pero mabudlay na i-practice and it takes God's grace. No? Baka yung ginaton ang gracious ang Ginoo, agad ma-apply naton yun sa aton nga kabuhi. Kiti, when it is you versus the realities of life, abiyan, of course, may kabugatan man. But ang nami lang abiyan sa mga Kristuhanon, kiti may mga problema man kita. But we know nga ang Ginoo nag-upod gid sa aton. We are not alone. Kag nagagiyagid ang Ginoo sa aton on what step that we should take para masulbar matamat ang aton mga problema upon ginapaligpan. Let us continue listen to beautiful music. Here are God Help Me by Unspoken and My Weapon by Natalie Grant.
1: Uprising.

0: Sapat ba ang ating pananalig sa kapangyarihan ng Panginoon? Huwag nating kalimutan na tanging kalakasan niya ang ating matibay na sandigan. Ang mga pangako niya ay magpapalakas sa ating nakapaglulumong pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Iingatan ng Diyos ang mga matutuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Awit 37:39. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas. Pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nganigapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at siyempre tayo po ay nasusubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede rin po tayong masubaybayan gamit ang mga online apps. Nandyan po ang social media, ang 702DZAS-FEBC Radio Facebook page at ilang pang mga Facebook pages ng inyong mga local radio stations. Tayo po ay pwede ring subaybayan gamit po ang YouTube ng FEBC Radio TV. At syempre, para po sa kaalaman ng bawat isa, yung mga episodes po natin sa social media ay pwede po ninyo ma-access sa loob ng isang buwan. Nandyan lang po yan. Kaya pwedeng balikan, pwede pong ma-share at pwede po nating muling aralin ang mga lessons na ating natapos na ano po. So sa ating pag-aaral, sa pagkakataong ito, yamang tayo po ay nagpapalit-palit ng panahon. Ano? Mamayang maulan, mamayang hindi, mamayang sa ibang lugar ay kulang sa ulan. Ano po? Ay nako, paminsan ho nakapagtataka no. Tayong mga taga Metro Manila ay binabaha na, tapos ay mababalitaan natin yung ibang mga lugar kagaya po ng Angat. Kulang na kulang sa tubig, no? Yung Angat Dam ay kulang po sa tubig at parang nakakalitong isipin, no? Na hindi naman ganun kalayuan, pero yan po ang nangyayari. Kaya ko po nasabi yan kasi yan ang reality din ng buhay. Tayo po ay may kanya-kanyang mga seasons sa ating buhay at paminsan may mga tao na nag-e-enjoy sa kanilang season, tapos yung iba naman parang sila po yung nasa season ng mga hamon ng buhay. Misa naman baliktad, ikaw yung nasa season ng bagyo ng buhay, sila naman yung okay lang, di ba? O kaya naman pare-parehas na nasa mga hamon ng buhay. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, ay gusto po nating talakayin ano ba ang layunin ng Panginoon sa iba't ibang mga seasons ng ating buhay. Yamang tayo po ay dumadaan sa mga kung tawagin natin ay ups and downs of life. Paano ho ba natin ipuproseso ito bilang isang mananampalataya? At syempre, paano ba tayo tutugon sa mga seasons na ito? Dahil kung naranasan po natin ito at mali ang ating tugon, we will miss the point. Maaaring merong important lessons na kailangan po nating matutunan, or maybe changes na kailangan nating gawin, or perhaps appreciation, ano po, na dapat sana'y naranasan. Pero dahil negatibo ang ating pananaw, pagtingin, pag-iisip, eh hindi po natin nararanasan ang mga bagay na yan. Kaya dito po sa ating pag-aaral, gusto nating pag-usapan, finding God's purpose in the different seasons of life. Tingnan muna natin ang pundasyon ng pag-aaral. Ano? Una, nariyan po ang katotohanan na ang Diyos ay merong layunin. Siya po ay Diyos na intentional, kaya meron po siyang layunin sa buhay ng bawat isa. Yan po ay sinalamin ng sinabi ni Jeremiah, di ho ba, sa chapter 29 verse 11. Sabi po roon, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." So doon sa talata, mapapansin po natin na nakapagbibigay ng assurance na ang Panginoon po ay may magandang plano. Okay, yan po ang unang pundasyon. Ano? Pangalawa, kailangan po nating maunawaan na yung magandang plano na ito, syempre bunga po yan ng pag-ibig ng ating Panginoon at ng kanyang sovereignty. Eh kailangan nating tandaan na hindi po sa lahat ng pagkakataon o panahon naiintindihan natin yung plano. Okay? Kasi minsan po, hindi talaga natin ma-figure out no? Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 8, 7, 8, 9, di po ba? Sabi po doon yung pinakabuod ng mga talata, "His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts." So doon pa lang makikita natin na talagang may mga pagkilos ang Diyos na marahil para sa atin po ay mahihirapan tayong maunawaan at mahihirapan tayong ma-appreciate. Yan po ang reality niyan. Kaya magandang paalala sa atin na hindi dahil hindi natin maintindihan, eh hindi na maganda yung plano. Naalala ko tuloy, ano? Pag kayo po ay tumitingin sa isang art o kahit isang gamit na gustong gamitin sa bahay, ewan ko kung nasubukan nyo na yung sa art, halimbawa, unahin muna natin yan. Minsan po may mga artwork na may dating sa iba, no? Talagang nagagandahan sila. Sabi nga, they're moved by the artwork. May mga tao naman na parang wala lang, no? Hindi nila masyadong nakikita, hindi nila masyadong na-appreciate kung ano yung na-appreciate mo. Pagdating naman sa mga gamit-gamit, kahit damit, minsan ho, di ba, magtatanong ka sa iba na ano sa palagay mo? Bagay ba? Nako, minsan ho, yan ang isa sa pinaka magandang tanong na pagka sumagot na yung kausap mo, magkakaroon na kayo ng debate. Bakit? Kasi sasabihin niya, parang hindi maganda, pero ikaw gandang-ganda na. O kaya ay sabihin sa'yo, parang hindi bagay, pero sa tingin mo, bagay naman. So mamaya, mangyayari po, nagtatalo na kayo. Di ba? Ewan ko, naranasan nyo na yan. Isa may mga ganun, no? Parang nagsisika pa, nagtanong ka kasi iba yung opinion. So anyway, kaya ko po nasabi yan kasi nga, may mga times talaga na ikaw na nga lang nag-iisa, nagdadalawang isip ka pa eh. Iisa ka na ron. Tapos nagdagdag ka pa ng isang tao na tinanong mo kung okay ba, biglang iba yung sagot, na lalong nahati. Ang hirap ngayon mapag-isipan. O kung ikaw ay hindi pa buo ang loob, napakahirap magdesisyon. Ngayon, kaya ko sinasabi yan kasi sa level pa lang natin, iba-iba na tayo ng pagtingin. How much more, no? Ang description nga ng Bible, yung pamamaraan, pag-iisip ng Panginoon ay higit sa ating pamamaraan at pag-iisip. Nang ibig sabihin yan, may mga limitasyon tayo eh. Merong impormasyon na hindi natin alam. May mga bagay na magaganap, na nakikita ng Panginoon, hindi natin nakikita, di po ba? At may mga pagkakataon din po na may mga bagay na marahil po ay ina-accomplish ang Panginoon na hindi natin na-factor in eh. Totoo yan. Kasi minsan, ang nangyayari po, masyado tayong fixated o nakatuon sa ating mga sarili, sa ating mga concerns, na parabang ang dating, umiikot na lang ang mga bagay-bagay sa buhay natin, sa mundo natin. So kung tayo lang po ang ipa-factor in, buhay lang natin, concern lang natin, maybe it makes sense, no? Na yung iniisip nating solusyon or maybe marapat na pagkilos ng Diyos ay yun lang ang may sense, eh, no? Kaya lang yun nga, ang kailangan nating unawain din, hindi lang naman tayo, hindi lang limitado sa atin. Meron pang mas malawak na factor dito. Hindi lang kumikilos ang Diyos para sa buhay mo, sa buhay ko. May mga pagkilos siya na sumasaklaw sa buhay ng iba. Naalala ko yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1, verse 4, na He comforts us in all our troubles so that we can comfort those who are going through the same trials by the comfort that God has given us. Napakaganda po yung talata na yon kasi ang binibigyang diin ay ang katotohanan na tayo po, when we go through trials, yung comfort ng Panginoon is available. Nandyan. Kaya nga lang, eto ho, may mga pagkakataon na yung comfort na yon na binigay sa'yo sa iyong trial ay hindi lang pala para sa'yo. It is meant to be shared to other people. Di ba? Halimbawa, kagaya po lately, no, alam naman ninyo na ako po ay nag-undergo ng dalawang brain surgeries na po. The first one was in 2018. It was an open surgery. Yung pangalawa po ay itong 2026, July. Yan naman po ay kung tawagin ay non-invasive radio surgery. Ngayon, kaya ko po sinasabi yan kasi nakakamangha kung paanong yung aking personal na pinagdaanan ay nagbibigay po ng encouragement sa ibang tao. Yun, kumbaga, ako yung dumaan, tapos napapraise the Lord ako, tapos maraming nakikigalak. Marami po ang kasali, di ba? Maganda yung kasalo at kasali sa aking pinagdaanan. And they also rejoice. They get encouragement. Ako rin paminsan-minsan po, pagka dumadalaw tayo sa mga may sakit, para sila ay ipanalangin, para sila ay kumustahin. Alam nyo, sa totoo lang, may mga times pupunta ka na ang intention mo ay magbigay ng encouragement. Pero I have to admit na maraming beses po, aalis ka na ikaw yung na-encourage, ikaw yung na-bless, ikaw yung nakaranas ng pagkilos ng Panginoon, di ba? Talagang ganun no? May mga pagkakataon na dadalawin mo kasi nga may karamdaman, may problema, may pinagdadaanan. Tapos pag naghiwalay kayo, siya yung may pinagdadaanan pero ikaw yung nakinabang spiritually. Hindi ba si Apostle Paul ganyan din? If you remember po doon sa Philippians, nakakulong siya noon. Pag binasa niyo yung chapter 1. Pero sinabi rin ni Apostle Paul, yung kanyang pagkakakulong ay nagdulot ng kabutihan o sabihin na nating advancement ng gospel sa paanong paraan. Dahil yung mga tao na nakita, nakakulong siya, sila po yung nagpatuloy ng ministeryo. Dalawang klase yon. Yung iba pinagpatuloy ito dahil nakita nila na si Pablo ay nakakulong. They wanted to continue the ministry that was started. Yung iba naman, mabigat ho itong pangalawa kasi pag binasa niyo yung chapter 1, sinasabi ho ito sa Filipos. Yung iba nangaral na mali ang kanilang motibo, na ang layunin po nila ay lalong pahirapin yung sitwasyon ni Pablo. So they preach the gospel. Pero sabi nga ni Pablo, I rejoice kasi maliman ang motibo, tama naman ang mensahe. So nangyari, nakatulong pa sila sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. So doon, makikita natin na ang main message po ng Philippians ay makikita natin sa Philippians chapter 4, verse 4. Rejoice in the Lord always. No? Rejoice in the Lord always. Sabi ko nga gano'n ba kahalaga yung malaman mo yung background ng Philippians? Alam nyo, kung si Pablo po ay nasa beach, tapos walang kaproblema, nag-i-enjoy ng dagat sa isang kalmadong lugar habang hinihintay na maihaw yung kanyang isda, tapos umiinom ng soft drinks. Nako, para bang ang ganda ng senaryo, ano? Naalala mo yung outing. Parang ang saya-saya. Tapos sasabihin niya sa mga may problema, rejoice in the Lord always, ha? Diba, anong dating? Ang dating po, parang, teka lang, ikaw nasa maayos, kumakain ka lang dyan, tapos nasa dagat ka, tapos sabi mo, rejoice. Pero pag nalaman mo na yung taong sumulat ay nakakulong, at nakulong dahil sa ebanghelyo. At hindi lang yon, siya po ay nagdurusa physically because of the limitations of physical confinement dahil nga nakakulong siya. And then, hindi naman siya nakulong dahil masamang tao. He was imprisoned for the gospel. So, imaginein mo yung scenario na yon, and then, paano nakaka-apekto yon sa appreciation natin nung kanyang sinabi na rejoice in the Lord always. Napakatindi po ng epekto kasi sa pamamagitan po ng pag-unawa sa background, marirealize natin na ganun pala yun, ano? Na kahit pinagdadaanan niya ay hindi kagandahan, yung nakakulong ay nagbibigay ng encouragement sa malaya, yung nakakulong at naghihirap ay nagbibigay ng encouragement sa mga taong mas mainam ang kalagayan kumpara sa kanya. Pero pansinin niyo po ang epekto, mga kapatid. Dahil sa kanyang pinagdadaanan at mabigat na suliranin, pero siya pa ang nagbibigay ng encouragement, yung impact kakaiba. Bakit po? Because what we see is the presence of God in his situation. Sa halip naman lumo ang nakikita natin yung presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. At napakaganda po yun. Napakaganda yun. Kaya nga, pag binasa mo yung Philippians, bago mo tingnan yung mga nilalaman, go through all the backgrounds. Actually, pag binasa mo yung chapter 1, nandun yun. And then, isipin mo yung background na yun in light of all the messages that you will read in the book of Philippians. Actually, nandyan yung Philippians, Ephesians, Colossians. Yan po, mga sinulat yan sa loob ng bilangguan kasama yung Philemon. At pag tinignan mo yung mga nilalaman ng mga passages na yan, ay marirealize mo na grabe, yung mensahe parang napaka kabaliktaran nung kanyang pinagdadaanan. And yet, he was able to give encouragement sa kabila ng kanyang pinagdaraanan kasi nararanasan niya yung comfort na galing sa ating Panginoon. Yun po ang hamon dun eh. Yun ang napakagandang bagay doon. Yung naranasan niya yung comfort. Kaya tayo din, may mga times na siguro nagtataka kayo, ano ba itong nangyayari sa buhay natin? Minsan sasabihin pa natin kung kailan tayo naglingkod at saka pa dumami yung problema. Di ba? Yung mga ganon. Yung kung kailan pa tayo nagtapat at saka dumami yung problema. Actually, kung uunawain niyo po, ang mga pangyayari sa ating buhay, dinisenyo yan to make us even more fruitful. Sa John 15:16, napakaliwanag niyan eh. Tayo po ay tinawag upang tayo po ay mamunga ng sagana. Di ba? Nililino sa atin sa John 15 verse 2. Tayo po ay nililinisan upang lalo pang maging mabunga. So, tama lang na kung sakaling nararanasan mong nagtapat ka at namumunga ka na nga, eh bakit ang pinagtataka natin, bakit nagkakaroon pa ng mga ganitong hamon, challenges? Well, exactly the point. Kasi nga namumunga ka na at ang nais ng Panginoon lalo pang maging mabunga. Alam niyo, meron akong natutunan dyan ano, nung inaral namin yung John 15, yung pruning process. Kailangan tandaan mo eh, sino yung nagpo-prune at ano yung purpose ng pruning. Yung gumagawa po ng process ng pruning is God the Father. And the book of John clearly explains. Sabi po sa John 3:16, pinaka-familiar sa atin yan, for God so loved the world, He gave His one and only Son. So ano pong ibig sabihin? The loving God does the pruning. At yung pruning po, kung ating titingnan ang kasaysayan nito at purpose nito, sa lugarin po ng Israel, sa mga lugar na may mga vineyard, talagang parte ng proseso yung pruning. At yan po ay hindi pwedeng gawin lang ng kahit sino. Actually, baka akala natin, no, dahil pruning, okay, kahit sino. Hindi po. Kailangan expert ang gumagawa niyan. Kasi kung ikaw po ay merong mga pananim, ang gusto mo, maging maganda ang productivity. Yung talagang maraming ibubunga. Ang pruning process po is actually make or break. Pwedeng malugi yung iyong ubasan pagkapalpak yung nakuha mong taga-prune. Kasi kung hindi tama yung kanyang diskarte, hindi tama yung kanyang process, hindi tama yung kanyang gagawin, ang magiging resulta po niyan, mga kapatid, eh, disaster yan. Baka ma-damage niya yung halaman, na karamihan po sa mga yan ay napakatatanda na. At siyempre, yung gusto mo is maximum outcome, di po ba? Kaya yung sinasabi nga, yung mga taong gumagawa niyan ay iba-ibang level ang kanilang skill. So sa madaling sabi po, kagaya ng anumang trabaho, di ba? Tayo rin naman. Pag nagpapagawa tayo, halimbawa ng sasakyan, nagpapagawa tayo ng kunwari radyo, di ba hinahanap natin yung mahusay. Yung mahusay. Baka mamaya ay pagsindi nyo ng radyo sa halip na tumunog eh, uminit parang plancha, no? Ay, hindi naman tama yun. Kinakailangan yung mahusay. At natural, pag mahanap tayo ng mahusay, eh iba-ibang level. May gagawa na masisira niya yung ginagawa. May gagawa na marahil po ay hindi niya magagawa ng tama. Merong gagawa na talagang makikita mo yung husay, yung galing, at yung desired result ay talagang ibibigay sa'yo. So yung Panginoon po does the pruning process. He is the expert in pruning us. Bakit? Kilala niya tayo. Mahal niya tayo. Siya ang may disenyo sa atin. O, di ba? So yung Diyos na nakakaalam ng ating mga limitasyon, yung Diyos na nakakaalam ng ating buhay, yung Diyos na nakakaunawa ng ating pagkatao, yung Diyos na nagmamahal sa atin, He does the pruning. Wow! Grabe, ano? Pag na-realize mo yon, maunawaan mo na yung pruning is not to destroy you, but to make you even more fruitful. Yan yan. At sa kamay po ng isang Diyos na mapagmahal, makapangyarihan, marunong sa lahat, at alam ang kanyang ginagawa, yan po ang magiging resulta. Kaya ho, huwag nating masamain yung pruning process ng Panginoon sa atin. Kailangan nating tanggapin, ipagpasalamat sa Panginoon, sapagkat yung proseso po na iyan ay talagang kapakipakinabang at magdadala ng bunga na nais ng Panginoon na makita sa atin. Kaya kung sakali po na kayo ay nasa season na parang, alam nyo na, napapatanong, nagtataka, bakit ganito, anong nangyayari, ano ba namang karanasan ito, well, nais ko po ipaalala sa inyo, mahal tayo ng Diyos. May plano siya sa atin. Maganda yung plano. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mauunawaan natin yung plano. Kaya ang para sa atin po ay magpasakop sa ating Panginoon. Let Him do His work. Trust Him. Submit to Him. And then later on, you will realize the beauty of His plan. Ganyan po, ano? Kaya kagaya rin po sa atin, meron tayong tag-ulan, tag-araw, minsan na dalawa na nga lang, di pa natin maintindihan yung sarili natin. Pag naiinitan, ayaw natin. Pag umuulan, ayaw natin, no? Gusto natin lagi yung sakto lang. Pero alam niyo ho, the season will not change according to your preference. Hindi magbabago ang season dahil lamang gusto mo na magpalit na ang season. And the Lord does not need your permission for Him to prune you and me. Hindi niya kailangan. Pero magtiwala tayo sa Kanya. Ibig ba sabihin, pagka ikaw ay pinuprune, mahina ka, kumbaga, sabi ni Lord, hindi, kailangan ka pang ano, hindi pa kita tanggap. Hindi po. Tanggap tayo ng Panginoon. Mahal niya nga tayo eh. Para lalo pa tayong mag-excel, magamit. Alisin natin yung notion na pag yung tao merong pinagdadaanan, para bang ang dating eh, hindi siya kasing spiritual mo. Naku po, kalimutan nyo na yung ganyang mga perspective, no? Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon tama yan. At wala tayo sa posisyon para magsalita ng ganyan. Tayo po yung magpasakop. Let God do His work, no? Dahil ako po yung naniniwala na kung meron mang magpapaunawa sa iyo ng nangyayari sa buhay mo, it is God. Siyempre, gumagamit din siya ng mga tao. Pero maging maingat po tayo. Kasi sometimes, may mga boses ang tao at sinasabi ang tao that may not really be from God. And they confuse us even more. Kaya exercise discernment. Pero tandaan mo, ang maliwanag na sinabi ng Biblia, may plano siya, maganda ang plano, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling unawain ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. So sana po ay naging pagpapala sa inyo ang pag-aaral na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Again, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYPS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

May hapon sa mga abiyan ka, gutod sa Ginoo, nagaparehan sa pagsunod sa sininga programa sa almo sa gihapon ang inyong abiyan, gutod sa Ginoo si Paso Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church sa Dioniso sa Bibisyon, Bacolod City. Pasalamat kita sa Ginoo na makapadayon na makita sa pagtuon sa iablan nga pulong kagkabaygin ang Diyos magpakamay sa aton. By the way, salamat kid sa tanan nga nagasunod sa sining programa sa almo sa mga amigo na tundra sa Manapla na nagapamati dira sa Dulaw dira, no? Sa member ni Pastor Naldo da. Salamat kid sa pasdayon nga pagsunod sa sining programa. Kag sa tanan nga nagasunod sa sining Station DYBS, kabay gidang Diyos magpakamay sa inyo. Kag salamat kids sa palay niyo man nga prayer sa sining station. Kabay gidang Diyos magpakamay sa inyo. Agod padayon nga Ginoo magagamit sa sining station sa pagtala sa mayong balita nga ang kaluwasan ara ng gid kay Kristo Jesus. Okay, no, padayon kita sa aton nga ginatun-an in the book of 2 Corinthians chapter 5. Kaga ay kita sumbong sa verses 14 down to verse 21 sa atong pagpadayon sa pagtuon sang kulong sang Dios. So continuation ini sang aton gitun nagligad nga Monday na hanungod ini sa goal ni Apostle Paul in serving the Lord. His goal is to please God, to honor God, to glorify God in his life samtang nag-aalagad siya sa Ginoo. Ini goal niya tungod kay gusto gid niya, no, nga someday kung ma-meet man niya si Jesus Christ in the judgment seat of Christ, confident siya kag indi sa mahuya tungod kay nahimo niya ang iyang bahin. Kagang ya goal dere is to preach the gospel, is to preach Jesus Christ, no? Because ang gospel amo ini si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus nagkari sa sining kalibutan, nagpakatao, nag-anto sa cross, napatay kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw kag magabalik liwat. Amo ini ang ginawali ni Apostle Paul. So, padayon kita dere sa aton nga pagtuon kag ang verses 14 down to verse 21 dere, ang pamangkot, no? Ano ang nag-motivate sa kay Apostle Paul to preach the gospel, to preach Jesus Christ? Ano ang nagatulod sa iya? Ano ang nag-motivate sa iya? Ano ang nag-force sa iya? Agod nga iwali gid niya si Kristo. Siling sang aton text diri in verse 14, for the love of Christ constrained us. Tungod kay gin-include ni Pablo diri ang church o kun si Timothy, at the same time gusto ni Pablo diri na ini nga pagwali sang pulong sang Dios magagit involvement diri ang mga tumuluo dito sa Corinth, sa diin amo ini ang ginaadresan, ginasulatan ni Apostle Paul. So siling ni Paul diri, for the love of Christ constrained us, kag including na kita sina nga mga tumuluo tungod ini nga trabaho. Hindi lang initrabaho sang pastor, hindi lang nitrabaho sang mga diakono sa simbahan o kung evangelist, teachers, kundi this is the task of every believers to preach the gospel, to tell the whole world about Jesus Christ. Amo na gani ang DYBS, no? 1233 DYBS, the sweet voice of salvation. Tungod diri ginawali ang matamis nga kaluwasan nga ara kay Kristo Jesus. Diri ginawali nga ang manluluwas amo langit si Kristo Jesus. Diri ginawali nga ang kaluwasan naton by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Not by doing good works. Not by obeying the law. Kundi ang kaluwasan naton
bugay lang gid sang Dios pagtuo kag ini nga kaluwasan ara kay Kristo Jesus. Di amoy ni ang ginawali ni Pablo diretso sila sa verse 14 dere, for the love of Christ constraineth us. Sa ibang ni nga translation sa NIV sa New King James version amo ni sa King James sa kuguro constraineth us. Sa ibang nga translation ni compel us, pero sa ESV control us. So meaning to say, ang gugma amo ini ang naga-control kay Pablo agod nga iwali niya si Jesus Christ. So this love is a love comes from Jesus Christ himself. Ini nga gugma nga halin kay Kristo ginpakita niya ini sa aton nga mga makasasala. Amo na sining sang Romans 5:8 bla, but God commanded his love toward us. Sa ibang nga translation na, but God manifested his love toward us while we were yet sinners. Minigin pakita ni Kristo ang iyang paghigugma sa aton bisan kita makasasala. Kag amo ning gugma diri nga ginaminsyon ni Apostle Paul nga naga-control sa iya. So this love of the Lord Jesus Christ nga naga-control kay Pablo, amo ang nag-force sa iya, agod iwali ang pulong sang Diyos. So in other words, this love comes from the Lord Jesus Christ, motivate, force Apostle Paul to preach the gospel. Tungod na experiensyahan mismo ni Pablo as a sinner, nga ginpalangga sa sang Diyos, ginhigugma sa sang Diyos. Pabasa mo sa 1 Timothy na. Na-experience yan rin, nga ginpatawad sa sang Diyos, bisan church sa ginapersecute niyang church. Kag na-experience yan ni Pablo, ang bugay sa sang Diyos, nga ginluwas siya. So that's why ini nga love, nga nag-force sa iya, nag-control siya, nag-motivate sa iya, agod nga iwali niya si Jesus Christ. So that's why utod sa Ginoo, no? If, no? Kung naka-experience kita sang love, naka-experience kita sa ginatawag nga forgiveness of sin, naging patawad kita sang Diyos ni Kristo, na-experience natin ang kaluwasan nga kay Kristo by faith, o kung by grace through faith in Christ alone, amo ini ang mag-motivate sa aton. Amo ini ang mag-force sa aton, mag-move sa aton to preach Jesus Christ. So that's why mga otod si Ginoo, no? Kung matuntuod kagid nga na saved, hindi pwede nga wala ka sang gugma, wala ka sang desire, wala ka sing handom nga isugid si Jesus Christ sa iban. Tungod amo ini ang nag-motivate sa aton. Amo ni ang nag-control sa aton. Amo ni siya ang nag-move sa aton. Agon, i-share naton si Jesus Christ. Why? Because we know that there is no other salvation. Because there is no other Savior nga magaluwas sa tao, nga makasasala, kundi si Kristo ring Jesus lang kin. So that's why may saying kita, kung naluwas ka, sugiri man ang iban. So, utod sa Ginoo, kita nga mga Pilipino, nakakilala kita kay Kristo Jesus, tungod man sa mga American missionary nga nag-una kadto diri sa Pilipinas, kang ina nga mga American missionary na save man sila, tungod man sa ministry na Apostle Paul nga nagwali sa Europe, kag ang mga tumulo o sang una, no? Nga mga Puritans nagkanto dito sa Amerika kag nagwali sang pulong sang Dios ang kaluwasan kag na-save sila kag nagkanto man dira sila sa aton kag kita naman nga mga na-save damo ng mga Pilipino nagkanto sa Thailand, nagkanto sa Cambodia, nagkanto sa mga Asian country kundi in pangin nga mga lugar agon iwali si Jesus Christ because this is the way nga ang tao makakilala kay Kristo Jesus.
That's why mga Lord, you know, no? Pasalamat kita kay Pablo na amuni ang iyang handum dire. Nagtungod sa kay Pablo, nakalambot ang mayong balita sa Europe. Sa first, second, third, and fourth missionary journey ni Pablo, kung basahin mo ang book of Acts, kalambot siya sa Rome, agod nga yumali ang pulong sa Diyos. Di amuni ni ang ginhimo ni Pablo, so that's why sila ni Paul sa mga church dito sa Corinth, no? For the love of Christ, control us. Amo ni siya ang nag-motivate, nag-pirosa kay Pablo, kay Timothy, kag gina-encourage niya dere ang mga tumulo sa Corinth na upod ka mo sa amon. Himuon naton ini tungod ini lang gid nga paagi agud ang tao ang makasasala makalambot sa pagkilala kay Kristo by sharing the Lord Jesus Christ nga He is our Savior. Wala na sa iban. Amo nang nisiling ni Dr. Luke in chapter 4 verse 12, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Wala na sa iban na pagi. Si Kristo lang. Wala na sa iban na maluluwas na kalibutan. Si Kristo lang. So, amo ni ginawali sa mga lagad sa Diyos dali sa DYBS. 12:33, the sweet voice of salvation. Tumag inik. Ginsugo sa Diyos sa aton. Nahimoon naton because we experience the love of God. We experience God's forgiveness. We experience salvation in Jesus Christ by faith, by grace, by faith in Christ alone. Ipasalamat kita sa mga churches, no, nga nag-send missionary sa ibang mga lugar. Okay, no? Ano ang basis dere nga masiling naton nga ini nga gugma nag motivate, nag-force, nag-move sa kay Apostle Paul, kay Timothy, and he challenged the church of Corinth. Siling na sa verse 14b, siling na for the love of Christ constrained us, sunod nga phrase, because we thus judge that if one died for all, then we where all died. Kaya ano siling sa verse? Siling sa verse 15, in that He died for all. So, ang basis dire kung nga, nga si Pablo, na pirsa siya, sang gugma, sang Diyos, agod iwali ini, tungod sila ni Pablo dire, because Christ died for all. Meaning ini nagapirsa kay Pablo nga iwali si Jesus Christ tungod si Christ died for all. Napatay siya para sa tanan kang ini nga tanan kung maginulsol kang magtuo kay Christ Jesus mapalangit.

0: Thank you, Gid, sa mataong abanon atong gin pamatian. Kabay nga naka-encourage ato sa aton nga matumudo padayon sa pag-share sa kalwasan ng ara kay Jesus Christ. Okay, no? Di amuning basis diri kung nga si Pablo nagawali sang pulong sang Diyos tungod para kay Pablo diri. We need to preach the gospel. We need to preach Jesus Christ because Christ died for all. Amun siling sa verse 15, in that He died for all. Di siling sang ni Apostle Paul diri, no? He died in behalf or in the place of all sinners. So this truth, no, is the heart of the doctrine of salvation. Na kulang taon na ito ng pulong sang Diyos, God's wrath, no, against sin requires death. Amo na sa Old Testament, no, na kung makasala ang mga tao, gapatay, gisila sang sapat. And Jesus Christ took, no, sa sining nga wrath in the place of sinners. So amuning rason kung nga si Kristo, si Pablo nagawali siya tungod kay si Kristo Jesus na patay sa tanan, kagusto ni Pablo dre nga ang tanan makabati sang kaluwasan nga ra kay Kristo Jesus nga siya napatay agud kita nga makasasala maluwas kun kita magtuo sa iya. So that's why mga utod sa Ginoo, kung nga si Pablo nagawali gid siya tungod wala na sang iban nga paagi agud ang tao maluwas by preaching Jesus Christ, that Jesus Christ died sa pagbayad sa aton na sala. Ano sila ni Pablo pagin sa verse 15b, no? That they which live should not henceforth live into themselves, but into Him which died for them and rose again. Sa last praise day, sinin Pablo dere, no? Nga Jesus Christ rose again. Meaning, hindi lamang si Christus dere na patay tungod sa aton mga sala, nga mga makasasala, kundi siya nabanhaw man. Meaning si Christus din nabanhaw, tungod si Christus nabanhaw, we have a new life of righteousness in Christ. So that's why sinin niya sa verse 15b, that they which live should not henceforth live into themselves. Agod nga ini kita nga makasasala, hindi na magkabuhi sa sala kung kita magtuo kay Kristo bilang aton Diyos kag manuluwas, tungod siya nga Diyos, hindi lamang napatay, nagantos napatay dito sa cross, kundi Diyos ini nga nabanhaw. Agod nga kita nga mga tumulo magakabuhi man sing matarong nga pagkabuhi sa tapos kita magtuo sa iya. So that's why amuni ang symbol blas ang baptism, no? Nga si Kristo Jesus gin napatay, ginlubong man kita upod kay Kristo Jesus kag sa iya nga pagbanasa tapos sa bitbutwa sa tubig ginbanhaw man kita upod kay Kristo Jesus. So that's why sinin ni Pablo sa mga tumulo dito sa Galacia, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. In the life which I now live, I live in the faith sa anak sang Diyos nga mo si Jesus Christ. So meaning to say, sa tapos kita naghinulsol, nagtuo kay Kristo Jesus, sa Diyos nga nag-antos, napatay, kag nabanhaliwat, pagaan kita sa Diyos ang kabuhi nga wala sing katapusan, at the same time, dira man magasugod ang kabuhi nga ginbag-o na ni Kristo Jesus. That's why mga utod sa Ginoo, siling sa verse 16, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Naging ang balinin ni Pablo, tungod si Pablo dere, no, bilang isa ka tumuluo, isa ka maniwali, ang iadre nga priority dere amo si kun ang spiritual needs ng tao. Anong spiritual needs ng tao dere? Amo ang kaluwasan nga ang tao masaved. Di sinisang pulong sang Diyos dere sa tapos ang tao masaved. Pabalik ka sa verse 15b o kun A dere kag in verse 17 o verse 16b. Do we have known Christ after the flesh, yet now henceforth known to Him no more. So, hindi lamang dire, ang priority ni Pablo is to preach Jesus Christ. Tungod wala na sang ibang nga paagi, agod ang tao masave, kundi sininali sa verse 15, 16, and verse 17 dire, because kabalo si Apostol Pablo that nobody can change the lives of a sinner. But Jesus Christ alone. Pituod. Wala na sang iban nga kasarang magbag-o sang kabuhis ng tao, kundi si Kristo lang. Tiyan mo na sinin niya sa verse 16, wherefore, henceforth know we no man after the flesh. Yea, do we know Christ after the flesh? Meaning, sang si Kristo Jesus, no? Sang ari din sa kalibutan, ang pagkilala sa mga tao sa iya, He is only a mere human being. Tao lang din siya. So that's why, hasta subong may mga grupo, gani, ang pagkilala nila kay Kristus, tao lang. Pero babalik ka sa verse 15, hindi lang kay siya tao nga napatay, nag-antos napatay dito sa krus, kundi nabanaw siya. Meaning to say, because Jesus Christ was risen from the dead, He is God. So that's why ang atong pagpati, Jesus Christ is not 100% human. It's not only Jesus Christ is 100% human, but 100% God. Because He was risen from the dead. Tisilo ni Pablo, dre, amo ni sa una pagkilala nira kay Kristo, but now, henceforth, know we Him no more. Pagkilala ni Kristo Jesus, ni Pablo sa Diyos, si kay Kristo, tao lang. So that's why, gani, abot sa nasang nakakabuhi si Kristo Jesus, dre, ginihingabot, gini Pablo, ang church. Kay para kay Pablo, wala na sang insakto nga religion, kundi ang religion ni Pablo nga Judaism. Pero sang si Pablo, ginluwas ang Diyos, ginbagos ang Diyos, laina ang paglantaw ni Pablo kay Jesus Christ. Ang paglantaw niya kay Kristo Jesus, hindi na siya tao lang, kundi Diyos in siya. Kag Diyos nga amo man mismo, ang nagbag-o sang kabuhi ni Apostol Paul. Before na ito ng taon ang si Pablo, no? Si James nga half-brother ni Jesus Christ, sang buhi pa si Kristo Jesus, wala man siya kapati nga si Kristo Diyos, tungkol kay nga man, nakita niya day by day si Jesus Christ, tungkol utod niya. So that's why siling sa mga tao siya na, hindi ba bata ang mga sasampanday kag ni Mary? But right after nga si Jesus Christ na banhaw, si James mismo ang isa ka-witness ni in the book of 1 Corinthians chapter 15. Dito nagtuo si James. So ang pagpati ni James dira, na hindi na siya tao, hindi Diyos, hindi si Kristo Jesus. So that's why kung basahon mo ginsulat ni James in James chapter 1, James, a bond servant of the Lord Jesus Christ. So ginakilala ni James na nga sulugo ko na ginsa ni Kristo. Why? Because James believed that Jesus Christ is God. And because Jesus Christ is God, He can change the lives of a sinner. Kag amoy ni ana experience ni James. Kag ni Apostle Paul. So that's why sila ni Pablo dere, verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Meaning may changes. bag-o na siya. Ang tanan nga ra kay Kristo Jesus, bag-o na siya. So that's why utod sa Ginoo, no? Kung ga-claim ka nga Christian ka, pero wala agad sang changes makita sa kabuhi mo, something wrong na. Yes, ang aton nga changes, ang aton nga sanctification, gradual, amat-amat. Pero kung dugay-dugay ka nga Kristuhanon, inyet wala agad sang changes kabuhi mo, something wrong na. Why? Because sila ni Pablo Dre, hindi pwede. Na wala sang changes because sila niya, therefore, conclusion ni Dre, therefore, if any man be in Christ, nagtuho kay Kristo Jesus, bago na siya. Minigin bagong isa ni Jesus Christ. Ang muna ginatawag na regeneration, born again, ay ginambal ni Jesus Christ sa kay Nicodemus. Meaning regeneration, no? It is a supernatural work of God, the Holy Spirit, imparting the spiritual life to a spiritually dead person. Sa ibang na nga definition, it is an act of God alone whereby He renewed the human heart. Meaning, ang Diyos lang gid kasarang magbag-o sa kabuhi sang tao. Kung wala ang work na sang Diyos, wala sinsarang makabag-o sa kabuhi sang tao. So that's why, amo na permigin na sulit-sulit man ako, no? During New Year, may resolution ng tao, hindi na ko sinihin, mag-amo sinihin, mabagpo na gid ko, pero pila ka bulan balik, why? Because you cannot change your life. Why? Tungod sang sinful nature nga ara sa imo, kang ina nga sinful nature, mahimo gyapon ina sing sala, kun wala sang isa nga makapugong sina nga amo na si Kristo, the God, the Holy Spirit nga magapuyo sa imo tagipuson. So that's why kung tutukod kag ni Kristo anon, may struggle kag in why. Tungod ang sinful nature or old nature nimo kag ang new nature naton nga amo si Jesus Christ, nagasumpakilay na. Siling sang old nature o kung sang new nature, simba ka. Pero siling sang old nature, hindi ko magsimba. Siling sang new nature mo, matuto magigit ko sa pag-alagad sa Diyos. Pero siling sang old nature mo, damot ako brahon. So that's why I'm out of my changes, kid. Sang kabuhi, sang isa katawo nga matuduod nga ara kay Kristo. So pamang may nakita ka bala nga changes sa kabuhi mo since you became a Christian? Kung na-claim ka nga tumulo, hasta subong, talok ka ng gyapon na tumulo sa bloton sa something wrong. Why? Kay kung totoo kagid tumulo, tagaan kagid sa Diyos ang burden to help to support the ministry.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Ikaw ay nakikinig dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Kumusta ka na kaagapay? Panibagong buwan na naman ang ating kinakaharap at sana ang ating mga naging leksyon itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan ay magsilbing baon natin upang harapin ang panibagong araw ng may buong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Ako po si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa 1 Peter chapter 2, verse 23. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. 1 Peter chapter 2, verse 23.

Ito po mga nakarang araw ay napag-usapan natin yung bang pagiging misunderstood, no? Kapag tayo po'y dumadaan sa mga panahon na tayo ay nahuhusgahan ng hindi tama, if we are being misunderstood, eh talaga bang there's something in us that wants to correct every rumor and to itama ang lahat ng mga tingin natin ay hindi tama na nasasabi tungkol sa atin, hindi po ba? Yan po ang ating naging topic nitong nakaraang araw. And just the other day, sa akin pong connection with our Bible study group, isa po sa nabanggit doon na ayaw nilang mangyayari ay yung mami-misunderstand sila. Yung bang tama ang motibo mo, tama yung gusto mong gawin, alam mo sa sarili mo na ito yung gusto mong gawin sa taong ito, pero for some reason, hindi ito nare-receive ng tama at nami-misunderstand ang iyong ginagawa. Hindi po ba masakit? Masakit po yan sa ating puso, sa ating isipan. Kapag ka, sa tingin mo ay tama at puro naman ang iyong intention, pero nami-misunderstand. Kayo po ba ay dumanas na nito, mga bagay na to? So, I'm sure naranasan niyo po yan, as I have, as all of us have. And there is that desire in us to protect ourselves, to defend ourselves.

Kapatid, ano man ang iyong dinaranas sa oras na ito, sa panahong ito? Let's look at the ultimate example of our Lord Jesus Christ, who endured persecution, who did not retaliate when he was insulted and was untreated unfairly, but he left his case in the hands of God, who always judges fairly. Kapatid, as you daily experience life's normal difficulties and challenges, let's ask God to help us remember the perfect example Jesus set in facing the worst of pain and suffering. Let us pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa ehemplo ng aming Panginoong Jesus, na bagamat siya po ang makapangyarihan sa lahat, ay hindi siya lumaban. When he was insulted, he did not retaliate, even when he suffered, because he kept entrusting himself to God, to you who judges fairly, who judges righteously. Panginoon, alam ko po na marami sa amin ang kumakaharap sa maraming mga bagay na unfair, hindi tama, at marami po sa amin ang nagugulumihanan, nagagalit, naiinis, at hindi makatulog sa oras na ito sa pag-iisip ng mga problema at suliranin sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, sa kanilang trabaho, sa kanilang barangay. O Panginoon, tulungan niyo pong yakapin namin ang iyong ehemplo na kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, sa iyong kaya at kayang gawin. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, nakikita mo ang lahat at kayang-kaya mong palabasin ang katotohanan sa gitna ng aming sitwasyon at karanasan. Panginoon, sa oras po na gusto naming gumanti, sa oras po na kami ay nagwo-worry, sa oras po na ginagamit ng kaaway ang aming sitwasyon upang kami ay bumigay bilang iyong mga anak. Help us, Lord, to simply continue and trust our lives by faith to a righteous God who will make everything right and bring us safely into your glory. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Russell Ramadizon. Nawa po ay naging mabiyaya ang ating pagsasama ngayon sa ating pong programang Reflections dito po lamang sa FEBC Radio TV. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

isa kita kautod no nga mo ginapirmi ang ginambal niya sa akon sang una, sang buhi pa siya. Nya pastor, kun sa akon lamang nga tawanon nga kusog kabakod kagkaalam sa pagatubang ko sa problema ko sa ako niya mister, siguro subong pastor, ambot kun ano na ko. Base ko nagapamulot na ko sang dahon kag mga bato sa dalan kag nagalagaw ako sa dalan sa tungang adlaw. Ti amo na kun ang bugay san Dios imo kag akon nga pangayoon, indi gid siya mag pangalang-alang kun indi magabulig siya sa imo. Kay nga man, He is our refuge. Ti sa pagpalahin naton diri, aton nga ginkabig nga passage of the day, verse 4 and 5, ano ang makita naton kag masapuan naton sa sining dinalan sa kasulatan, ari diri ang ikaduwa, no? Sa ginatawag naton mga butang nga ginahatag sa Ginoo sa aton, agud nga makapadayon kita sa pagatubang sa mga pagpahangkat nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Una, He is a refuge. Ikaduwa diri, kung lang taon naton, we have a refuge. Now, we have a river. Siya katulad sang isa ka suba. Now, ining suba bala no, kung lang taon naton sa Biblia, masapuan naton nga tam-an gid ini ka importante nga ginatog naton land feature ilabinigid sa daan nga kasulatan no, kung sa daan nga katipan ang mga syudad sa Ehipto napasad ini sa kilid sang Nile River no, ay ng mga Egyptian cities ara dra sa kilid sang Nile River. Kag kun madumduman nyo pa ang syudad sang Babylon, napasad ini siya sa kilid sang anong nga suba, Euphrates River. Bisan pagani ang syudad sang Roma, napasad ini siya sa kilid sang Tiber River. Ano ang yara sa ginatawag naton suba? Kung magambal kita suba, of course, nagambal ina sang tubig nga nagailig sa sina nga suba. Kag nga kung may tubig, anong katabo? May ara nga kabuhi. Kay kung may tubig, madamo sang katamnan nga mabuhi. Kag kung may madamo nga makatamnan, mabuhi man ang makasapatan. Kay makakaon sila, kay makainom sila. Kag anong matabo? Tiupod na dira ang tao. Tungod may kalanon sila nga mga katamnan, kag may makasapatan sila nga makaon, maayo ini nga duog nga pangabuyan. Kag di nagaamat-amat ini. Ayan, ginagatipon lang sila, gamay lang, ayan, minuro lang siguro. Tapos nagaamat-amat ini, dako, nga dako. No? Asta nga nangin isa ka syudad. Kaya nga man, river sustains and creates life. Amo ining makita naton, kag maobserbaran naton. Pero tam-an man ka interesting. Ano ya ang syudad sang Jerusalem? Ang syudad sang Jerusalem, wala ya sing ginatawag naton suba sa kilid niya. Kung madumduman niyo pa, diin nagalin ang iyaya water supply. Ti sa panahon pa ni King Hezekiah, may ara dra siya nga ginatawag naton dra cistern, no? Nga iya nga ginatipunan sang iya nga tubig nga nagahalin pa dito ya sa gwa sa syudad sa Jerusalem pagadto sa sulod sang Jerusalem. Kag ini ginguhab nila ini sa mga igang sa idalom. So umuin ang makita naton niya, no? Sa ginatawag naton dira syudad sang Jerusalem. So, ano ining ginambal diri parte sa suba? May suba nga ang ilig niya nagapasadya sang banwa sang Dios, versikulo 4. Amo ining ginambal diri sa aton sang sining dinala sa kasulatan. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God. Ang kamatuoran diri nga makita naton gili nga amo sini, indi ni siya literal nga

0: ginatawag naton suba. Rather, it speaks of a spiritual river that supplies spiritual power for the people of God. And that river is no other than God Himself. Amo ini ang makita naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Dasay kon aton dirigali nga o sa saon sa sini nga dinalan sa kasulatan ang katahom diri nga kamaturan niya mo sini nga subong ang suba nagahatag sang kabuhi kag subong man nagapadayon sang kabuhi ang aton niya Dios sa tiun niya sa liga naton magahatag sa aton sa kabuhi kag magapadayon man sang aton nga kabuhi. Ang muna kung aton yung alantan sa Biblia, masapuan naton nga ang ginatawag naton dira nga river. Isa ina kalarawan nga ginhambal sa pulong sa Ginoo sa aton. Dira, kung mation, kamo basahan ninyo Salmo 36 versikulo 8. Dira naton makita nga ang suba amo ina ang simbolo sang kalipay sang Diyos nga mahatag niya sa imo kag sa akon man. Mabusog sila sing bugana sang tambok sang imo balay kag paimnon mo sila sang suba nga sang imo mga kalipayan. Katahom sini no? Gusto naton nga mangin malipayon ang aton niya pagpangabuhi. Ang aton kwarta, ang aton niya manggad, ang aton propiedad. Makatagin na sa kalipay sa aton, pero umalagi lamang. Pero ang kalipay sa Diyos, maghatag sa imo kag sa akon, sa matutod na kalipay, nga nagapadayon. Kaya nga man, siya amo ang aton nga suba. Maisa pagid ka dinalan sa kasulatan niya makita sa Isaiah chapter 48, verse 18. Kabay kontani, nga nagpamati ka sa akon mga sugo, nyan ang imo pagidait, manginsubong kontani isang suba, kagang imo pagkamatarong, manginsubong sang mga balod, sang dagat. Ti ano ang subao? Nagailig, nagapadayon, ang tubig gayara, dra. Amo ini ang pagidait, sang Diyos. Sa tiyo niya ikaw kag ako, nagasunod kita sa iya, ayan, mabudlay, ayan tamaan kapiot, ayan ikayan kita. Tungod sa ato niya pagtuluhan, ayhan, butang-butangan kita istorya tungod sa ato niya pagtuluhan. Ayhan, yagotaon kita tungod sa ato niya pagtuluhan. Pero ang Ginoo maghatag sa aton sing kalinong. Kagang ina ang kalinong katulad sa suba nga nagailig kag nagapadayon. Amo ina ang ginatawag naton suba san Dios. Kag ari pagid makita naton sa 1 kapitulo 7 versikulo 38. Ang nagatuo sa akon subong sang nasiling sang kasulatan. Gikan sa tagipusoon niya, magailig ang mga suba sang tubig nga buhi. Katahom sa sinibalang kamaturan, ano ini ang ginatudlo diri sa aton? Kabuhi ini. Magakabuhi lamang ikaw kag ako sa matutud na kabuhi kunyara kita sa kay Kristo Jesus. Ang mga tumuluo, amo ining ilaya kabuhi, matutod niya kabuhi. Ang mga di tumuluo, nagakabuhi sila, pero hindi sa nagakaigo kag subong man sa insakto nga kabuhi nga ginhambal sang Biblia. Kaya nga man, even though they are alive physically, and yet they are dead spiritually. Whereas, a person who is in Christ, he is not only alive physically, but he is also alive spiritually. Why? Because we have our God who is our river na makasarang maghatag sa aton sang kalinong. That's why if you want peace in a world of trouble, abide upon the Prince of Peace. Pabilin kita, tuo kita, salig kita sa Diyos. Ayhan mabudlay. Ayhan may kagamo. Pero sa tunga sini, may ara kita na kalinong. Kaya nga man, He is the only one that can give us real peace. because He is our river. And at the same time, He is our refuge. Sa madasun naman nga broadcast, padayuno naton ang ikatatlo nga ginpakamayos ang Ginoo sa imo kag sa akon nga sa diin gamito naton sa tion nga mag-abot ang mga kabudlayan sa aton nga mga kabuhi. Salamat ini ang inyoabyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayos sa inyo.
1: Lakas loob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at kami sasa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita, at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanging mga pangako at kapangyarihan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga adlaw mga kauturan, magapadayon kita sa aton ng pagtuon kag talupang do naton ini ang Jeremias or Jeremiah chapter 18 verse 1 nagasiling, "This is the word that came to Jeremiah from the Lord." Adin sa Diyos, no? Siling sa Diyos, "Go down to the potter's house and there will I give you my message." Kita natin di kaklaro kayo blasang order sa Ginoo, no? Command sa Ginoo sa kay Jeremias. "So I went down to the potter's house and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so that potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him." Verse 6, "Then the word of the Lord came to me, O house of Israel, can it not do with you as this potter does, declares the Lord? Like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, O house of Israel." Kita natin din, no? Itong basahon, kinbasa natin pala ang pormisa sa Ginoo. Hindi iya pagpabayaan ang Israel. Tanawa bala diri, siling diri sa verse 18 or chapter 18 sa verse 4 sa Jeremias. "The vessel was marred, so he made it again into another vessel. So it seems good to the potter to make." Now, ano bala ang nakita nato na sa puan diri? Nagakabuka. So, amo magyapon nga clay o kon nga lunang nga ginagamit niya. Tiyan mo na bala nga halin kita sa lunang, kag mabalik man kita sa lunang, o kon halin kita sa yabok, mabalik man kita sa yabok, amo na ang kamatuuran, di ba? Now, si Jeremias diri, nagabantay siya, no? Kung sa aton pa, intently, kwan gid siya, curious gid siya, kung paano ang mga manughimo, ang mga workman ba, nagatiltig kung ginakuan pa, shape nila mapurma nila inang lunang o kung inang clay. Ang tanan seems to be going well, ganami sa pagtanaw niya sa pag-ubra sa mga nagatrabaho, ayan maayo man until nga inang nag-ubra sinang clay o kung sinang kulon, nakita niya inang flow in what he was making, nagakabungkag, nagalitik, duwa mo lang something like that. But instead of nga kung siya litik, ang ato niyong kisa, may mga bagay kita nga ginakuti, ginahaboy naton man, di ba? Kinatakan kita kay wala man nagakapurma. But iniya, ang pattern nga ini, instead, nga ihaboy niya inang lunang o inang clay away, gina-rework niya until he had produced a perfect vessel, a perfect pot, or a perfect sanggalamiton nga ina nga magamit la. Natutuman ta ang ginambal ni Ginoong Hesukristo sa aton nga kita iyagalamiton. We are his vessel. A vessel unto honor. Di ka musta ka imo iya. Now, tanupang dabla diri sa istorya sa Jeremias, kung may mga Bible ka mo, tamdan nyo na, basahon nyo ni karun hasta nga makatapos ta sa programa ta. O kung after sa program na ton, should I say, nga sa Jeremias 18:1-6, that God ang Ginoo naghambal sa kay propeta Jeremias. Sinya, this is what he would do with Israel. Nga amo ni himuon ko sa Israel. Amo man gyapon bisan pa nagduka salawayon sa ila. Nagapasaway sila apang siling nga amo ni ginahimo ko sa akon mga pinili sa mga Israelinon sa mga katawhan ko. That the sins, her sins ang Israel nga nasyon nagaprevent sa ila from becoming the kind of nation he wanted her to be. Amo ni ang kamatuuran. Di ang nasyon Israel, kaangay man sa ato nasyon Pilipinas. Kung nakahimo kita sa sala, amo ina ang nagaprevent sa aton, nagaupang sa aton, sa luyag sang Ginoo nga klase sang nasyon, nga luyag niya nga matabo sa aton. Kung aton na makita, there is no such perfect leader. Tandaan nyo gina, leader ta sa aton mga kaiglesyahanan, sa aton nga mga iglesia, sa aton nga kaugalingon, sa aton association, sa aton mga balay, ayhan sa aton simbahan, may mga leader nga ginbutang ng Ginoo dira. Apang talupang dabla ini nga ang nasyon Israel, ang iya sala, amo ina nagaprevent sa iya from becoming the kind of nation he wanted her to be. But mga kauturan, hindi niya ina pag-ihaboy. Hindi niya ina pag-isikway kag pabayaan. Kaangay sang isa ka clay, kaangay sang isa ka lunang nga ginaporma-porma sang isa ka katawo nga nagaporma kag nagahimo sang nangin maayo nga galamiton ukon nga vessel, ukon nga pot. Gina-rework niya. Gina-ubra niya, wala niya he did it not throw away those things. But instead, the clay gina-rework niya until it had produced a perfect vessel. Now, ipanggit na pala sa aton kabuhi, mga kauturan. Instead, he would bring, nag-aabot sa aton, sige sa imo, ang mga problema, ang mga sirkumstansya. Ayan sa imo kabuhi. Ayan, nag-aabot man sa, ang mga problema, ang mga circumstances into the life of the people Israel. Ayan, gusto sang Ginoo maghimo sang pagkambyo, changes necessary, nga luyag niya gali ipipion, imold sa luyag niya nga nasyon nga nakapahamuot sa iya. Do you think what you are doing pleases the Lord? Pamangkot lang ko sa inyo niya, ang imo wala ginahimo, makapahamuot sa Ginoo? Tanawa pala diri, wala niya gin throw away, wala niya gin sikway kay sili niya sa kay Jeremiah, amo na ang himuon ko sa nasyon Israel. Instead nga akon sila i-do away, akon sila pabayaan, akon sila padalaan sa mga sirkumstansya sa ila kabuhi to make the necessary changes, nga i-mold ko sila nga mapatyagan nila nga I am molding them into a nation that please me. Kita gali mga Kristohanon, amo man ina. Tanawab lang sa verse 4 of Jeremiah chapter 18, the vessel, kita abi, ikaw abi, ayhan nabuka, naglitik, natipik. So he made it again into another vessel as it seems good to the potter to make. Ay, ang Ginoo naton, amo gali ang potter. Kag may tinutuyo siya why he allowed that circumstances, why he allowed that problems, why he allowed that trials, why he allowed that tribulation that is happening in your life. Gin-allow niya ina, dumdum ka mo sa Roma 8:28. Permita na ginagamit, ba Romans 8:28, for we know that all things work together for good. You know, never a dull moment with the Lord. Kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo, kag ikaw ayhan, may edad-edad na, kita, hindi naging man kita bata, tunga-tunga ng edad naton sa inyo, da nga mga, may mga edad-edad naman. Pero talaw pang dablaw, never a dull moment with the Lord. Kung imo ginaalagad, kag ginasimba, kag gina, ang Diyos gina-priority ni mo, I tell you, when you make Him the number one priority in your life. Remember, Matthew 6:33, unaha lang siya bla, kay iba, ihatag niya ang kinahanglanon mo sa hindi mo ginapaabot nga tiyon, because we believe in miracle. We believe in His time. That's why amo ini, He would bring circumstances sometimes into our lives to make the changes necessary, kay because ang Ginoo nagpadala sa aton sang problema, trials, sang tribulation, sang circumstancia, ayan, ginamold niya kita into a person He wanted Him to be and a person that could please Him. Are you pleasing the Lord? Mamangkot mo ini. Nakultura na mo ini. God does something similar sa imo kag sa akon mga kauturan sa sidigid katiot. Sa mga believers today, whether nga i-remove ya ang sala sa aton kabuhi or ginapakpakpakpak niya kita, amo na lang nga gina ang kabataan hindi lang kay akigan mo kundi pinsindihon mo sa isala kay kung kisa gina nabaknot taman ni hindi ba? Kay luyag ta nga magkambyo ang ilang karakter nga ginabaknot mo, ginabakol mo ang imo nga bata because you wanted him or her nga makasiyasat man siya, makatalupangod man siya sa sala nga nahimo niya. Yet you want him or her to be a responsible child. That's why nga kauturan, God does something similar with us today. Whether niya i-remove niya ang aton mga kasaypanan or i-mold niya ang aton karakter to become more Christ-like. Ang iya nga goal is to improve us. Amo ni gani kasi naton. Ang purpose sang nagahimo sini asang patterns nga either nga ikwaon niya ang kasaypanan naton sa aton mga kabuhi o kung ginamold niya kita into a character nga gusto niya nga mangin kaangay kita niya sini. Kag ang iya goal is to improve us, mga kauturan. Tanang wablan what sa Jeremias 18:4, the vessel was marred, so he made it again into another vessel, as it seems good to the potter to make. Hindi gila kita amo ang nagakontrol sa aton kabuhi. He is the one who controls our life. Amo na lang, he is the pilot, he is the captain of our soul, of our life. Kay ang goal gali isang Ginoo, why he allowed that circumstances, problema, trials, tribulation, ang tanan niya na nga nagakalatabo para sa aton daw negatibo, apang ang iya gali goal, ang iya handom is to improve us. Abyan, gusto ka mag-improve sa imo kabuhi? Bato na si Kristo ngayong personal nga manluwas. Kristohanon, gusto ka mag-improve sa imo Christian life? Talikdi ang mga kasaypanan? Talikdi ang pag-imo sa kasaypanan? Alagara siya, subugit. His goal is to improve us. Ang iya handom sa aton, his desire, nga kita mag-delight sa iya, permi lang. Kaya kita nga mga tumuluo, tanawa, baladri, daw kaangay kita sining workman, sining himo sa mga kulon. Ako may personal, kuya nga amigo, nga nagahimo sang kulon. Sa Iloilo, sa Amon, sa Iloilo, dito man, lapit man kami to. May mga manugkulon man to, kagbay amigo ko nga, siling ko kay brother, Roming Silyorin. Kaya, siling ko, ginaano mo na niya ni Pastor, kapila ko ni it takes, you know, effort. Kag ang ginagamit ko, ang akon kamot, gid, ng kamot ko dito, may kurinti na niya, makapormas ang banga. In fact, yung tagaan niya, gani ko banga, buka namin sang banga. Kay mabugnaw, kung butangan mo sang tubig, made of clay, nagmala. Ginatutdan niya na, dipindi sa kainit nga ginabutang niya. That's why ang Ginoo gusto siya nga, ang kainit, ang fire nga nagadaba-daba sa aton kasing-kasing, ma-maintain naton ina in our Christian life. Abyan batuna siya. Kristohanon, let's be on fire in serving the Lord Jesus Christ. Ini sa gyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahili, kaya akong cellphone number is 0918-9021-2178. Good day!
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: ay nagalikop nga kadulom sa kabuhi sang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom, apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Sunlight, sunlight in my soul today.
2: Good morning sa amon mga pinalangga nga manog palamati. Kalipay naman namon nga makabisita sa inyo mga panimalay kag makadala sang mensahe sang aton nga Ginoo nga amo ini ang kapawa sang aton kabuhi, kapawa sa aton dalanon. Amo ining nagapalig-on sa aton, nagapabakod sa aton, nagasabdong sa aton kag nagatudlo ini nga kamatuoran sa aton pagkabuhi. Kag welcome gid sa sining aga sa aton program Pamanagbanag. Salamat gid liwat sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Sa sining aga magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sa kasulatan, makita diri sa John chapter 6. Basahon ako ng verse number 5. Siling sang pulong sa Ginoo, when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, when shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, there is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Kabay pa nga ang ginugin magapakamaayo sang iyang pulong. Mga hinigugma kun aton diri lantawon, makita naton nga ang aton Ginoong Hesus nagapakita sang miracles. Ginapakita niya sa sini nga mga katawhan nga sa iya nga paghimo sini, ini nga mga katawhan magapamati, kag sa ila nga pagpamati masapuan nila nga siya ang manluluwas nga sa diin magaluwas sang tagsa-tagsa nila ka mga kabuhi. Kun aton lang tawon diri, the feeding of the 5,000 is the only miracle of Jesus recorded in all 4 gospel. Matthew chapter 14, Mark chapter 6, Luke chapter 9, John chapter 6. It took place 1 year before Jesus' crucifixion, shortly before the Passover. The feast of the Passover, gina-celebrate nila on the first man month of the religious year. It commemorated the deliverance of the Jews from Egypt and the establishment of Israel as a nation by God's redemptive act. So kung nataon natin ini nga miracle, great miracle, the feeding of the 5,000 took place in the spring of the year on a grassy mountain side near Bethsaida. Bethsaida is known
3: also as Bethsaida Julius. Matthew said it was a solitary place. Kag kun imo lang tawon dira, ginhambal dira great crowds. Maka imagine ka bala mga hinigugma. Kadamu-damu kay ini nga mga katawhan lain-lain ang ila motibo. Sa nagasunod sila kay Ginoong Hesus, sa nagapamati sila, lain-lain ang tagsa nila ka mga motibo. Kag nabalaan ni Ginoong Hesus ang ila motibo. Ti, imagine 5,000 great crowds, including people on their way to Jerusalem to attend the Passover feast, came to hear Jesus. He was already popular because of his previous miracles. Kunin mo lang taon dira sa verse number 2. And a great multitude followed him because they saw his miracles which he did on them that were diseased. Imagine, great multitude, great crowds. He was already popular. Kagari sa tigipusoon ni Ginoong Hesus, when Jesus saw the multitude, he was moved with compassion toward them because they were a sheep not having a shepherd. Amo na ginabal sa Mark 6:34. This excited people greatly needed teaching. The crowds had plenty of official leaders. But ini nga mga leaders were spiritually blind leaders of the blind. So dari naton makita. Ari diri ginbasa naton kagina. Sang tiun nga si Ginoong Hesus naghambal sa kay Philip. Where shall we buy bread for these people to eat? Amo nang hambal ni Ginoong Hesus kay Philip. Si Ginoong Hesus pa naghambal. He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Ano man ang sabat ni Philip? Ang sabat ni Philip sa iya, sa kay Ginoong Hesus, it would take more than a half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Note that there were 5,000 hungry men plus women and children to feed. So kadamo-damo sa sining mga katawhan, Philip had his eyes fixed on the tangible and lost sight of the intangible of faith. Kag si Andrew nagambal man, nagsabat man. Ano nga ambal ni Andrew? Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Si Philip, si Andrew, nagduwa-duwa na. Kag kun imo lang tawon ang previous nga ginimo ni Ginoong Hesus, that's why ini nga mga katawhan nag-upod-upod, nag-witness sa mga miracles ni Ginoong Hesus. Pero ara sa ila pang duwa-duwa. Ara gyapon sa ila pang duwa-duwa. Nga si Ginoong Hesus nagid ang ila nga upod, mga previous miracles yung ipakita nila. Pero sa siningat yun, paano natin mapakaon ining 5,000 nga mga katawhan? Pero abin nyo, anong ginsabat ni Ginoong Hesus? Simply lang gin. Jesus replied, have the people sit down? There was plenty of grass in that place, and they sat down, about 5,000 men were there. You know what? The disciples were helpless to supply food for the 5,000. But listen to this. The powerful Savior, ang gamhana naton nga maniluwas, could multiply the boy's meal to feed 5,000. Dari naton makita, the supply of the Savior, ginhimo niya ang tatlo kabutang. Simple lang. He looked up, nagtangla sa ibabaw, those who have hungry souls to feed will need to look up often. This bread must come down from heaven. Gusto bala natin nga ang Ginoo mag-supply sang aton mga kinanglanon? Din kita magatubang? Din kita magatulok? Magatangla kita sa ibabaw kay siya lagid ang makasupply, ang mga makaprovide sang aton mga kinahanglanon. He looked up and second, he blessed. Ginpakamaayo sang aton Ginoong Hesus. The disciples could see nothing worthy of special thanks. But Jesus believed that having asked, he had received. So, anong ikatatlo nga ginhimo ni Ginoong Hesus? Ang ikatatlo nga ginhimo ni Ginoong Hesus, he gave. The one who looks up and blesses will have something to give. Di makita natin? Tatlo lang kabagay ang ginhimo ni Ginoong Hesus kag ining 5,000 nga mga katawhan nakakaon nga wala sa may nagreklamo. Makita natin the satisfaction of the multitude. Ano ginambal dara sa verse number 12? Siling sang balaan nga dinalan sang kasulatan, they were filled. They did all eat and were filled. Mga abiyan, mga hinigugma, Jesus alone can satisfy the hungry multitudes. Siling sang Psalm 107 verse number 9 says, for the Lord satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. God can and is eager to meet every need of the multitude, every need of the individual. Mga Kristohanon, na-experience na ngang Ginoo nag-provide. Ano bala ka-importante ini or ano ka-significance ining feeding of the 5,000? Some wanted to make Jesus a king. When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. The crowd, ining amang katawan, was looking for the wrong kind of king. They wanted to start a revolution and get rid of Pilate and the Roman yoke. So Jesus came to be a savior, not a political messiah. So Jesus used this miracle to teach that he is the bread of life. John chapter 6, 25, pakanto sa verse number 27, pakanto sa verse number 35. Jesus puts problems before us to settle, but we cannot settle them without him. That's why Jesus is necessary for the solution to life's problems. So Jesus make use of a little gifts. He can multiply what we have and use it. Jesus is sufficient for all emergencies. So mga hinigugma, si Ginoong Hesus lang gid ang makasupply, ang makaprovide sa mga kinanglanon naton. Hindi naton siya pagkalimtan. Dapat mangin matutom kita. Dapat mangin maaluwan kita kay ang Diyos nagahimuno gid sa aton mga kinahanglanon. Ang Diyos gid magapakamayo sa inyo sa sining adlaw. Ang inyo abiyan si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Nehemias, Chapter 12. Ang mga pari kag ang mga leveta. Amo ini ang lista sang mga pari kag sang mga leveta nga nagbalik halin sa pagkabihag kaupod ni Zerubbabel nga anak ni Shealtiel. Kag ni Jeshua, nga pangulo nga pari. Ang mga pari amo sila ni Seraya, Jeremias, Ezra, Amaria, Maluk, Hatush, Shekania, Rehum, Meremot, Edu, Genetoy, Abia, Miyamin, Muadia, Bilga, Shemaya, Joyarib, Jedaya, Salu, Amok, Helkia, kag Jedaya. Sila ang mga pangulo sang ila kapareho nga mga pari, kag sang mga kaupod sini sang panahon ni Jeshua. Ang mga leveta, amo sila ni Jeshua, Benoy, Kadmiel, Sherebia, Juda kag Matania. Si Matania, kag ang iya mga kaupod, amo ang gintugyanan sa pagkanta sang mga kanta sang pagpasalamat. Kag si Bakbukia, Uni, kag ang ila mga kaupod, amo ang gintugyanan sa pagsabat sa sadto nga kanta. Ang mga kaliwat sang pangulo nga pari nga si Jeshua. Si Jeshua, amay ni Joyakim. Si Joyakim, amay ni Eliashib. Si Eliashib, amay ni Joyada. Si Joyada, amay ni Jonathan. Kag si Jonathan, amay ni Jadua. Ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari. Sang si Joyakim ang pangulo nga pari, amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari. Si Meraya ang pangulo sang pamilya ni Seraya. Si Hanania ang pangulo sang pamilya ni Jeremias. Si Meshulam ang pangulo sang pamilya ni Ezra. Si Jehohanan ang pangulo sang pamilya ni Amaria. Si Jonathan ang pangulo sang pamilya ni Maluk. Si Jose ang pangulo sang pamilya ni Shebania. Si Adna ang pangulo sang pamilya ni Harim. Si Hilkay ang pangulo sang pamilya ni Merayot. Si Zacarias ang pangulo sang pamilya ni Ido. Si Meshulam ang pangulo sang pamilya ni Geneton. Si Zikri ang pangulo sang pamilya ni Abia. Si Piltay ang pangulo sang pamilya ni Minyamin kag ni Muadia. Si Shamua ang pangulo sang pamilya ni Bilga. Si Jehonatan ang pangulo sang pamilya ni Shemaya. Si Matinay ang pangulo sang pamilya ni Joyarib. Si Uzi ang pangulo sang pamilya ni Jedaya. Si Kalay ang pangulo sang pamilya ni Salu. Si Iber ang pangulo sang pamilya ni Amok. Si Hashabeya ang pangulo sang pamilya ni Hilkia. Si Netanel ang pangulo sang pamilya ni Jedaya. Ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga leveta. Sang panahon sang paghari ni Darius sa Persya, ginlista ang mga ngalan sang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari keg sang mga leveta. Sadtong panahon sang mga pangulo nga pari nga sila ni Eliashib, Joyada, Johanan kag Jadua. Ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga leveta nalista sa libro sang kasaysayan hasta sang panahon ni Johanan nga apo ni Eliashib. Amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga leveta. Si Hashabeya, Sherebiya, kag si Jeshua nga anak ni Kadmiel. Kag ang iban pa nila nga mga kaupod nga nagatindog sa pihak nila sa tion sang pagkanta sa templo sang mga pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios. Ini sila nagasabat sa kanta sang pihak nga grupo. Suno sa sugo ni David nga alagad sang Dios. Lakip na diri si Matanea, Bakbukia, kag Ubadias. Ang mga gwardya sang mga puertahan sang templo nga nagabantay sa mga bodega nga ara sa mga puertahan dampi. Amo sila ni Meshulam, Talmon, kag Akob. Ini sila nag-alagad sang panahon ni Joyakim nga anak ni Jeshua, kag apo ni Jozadak. Kag sang panahon ni Nehemias nga gobernador kag ni Ezra nga pari, kag manunudlo sang kasuguan. Gindidikar sa Dios ang pader sang Jerusalem. Sang tion sang pagdidikar sang pader sang Jerusalem, ginpatawag ang mga leveta halin sa ila ginaistaran. Ginpakadto sila sa Jerusalem para magpartisipar sa malipayon nga selebrasyon sang pagdidikar sang templo paagi sa pagkanta sang mga kanta sang pagpasalamat kag pagtukar sang mga simbals, arpa, kag lira. Ginpakadto man ang mga manugkanta halin sa mga baryo sa palibot sang Jerusalem kag sa mga baryo sang mga Netofanhon. May ara sa ila nga halin sa banwa sang Bet Gilgal kag sa lugar sang Geba kag Azmavet. Kay ang mga manugkanta nagtukod sang ila kaugalingon nga mga baryo sa palibot sang Jerusalem. Naghimo sang seremonya sa pagpakatinlo ang mga pari kag ang mga leveta para matinloan sila. Kag amuman ang ila ginhimo para sa mga tawo sa mga puertahan sang syudad kag sa pader sini. Gindala ko ang mga pangulo sang Juda sa ibabaw sang pader. Kag nagpatipon ako didto sang duha kadako nga grupo sang mga manugkanta para magpasalamat sa Dios. Ang isa ka grupo nagmarcha didto sa ibabaw sang pader pakadto sa puertahan nga ginahabuyan sang basura. Nagasunod sa ila si Hoshaya kag ang katunga sang mga pangulo sang Juda. Kaupod sila ni Azareya, Ezra, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaya, Jeremias, kag ang pila ka pari nga nagapatunog sang trompeta. Nagasunod man si Zacarias nga anak ni Jonathan. Si Jonathan anak ni Shemaya. Si Shemaya anak ni Matania. Si Matania anak ni Mikaya. Kag si Mikaya anak ni Zakur nga kaliwat ni Asaf. Nagasunod man kay Zacarias ang iya mga kaupod nga sila ni Shemaya, Azarel, Milalay, Gilalay, Maay, Netanel, Juda, kag Hanani. May dala sila nga mga instrumento, pareho sang mga ginpangtukar sadto ni Haring David, nga alagad sang Dios. Ini nga grupo, ginapangunahan ni Ezra, nga manunudlo sang kasuguan. Pag-abot nila sa puertahan, nga pakadto sa tuburan, nagsaka sila sa huluhagdanan nga pakadto sa banwa ni David. Nag-agi sila sa palasyo ni David hasta nakaabot sila sa puertahan nga pakadto sa tubig sa east sang syudad. Ang ikaduha nga grupo nagmartsa pawala sa ibabaw sang pader. Nagsunod ako sa sini nga grupo kaupod ang katunga sang katawhan. Nag-agi kami sa kilid sang tore nga may mga horno pakadto sa malapad nga pader. Halin didto, nag-agi kami sa puertahan ni Efraim. Sa daan nga puertahan, sa puwertahan sang mga isda, sa tore ni Hananel, kag sa tore sang isa kagatos. Dayo nag-agi kami sa puwertahan sang mga karnero, kag nagpundo sa may puwertahan sang gwardya. Ang duha ka grupo nga nagapasalamat sa Dios, samtang nagamartsa, nagderitso sa templo sang Dios. Nagderitso man ako didto, kag ang katunga sang mga opisyal nga kaupod ko. Didto man ang mga pari, nga nagapatunog sang trompeta, nga sila ni Eliakim, Maaseya, Minyamin, Mikaya, Eliowenai, Zacarias, kag Hanania, kag ang mga manugkanta, nga sila ni Maaseya, Shemaya, Eleazar, Uzi, Jehohanan, Malkiya, Elam, kag Ezer. Ini sila nga mga manugkanta, ginapanguluhan ni Jezrahiya. Sadto nga adlaw, naghalad sila sang madamo gid nga mga halad kag nagsinadya. Tungod kay ginlipay gid sila sang Dios. Pati mga babayi kag mga bata nagsinadya man. Gani ang gahod sang ila sinadya, mabatian pa sa malayo. Sang sadto man nga adlaw, nagbutang sila sang mga lalaki nga manugdumala sang mga bodega, nga bulutangan sang mga regalo, sang una nga patubas, kag sang ikanapulo. Sila ang magkolekta sang mga halad, halin sa mga uma sa palibot nga mga banwa, para sa mga pari kag sa mga leveta, suno sa kasuguan. Kay nalipay ang katauhan sang Juda, sa mga buluhaton sang mga pari kag sang mga leveta. Ginhimo nila ang seremonya sa pagpakatinlo, kag ang iban pa nga mga buluhaton nga ginapatuman sa ila sang ila Dios. Ginhimo man sang mga manugkanta, kag sang mga gwardya, sang mga puwertahan sang templo, ang ila mga buluhaton suno sa mga sugo ni Haring David, kag sang iya anak nga si Solomon. Halin pa sang panahon ni Haring David kag ni Asaph, may ara na sang mga nagapangulo sa mga manugkanta sang pagdayaw kag pagpasalamat sa Dios. Gani, sang panahon ni Zerubabel, kag ni Nehemias, ang tanan nga Israelinhon, naghatag sang ila mga halad para sa mga manugkanta kag mga gwardya sang mga puwertahan sang templo, kag pati man sa mga leveta. Kag ginpartihan man sang mga leveta, ang mga pari nga mga kaliwat ni Aaron, halin sa ila mga nabato.
7: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan, makabati.

Although hindi man perfect ang amon kinabuhi, kabay ba nga mapadungga namon ikaw kag ma-inspire ang madamo nga mga tao sa nagatulok sila sang amon pagginabi subong nga mga Kristohan. Padayon ka sa pag-provide sang amon needs, pag-guide sa amon, paghatag healing sa mga balatian, wisdom kag subong man, pinasahi mo Ginoo nga enablement sa madamo namon nga mga trabaho. This we pray in Jesus' name. Amen. Utod, ginaabi-abi ko gid kamo sa ngalan sang Ginoo. Kaga salamat sa liwat nga mangin kaupod ko kamo sining malipot nga mga tinion sa mga tulok kita sang pulong sang Ginoo. Kaga ang topiko naton nga patugsilingan amo ang gugma sang Ginoo. Upod na of course ang iya kaluoy kaga ang iya nga grasya. Natagaan naton sang pila ka mga meaning nga maklaruhan kita. Magsiling kita gugma sang Dios ano ina. Well of course isa ina kabalatsyagon sang Ginoo nga unay sa iya nga ang ginapangita niya sa aton nga mga tinuga niya labi na gid sa aton nga mga katawhan amo ang pinakamaayo para sa aton. He is seeking the highest good para sa aton tanan. Amo na mag-define kita ya gugma sang Ginoo, magsiling naman kita ya mercy sang Dios. Gin-withhold sang Ginoo ang penalty or punishment nga nagakabagay sa aton. Kag magsiling naman kita ya grace, amo ini. Ginhatag sang Ginoo ang indi nagakabagay para sa aton nga makasasala. Amo na abyan kamaayo gid ang aton Ginoong Hesus upod sa amay nga langit nun kag sa balaan kay Espiritu. Imagine nyo bala nga sa wala pa kita ya sa sining kalibutan, to pa lang kita sa konsepto sang Ginoo, nagbuhos ng iya paghigugma. Man, unay ini sa iya mo nga kinaiya, nga ang ginapangita niya, kaayuhan mo, kagkaayuhan ko. Pinakamataas pagin. O do sa madamo nga mga bisis, ining plano sang Ginoo sa aton, nga pakamayuhon kita, kag makadangat kita sa aton, the best nga kaimtangan, ginguba balasang salak. Amo na abyan nga time again and again ang Ginoo nag-exercise niya mercy nga dapat tani makasasala iya nga i-punish kaya may pinalidad ang aton mga paglapas apang gin-withhold niya ini kag sa tion nga naghinulusul kita sang aton mga sala ang Dios nag-extend sang iya grace forgiveness kag nagsiling siya patawaron ko ikaw butang nga indi nagakabagay nga para sa makasasala. Kiti magsiling kita ya kalapasan, kalautan sa kasuguan sang Dios kag sa persona himpit nga pagkabalaan sang Ginoo nagademand ini sang penalty. May kabayaran ginayabyan. Amo na ya sa tubangan sang Ginoo. Amo tong mga laragway sa Old Testament tong mga halad bala. Nya pili kamo dira sang wala sang kasawayan nga mga pispis ukon hayop nga sa diin magarepresentar sa inyo sa pag-atone o pag-cover sang inyo mga sala. Di before iniihawo ning sapat ni ibutang sang makasasala ang iya nga kamot sa ulos ning sapat kag amo ang pagpatulo o galing sang dugo. You see mga abyan, ti initanan taud-taud nagalaragway sa katapusan nga halad para sa sala sang kalibutan tanan nga makasasala. Walay liwan ang kordero sang Dios. Juan 1, Kapitulo 29. Nga amo ang magatubos sa ila sa aton tanan, gikan sa aton mga sala. Naong sunod natong nga pamangkot, amo ini. Di naton mabasa sa Bible utod, ininggugma sang Ginoo. Nausiling sang 1 John chapter 4, verse 16, and we have known and believe the love that God hath for us. God is love. Amen. Ang Dios gugma. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Kun may isa pa, kapinakamataas nga ekspresyon sang kaangtanan, sang maalamon o rational intelligent beings nga nag-exist sa isa kag isa, wala na sang iban, ining balatsyagon sang gugma, ukon pagpalangga. Halin ini sa Dios abyan. You see? O kabay pa nga sa diin ang aton balatagi pusoon.

ma-empty sang ginasiling natun dumot, ma-empty ang atong tagipusoon sang kapait, kag iniabyan, mabutangan sang pagpasensya, mabutangan sang pagpasaylo, nga nagatubod sa isa kakasing-kasing nga may pagpalangga, nga halin sa Diyos. Amen. Amun abyan. Naong masunod natin din nga, pamangkot amo ini. Kanday sin-o kunibutang natin sa mga katawhan ang ginhigugma sang Diyos. Well, of course, una sa tanan diri, tingin higugma sang Ginoong iya, bugtong anak. How many times mabasa nato na sa Biblia? Ngayon, higugma sang Diyos sa wala pa kita kagang tanan nga tinuga, gina-exercise ini sang tatlo ka persona sang Ginoo within sa iyang pagka-Diyos, within the Godhead. Anong siling niya dito before gintugmawa ni John the Baptist, si Kristo Jesus, siya ining akon hinigugma nga anak. You see? Kagsubong man sa pangamuyo na ginang Jesus, nagtangla siya sa langit ka, nagsiling niya, amay kabalo kagid, nga ginahigugma ko ikaw. Amo na abyan. Now, ang masunod rin, ginhigugma sang Diyos, tanan nga mga makasasala, tanan nga mga katauhan sa sining kalibutan. Matiin nyo bala? The whole human race and each member, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Ginikugmas ang Diyos tanan ng mga makasasala. Matiin nyo uton, basahon na kundring isa kadinalan. Romans chapter 5, verses 6 to 8, nagahambal siya. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kita mo na mga utod ang pagpalangga sa Ginoo. Wala diya nagsiling Bible nga, mga maayo lang, o kung matarong ko sa bagay, inang statement kina disqualified na ina nga daan, nga wala sang matarong o kung maayo sa aton sa tubangan sang Diyos. Husto? Ang 3:23 mismo, sang taga-Roma nagasiling sanglit kita tanan nagpakasala kag nawadaan kita sang himaya sang Diyos. Hindi bala? Amo na biyan pa salamatan naton ang Ginoo nga sa iya na kong gugma, gininakop niya kita. Sala natun siya nagbayad, kamatayo natun siya nagantos kang nag-experience ang pagpahamulag sa aton nga makasasala kang sabalaan nga may, siya ang nagpasan sini. Hindi bala? Ginbayra niya ini, sing bugos kag makaisa, amun ang term usually nga gingamit sa Hebrews, once and for all, dito sa cross, sa Kalbaryo. Amo na abyan, pasalamatan naton ang Diyos ni. Tuguti ako ninyo sa paghatag sining mga panghuna-huna sa aton pagtakop, pagpamalandong naton sa sining adlaw. Nahauna, kung ang gugma sang Diyos para sa tanan nga mga mahigko kang makasasala nga nagalakip sa imo kang sa akon, abyan amo ini, take courage. Nga aman, kita nga makasasala, may lugar, may papil, kag may kabilyanan gali sa tubangan sang aton Ginoong Diyos. Amen. Wala gali kita ginsikway o kung ginabandon sang aton mahal nga Ginoo. O kung nagsiling sa aton hala pagusto kadira sa imo dalanon, kag pakadtos kalaglagan, way kuya kabalaka sa imo. Utod maatag ang dinalan nga aton ginbasa. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen, abyan. Amun ang gina-encourage ko ikaw, hindi ka magbatsyag amigo, hindi ka magbatsyag amiga. Nga daw hindi naging masarangan, panason ang imo sala. Hungod man sa imo buot, sulit-sulit man kagdamo-damo man nga sala, nga ito nahimo sa itong mahal nga Ginoo. Abyan wala niya kita ginsikway.
naghimo siya sang isa ka ultimate sacrifice for us in the cross of Calvary. Kag nagasiling sa sa aton, hinulsuli lang bala inang imo sala. Ako alang bala ang imo pagka di matarong sa tubangan ko, saligi ako nga imo bugtong nga manluluwas kay makasarang ako sa pagluwas sa imo. Amen. Amo na abyan. Ikaduhab lang una huna nga gusto ko i-share mo ini. Sa aton nga mga nakakilala na kay Jesus in a personal basis, kung siya gapalangga sang tanan nga makasasala, dili kita maghupot sang pagpasulabi sa aton tagipusoon, kundi magapaninguha kita sa grasya sang Ginoo nga ipaambit ang maayong balita sang pagtalos ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo, sang iyaman nga pagkabanhaw nga amo ining magadala sang paglaom, pagpatawad, kag of course kaluwasan sang tagsa-tagsa ka makasasala nga magahinulsol kag magbaton kay Jesus. Amo na abyan, utod na kon sa Ginoo, it is but our duty and our privilege utod. Subo nga related kita kay Jesus in a personal basis nga nabato naton siya. Iwalita, i-share tang kaluwasan ang gugma ni Kristo nga wala sang pinilian sa tanan nga mga tawo. Batunon man nila ini o kon indi. At least abyan akon nga tumuluo, nangin kabahin ka kag nahimo mo ang imo misyon nga ginsiling sang Ginoo sa imo. Ngay balita ta sa tanan nga mga tawo nga makasasala, ya gugma sang Dios. Amen. So amo ina abyan kag utod nakon sa Ginoo. Para sa imo nga nagapamati, hindi ka magdula paglaom. Mientras tanto buhi pa kita, palapit lang bala kay Ginoong Hesus, kay luwason niya ikaw, patawaron niya ikaw. Agdahan lang siya bala magsulod sa imo tagipusoon na nagasiling ikaw, Lord Jesus, come into my heart and He will save you, He will forgive you. Amen. Kag mga tumuluo, hindi kita magkakapuy, hindi kita magkaluya. Aton tipuno ng aton mga resources, pangamuyo naton sa Dios nga mapasagahay ang yakaluoy na sa kaluwasan sa mga tao nga wala pa Kristo. Salamat sa Ginoo sang minsay sang iagugma nga hindi lamang nagdala sa aton sang pagpakamaayo, kundi nagtulod man sa aton sang responsibilidad nga mataas nga i-share ni sa mga tao nga wala pa Jesus. Amen. Well, pakamayuhon di kita tanan sang Ginoo. Paalam na kita sa inyo. Once again, ini ang Hour of Hope. Kagupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, mga abyan ka gauturan kay Kristo. Nagadayaw kita ka nagapasalamat sa Ginoo sa sining bag-o naman nga adlaw nga ging dugang niya sa aton. Dalayon ang Diyos ang iya nga paghatag sa aton sang bag-o naman nga oportunidad nga magakabuhi kita kag sumuman nga makahimo kita sa mga bagay nga magadala sang himaya kag kadungganan sa iyang ngalan. Mga abyan, ininyo amigo sa kanginan si Pastor Alan Lumangyaw sa Kainos East Christian Fellowship dira sa May Lupis East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Yan ikaw abyan, kung wala ikaw sang simbahan sa tagsa kadomingo nga sa din duwag mo nga maka-worship o sa Ginoo upod sa mga kauturan, kami ginagakalipay sa imo sa pag-agda. Yara kami dira sa may second floor sa Lupis East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Alas 10 ang aga sa tagsa kadomingo dira kami naga panimbahon. Kalipay namon nga maka ministry kami sa imo. God, mangin kabahin kami sa imong spiritual journey abyan. Kung ikaw wala sang simbahan, okay? Nagapangimbitar kami gid. Okay, magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan nga nagasuporta pagi sa pagpangamuyo kag sa pagpamati man sa aton programa ang Salmo Morning Edition kag subuman sa tanan nga programa sa Radio DYVS diri sa Bacolod. Magapanamyaw kita sa aton nga amigo nga pastor dira sa may Fairhaven Baptist Church kay Pastor Gridan Palma. Upod siya panimalay kag sumuman sa mga kauturan kag membro sa iglesia sa Fairhaven Baptist Church barang Alandon, Barangay 6, Bacolod City. Kag sumuman, luay kugli nga mga hatag sa announcement sa tanan nga nagraduar sa Negros Fellowship Baptist Seminary nga maya kita sa 4th Alumni Conference this coming August 31, Lunes inang adlaw kag holiday dira sa aton nga school campus sa may Bulupitoon Miranda Hinigaran Negros Occidental. Ang aton nga speaker si Pastor Ebenezer Bacolod kag ang aton nga lecturer si Pastor Ebenezer Varon. Gani mga fellow ko alumnos, magakitaay kita kag maga fellowship kag labi na sa tanan maga pamalandong o maga tuon kita sa pulong sang Dios paagi man sa mga alagad sa Ginoo nga iya pagagamiton sa sining fourth NFBS alumni conference. Ginatamyo ko man sa aga ko mga amigo nga mga pastors dira sa norte nga bahin sang Negros Occidental si Pastor Arnold Perez sang Banwasang Calatrava, kagjuman si Pastor Limuel De Los Reyes sang San Carlos Fellowship Baptist Church, kag sumuman si Pastor Ryoben Tutika dira sa May Cadiz Fundamental Baptist Church, Pastor Notdot Molinas sang Kaduhaan Fundamental Baptist Church, kag si Brother Ray Horkin dira sa May bahin man sang Manapla. Ginatamyo naton sang magid nga aga. Kag ako mga amigo dire nga mga pastor sa Bacolod, Pastor Nonoy Loxin sang Sumag Fundamental Baptist Church, Pastor FF Nefras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church, suman si Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church, Pastor Ephraim Sibalya, ginatamyo man naton sang magid nga aga, Pastor Noel Lanusa dira sa may East Home 2, Barangay Estefania, Bacolod City, Pastor Carlo Lamata sa Bacolod Evangelical Church, ginatamyo man naton, kagsuman si Pastor Judge Bargaminto sang Tangub Evangelical Baptist Church, kag sa tanan ko nga mga amigo nga mga pastors nga nagapamati sining aga, ginatamyo kud ikaw amigo sang magid nga aga. Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church sa Mansilingan, subuman si Pastor Dan Condivillamar sang MRRP First Baptist Church upod sa mga kuturan dira sa may barangay Handumanan, Pastor Rizal de Agulino sa Journey of Faith Baptist Church sa Santa Cruz, Murcia. Kag of course, si Pastor Ronnie Arcolas sa Mansilingan First Baptist Church upod sa iyang pastoral staff, suman sa office staff, labi na sa kay Ma'am Angeli Agulino. Kag sa kay Nanay Sally Abarte, kay Mrs. Bagtas, ginatlamyaw naton sila sa magid nga aga. Kag sa tanan nga mga pastors sa Southern Negros, sa Central Negros, nga nagapamati, labi na sa idalom sa Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, ginatlamyaw kugid kamo sa magid nga aga. Okay, mga byan, sa ito nga pagpamlandong sa pulong sa Diyos, diri kita sa Romans chapter 5, verse 1 to 5. Diri kita magpamlandong sa pulong sa Diyos. Basahon akong diri. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand, and rejoice in the hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Magapangamuyo kita, anay. Father God in heaven, Lord, we thank you for this wonderful day, Father, nga gindugang mo naman sa amon. Thank you, Lord, sa imo kaluoy, sa imo bugay, o Diyos, nga mula man nag-sustain sa mong kabuhi, Ginoo. Yes, Lord, amon pagkabuhi sa sining kalibutan is not easy life. But with you, O Lord, we're able to overcome and surpasses sa mga bagay nga sining Ginoo nabudlayan kami. Yes, Lord, ang presensya mo sa amon, among gidamay ang amon assurance ka security while nga kakabuhi kami sa sining kalibutan. Dear Father, just pray sa amon nga pagtuon si mo lang pulong sining aga, gapangay kami Ginoo sang kaalam mo. Kagambala ang Espiritu o Diyos makighambal sa akong abiyan kagutod nga nagapamati sa sining aga. Agud na may mupulong may lugar sa iya tigipusoon, kagbisan po Diyos ini ma-apply niya sa iya kabuhi. Kagsubuman akong pangamuyo, Ginoo, tagai makusang kaalam. Sa pagpatpat si mong pulong, O Diyos, kabayo, Ginoo, ininga pulong o lagid, ma-apply ko sa akong kabuhi, O Diyos. Lord, ikaw mangin takos sa amon sa pagbaton si mong pulong sa siningaga. And this is my prayer, Father, through your Son, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, sa liwat, may nga aga, mga abyan kagutod sa Ginoo, kita gid nga gadayaw kag nagapasalamat sa Dios sa sining oportunidad nga ginahatag sa aton labi na sa tag sa kamartes nga adlaw nga maka-share kita sa pulong sa Dios sa inyo. Ayan si mo nga pagpulupangapi sa sining aga, nagapamati ka sining programa kag may makuha ikaw nga mga kamatuoran nga ma-apply mo gid sa imo nga pagkabuhi. Kag ayan si imo man nga nagadrive siguro si imo salakyan pagkadto sa opisina, mangin pakamaayo ang pulong sa Diyos sa sining adlaw sa imong pagkabuhi abyang ugutod si Ginoo. Kaya ang pulong si Ginoo amo natong fuel sa atong spiritual nga pagkabuhi. Pag wala ang pulong, mala atong kabuhi. Wala kita sa itawag ng reference sa atong pagkabuhi, wala kita basihan sa atong pagkabuhi Kristohanon kung wala kita pulong sa Diyos sa atong nga pagkabuhi. Okay, so diri sa Romans chapter 5 verses 1 to 5 mga utod si Ginoo. Makita naton diri ang mga benefits or blessings sang pagtuo. Okay? Amo ina importante ang aton pagtuo sa Dios. Kagina nga pagtuo naton mga abyan nga utod si Ginoo sa Dios, managadala ina sang pagpakamaayo sa aton. May mga blessings ina nga mahatag sa aton along the way sa atong journey sa Dios, sa atong pagtuo sa iya. So makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan mga biyang gutod si Ginoo nga sinya, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Una nga butang ato makita nga pagpakamaayo sa ato nga pagtuo sa Dios, may ara kita sang kalinong. Okay? Or I mean, ato makita nga langin matarong kita sa tubangan sa Dios. Ang aton pagtuo nagadala sang justification. Magsingitan ni justification, abiyang gugutod si Ginoo, ngayon na ablanggin pakamatarong kita sa Dios. Yes, sa mata sang tao, hindi sila magpati kag hindi acceptable ang aton justification status sa ila. But before God, through faith, we have been justified. Wala na si iban pa pamaagi, mga abiyang gugutod si Ginoo, agod na may matarong kita sa tubangan sa Dios, kundi ang aton pagtuo sa iya. Okay? Ang aton pagtuo sa iya nga sinsiro nga nagasalig kay nagatuo kita sa Dios nagadala ina abiyang gugutod si Ginoo sa aton pagkamatarong. Nunuman nyo ang kabuhi ni Abraham. In the book of Genesis, I think chapter 12, by faith Abraham counted as righteous, or by faith Abraham has been justified. Ang iya pagtuo sa Dios amo ang nangin balido nga rason agod nga mangin matarong siya sa Dios. Kag amo man sa aton abyan gugutod si Ginoo, agod nga isipon kita nga matarong sa tubangan sa Dios, ang aton pagtuo ang kinahanglanon. Importante aton pagtuo. Kay mo na siling sang Romans chapter 5 verse 1, having been justified by faith. Okay? Ang aton pagtuo sa Dios nangin matarong kita sa tubangan sang Ginoo. Wala sang iban nga elemento nga imuon ang tao agod nga mangin matarong siya sa Dios, indi ang iya kahimuan. Iya hindi ang iya nga performance sa kabuhi. Kaya hindi niya man pwede baklon ang justification sa Dios. But rather, abiyag agutod si Ginoo, it was offered by God as free sa aton pagi kay Ginoo Jesus. Ang imuon lang siyang tao, amo ang magsalig sa Dios, magtuo sa Ginoo. Tuhuan niya nga ang Dios, amo ang iyang manuluwas. Tuhuan niya ang Dios amo maging master sa iyang pagkabuhi. Wala na sang iban pa. Amo na abiyang kagutod si Ginoo. Hindi by sacraments, hindi by obedience of the law, or any performance that we could offer before the Lord, but rather our faith before Him. And that's the only way that we could be counted as righteous or justified before the Lord. Habiyang nga kukutod si Ginoo, amo na importante itong pagtuo sa Dios. Amo na salamat kita, nga kita nga mga tumuluo, mga Kristuhanon, bangod sa may balita nga itong nabatian sa pulong sa Dios nga ginwali sa aton. Kaya sa pagpanghikot sa Balang Espiritu, kita nag-respond sa pagtuo sa Dios. And with that response, mga utod si Ginoo, amo ina nga nangin matarong kita sa tubangan sang Dios. Ngani si imo nga pamati siningaga, kumusta ikaw ang imo pagtuo sa Ginoo? Are you sincere with your faith before the Lord? Or maybe wala pa ikaw naka-connect sa Ginoo? The only way to connect with God or to connect to God is to have faith in God, ang imo pagtuo sa Dios. So, that's the blessings. Ang pagtuo nagadala sa aton sa pagkamatarong. Not only that, isla niya pag sa verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ikaduha nga blessings utos Ginoo, not only justification, nagdala ang pagtuo na aton, hindi lamang pagkamatarong, kundi kalinong. Okay? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. O mga abiyang agutod si Ginoo, amo ni nga kalinong niya nga ang Diyos lang kita makaprovide sa aton. It's a true peace that we are looking for. ang kalinong sa Dios. Kag masilin kita balaga ni utod si Ginoo nga kalinong sa Dios, it doesn't mean wala kita ya trouble. It doesn't mean wala kita struggle sa atong kabuhi. May mga sufferings makita gyapon, may experiencehan. But ang kalinong nga ginambal diri that amid sufferings and hardship still we could have peace because God is with us. Amo na abiyang agutod si Ginoo. Ang kalinong nga nagdala sa aton pagtuo sa Dios. Amo ning kalinong nga bisan anong nga sitwasyon kahimtangan naton sa kabuhi, abiyang agutod si Ginoo, we're able to stand and go on, move forward. Bangod kay nagasalig kita ngang Dios ara sa aton. He is with us in our journey. Di ba? Ang ginuupod naton. Kagambal niya, niningang kalinong, through our Lord Jesus Christ, we have peace with God through the Lord Jesus Christ. Meaning, without Christ, there is no peace. Bisan ano pa nga kawil off sang pangabuhi sang tawo kung wala sa Kristo siya kabuhi, hindi siya gihapon maka-experience sang sining kaangay nga kalinong nga ginhambal sang pulong sang Dios. Bisan ara na sa imo ang tanan, kumpleto ka sa pagkabutang, puno ka financially, materially, but without Christ, this kind of peace nga gina-offer sa Ginoo, hindi mo ni ma-experience yan without Christ. Amo na ka-importante, abiyang gagutod si Ginoo ang aton nga relationship sa kay Kristo Jesus. Because faith brings peace sa aton nga pagkabuhi. Okay? Nga magdala ini sang kalinong ang aton pagtuo sa Dios. Bangod kay every time mga abiyang gagutod si Ginoo sa anuman nga sekomstansya sa aton kabuhi, bangod hugot aton nga pagtuo sa Dios, may kalinong kita. We have this assurance that indeed God will be in our side. Amen. Ang Dios ara sa aton upod sa tunga sang struggles, sufferings, hardships in life. He is with us and His presence is enough. Mga abiyang agutod si Ginoo, agod nga mangin malinong kita. Bangod, buligan kita sang Dios sa pag-carry sang aton mga burden sa kabuhi naton. Amo na yung ikaduha nga butang, mga abiyang agutod si Ginoo, nga nangin pagpakamayo kung kita may pagtuo sa Dios. Ang aton kalinong sa aton nga kabuhi. Not only justified by faith, we have peace with God. Ang ikatatlo, abiyang agutod si Ginoo, nakita ito sa verse 2. And through whom also we have access by faith into this grace in which we stand. Ang tatlong, ikatatlong blessings, abiyang agutod si Ginoo, sa itong pagtuo sa Dios, not only justification, not only peace, but also we have access. Ang aton access sa Dios, okay? Access by faith into this grace in which we should stand. Magsigitag ni access, abiyang ang utod si Ginoo, it speak about our connection to God. Wow, sa sining kalibutan, no? Importante kung may connection ka. Di ba? Importante kung damo ka connection. May mga sitwasyon sa kabuhi nga connection mo is maka-help gid. Makabuli gid siya mo. But of course, we need to have good connection. Hindi a bad connection. No? Ang pinakatahom nga connection nga dapat i-avail sa tao kundi ang iya connection sa Dios. Okay? Ang iyang connection sa Dios, bangod kay nga aman, in all aspect ang situation sin life mga biyang agutod si Ginoo, hindi kita malugaruan sa Dios. Nga kung magpalapit kita sa iya, aragin siya nga magabulig sa aton. Lantaw niyo blamang abiyang ngutod si Ginoo ang gina-project nga situation or circumstances sa sining chapter 5 sa Book of Romans. After naton nga ma-receive ining blessings bangon sa itong pagtuo sa Ginoo, ang bal niya in verse 5b, and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulations produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So gina-project ang possible nga mga magkalatabo na mention din tribulations. Abiyang agutod si Ginoo. But with these blessings that we have because ato nga pagtuo sa Ginoo, we may able to ensure what kind or type of tribulations in life that will come along the way sa atong journey sa Dios. Amo na abiyang agutod sa Ginoo, kita nga nagasalig sa Dios. Dapat maging malig-on kita. Okay? Okay, we all know naman, amo ina kabudlay, no? Ka-fragile ang kabuhi sa sining kalibutan. Ang pagkabuhi isang kalibutan na punan sa mga uncertainties. Wala kasiguruhan. Sa panahon, mainit, maulan. Sa panahon, may mga sitwasyon nga maayo, may mga sitwasyon nga naghatag sa aton siyang pabor, may mga sitwasyon man nga wala naghatag sa aton siyang pabor. Apang abiyang ang utod si Ginoo kung ara kita sa Dios. Hugot ang aton pagtuo kag pagsalig sa Dios bisan ano man nga sitwasyon sa kabuhi naton. Favorable man or unfavorable ang sitwasyon sa aton abiyang ang utod si Ginoo. Since God is with us, we can stand. We can stand sa aton pagkabuhi sa Dios. Because ang Ginoo magahatag sa aton sang kalinong assurance. At the same time, with that access naton sa Dios, we can talk to Him with our situation. We can unload to God sa aton nga mga burdens, sa aton nga mga concerns sa kabuhi. That's the very advantage sa abiyang gugutod si Ginoo ang atong pagtuo sa Dios, because nga may access kita sa iya. Anytime we can talk to Him, anytime we can unload our burdens sa Ginoo, we can cry out to God with our situations. Hindi biya abiyang gugutod si Ginoo. Amo na ang matahom nga makita naton nga blessing tungod kay aton, tungod kay nagatuo kita sa Dios. We have this access to God. Hindi na kita mag-aagi kung kasino pa nga punto Pilato. Agud makigsugilanon kita sa Dios. We can talk to God directly. We can lay down to Him sa aton pagkabuhi. Mga sitwasyon naton subong, itugyan ina sa Dios, isalig ina sa Ginoo. Kaya nga man tungod sa aton access sa iya. Amo lang gisab yang ugutod sa Ginoo kabay nga enjoy naton ini nga pribilehiyo sa aton access sa Dios. We have free access to God, no? That's why we need to enjoy this access. Hatag tiyon sa pagsugilanon sa Dios. Hatag tiyon sa pag-ampo sa Ginoo. Itugyan sa iya ang kung ano man ang imo sitwasyon yara sumong. Bangod sa imong pagtuo, abiyang gugutod si Ginoo sa Dios, you have this access. And please, this access, i-utilize naton kaya ang Ginoo willing magpamati kang magtalupangod sa aton nga mga concern sa aton nga pagkabuhi. Yes, abiyan gagutod sa Ginoo, these are the blessings sa atong pagtuo sa Dios. Justification, peace, and access to God. Kagabay, ini nga kamatuoran abiyan gagutod sa Ginoo, aton ini i-utilize sa aton nga pagkabuhi. Ang Ginoo willing gin magpamati sa aton. Kung may desire ka sa imong kabuhi, ipalapit si Ginoo. Kay may access ka sa iya, hindi ka mahuya. I-utilize ining access nga may ara kita abiyang kagutod sa Ginoo. Kabay ining pulong sa Dios nga aton ang pamalandungan sa siningaga, may hulot gid sa aton tagsa katagipusoon. Kagdumdumo naton, bangod sa itong pagtuo sa Dios, nangin matarong kita. Bangod sa itong pagtuo sa iya, may kalinong kita. Kagbangod sa itong pagtuo sa iya, may access kita. Kabay ang Dios, mapakamayos yung pulong, kulabos ng kita sa tsimpo, kagkitaay naman kita sa sunod nga simana sa pagdala sa mensahe sang pulong sang Dios. Ginatamyo ko gali akon nga mga kauturan dra sa may Kainos East Christian Fellowship, sa bugos nga community sang Kainos East Christian Fellowship. Salamat sa inyong pagpangamuyo ug pagsuporta. Kabay ang Dios mapakamay sa inyo. Kagsumang gali si Mr. and Mrs. Jewel and Sally Valenzuela dra sa may Barangay Bata. Maninay Nida Valencia, maninay Gloria Diaz dra sa may Bata Fundamental Baptist Church, upod si ilang pastor si Pastor Ilerjan Moalia. Sa liwat, ininyong abyan, si Pastor Alan Lumangyaw, nga nagasiling kabay ang Diyos, kid magpakamayo sa inyo. Bye-bye!
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time at 7:02 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyop ako!
1: Aliyaw ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

0: nagsigaw ng hampas ng...
1: May nga nga, Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nabalik ang programa, nga kaupod ninyo sa paghandong para sa pagbago, iniyang oras na Pilipinas! Ganun, medyo mahangin sa labas. Good morning sa tanan aton mga kabiyanan, mga kauturan, mga kaupod naton sa siningaga. O sa sining morning, sa aton naman nga bago naman nga episode. Tuesday morning episode mga kabiyanan sa aton nga oras sa Pilipinas. Again, sa oras kagtunga naton nga updanay. O, jig, sinilihan nyo kaupod sa siningaga sa gihapon. Adlaw-adlaw, wala punaw, bagyo, ulan, baha, linog. Of the night kita mga kabiyanan. Kaga aton yang mga ilikoton nga wala gid unta tanay ya. Padayon niya. Wala niya mo nang ginampal nga. Wala punaw mga kabiyanan. Subong ga inulan, gatulo talithi. Di mo gina. Kaga kun may biyahian kamo karon no. Pumalakat kamo karon bla via motorcycle. Hindi malipat nga magdala sa inyong mga raincoat. Pwede man mamayong na magmotor galing kahit basi buguba bla inyong payong. Bakit bla kasi ka motor ga pamayong ka. Basi pag arangkada mo, nabilin ka kayang imong payong daanag. delikado ng payong sa motor ha. Raincoat lang ha. Raincoat or... ano ka na lang ah, rain or shine. O, pabasa ka na lang. Amo lang imong other choice, ha? You have no choice on the matter. Pero kung malakat ka, nga, kung diin-diin ka bala malakat, may mga lubrahon ka, may mga likutun ka, always remember to bring your payong. Kung di ka man magmotor, bring your payong. Kay importante ka ng payong, permi. No, may mga gagmay nga mga payong nga mabakal. Eh, damo naman subong, kabalo naman kamo kundi magbakal, ah, di ba? may payong bala nga may ang ginakalo na bala. Dumaan ko na sa mga isang gamay pa ko, may ara na eh. Daw, and daw, pero basa man yung lawa. Imong ulo, mala, basa yung lawa. Daw na ginabakal ko nga payong. Inang nakudako nga payong bala. Ano daw, manghod lang gamay sa beach umbrella. Biskan magbinagyo ah, daw may galakat nga payag. Pero amo lang nagaling, kaya kadelikado, kay kumaghangin bala. O, oh, lupa ron kagid. So, insyaktuhan lang nga payong ang imadalo na. Insyaktuhan lang para sa pangangailangan. Damo naman sa mga gagmay nga mga payong, daw magulang lang dutay sa pintelpin bala. Oh, magulang lang dutay sa pintelpin kada koon. Ara na, damo na gabaligya, subong. Okay man, kung gamay ka lang lawas. Oh, pero kung mga amo-amo sa akong nga lawas, siguro kinanglan magigit bitch umbrella. Bitch umbrella, mga kabiyanan. Anyway, maayong man ang ulan na ito. No? Galing kay si Sige Ulan, ang baha sa pungso Pilipinas, grabe kid yun. Muna karoon na ito nga lang ito, monsteryahan na ito. Wala untat, grabe ka na ko sa budget natin for the flood control projects. Pero, wala ba na control ang flood? Amo, manggihapon ang problema. Baha, manggihapon anywhere, everywhere, and anytime. Ha? Anytime and every time. Kada magtudo ang ulan, baha. Wala man nasolusyonan ang baha, no? So, kada mo naman ito sa parta nga nagagawa for the flood control projects. No? So, it's a legit question for the Filipinos. Kundiin kagwad itong mga kwarta. In fact, you know, grabe ni nga issue ang flood control projects, mga kabiyanan. For the past few years, isa ni sa mga mainit-init nga topic ko, nga wala ginatandog subong. Ha? Abot nga wala na lang ginatandog. No? Importante ni nga tandogon, ginitani, mabalaan bala kung sino ginang leader. Eh, tulod lang nila si Romualdez. Romualdez lang tayo. Imposible man aguro nga si Romualdez lang kang si Celdico. Ang, no? Kung sino pag ginadang entrada, no? Mga senador, mga congressman, no? Dapat, ha? Dapat malantaw ganino. And, kanami sa, for example, bala sa China, sa China, mga kabiyanan. Nakulbaan sila mangurakot. Kaya ang penalty sa pagpangurakot, death penalty. Dari sa ato niya kung madakpan kaya mangurakot. Eh, kasuhan ka eh. Kasuhan ka plunder, kasuhan ka graft, o kasuhan ka sa mga muna nga klase, mga kaso. Pero, makabail ka man. O, lang tumabla si Bossing Bong. Bong. Pero andito na, si Bong. Trivilla. Nakaano naman siya. Nakabail man siya. Di. O. Ang pabangkot, saan o pa na matapos? Ina nga kasuhanay. O. Nagiging kasuhan. O, may kaso nga nagagiho. Saan o na matapos? Saan o na maasikaso? Ina nga kaso? Saan o na makonvict? Kadugay daan sang pag-usad sang kaso dari sa pungsod Pilipinas. O. Kasuhanay ka mo. Mapatay ka na lang. Hindi mo maangkon ang hustisya. Ang nagabudlay sa pungsod Pilipinas. O. So, wala gyapon. Ha? Wala gyapon. Listen. As long as, amo niyo, as long as hindi ka ma-convict nga guilty nga may ano gid yabla desisyon ali sa korte nga guilty beyond reasonable doubt, pwede ka pagkapadalagan yapon sa pagka-congressman, pagka-senador, kung diin ka man mapadalagan, pwede gihapon kay wala pa man conviction eh. Amo na ang nakabaho ilok sa Pilipinas, mga kabiyanan. Ha? Ate, tani, no? Kung may kaso ka na, wala may background na sa kaso, kita man tani, ang mga Pilipino, dapat maging masusi at maging maidiid tayo sa ating pagboto. Kabalo tayo. Kabalo tayo. Alam natin, no? Nga ini nga tao ni may kaso na ni, may mga background na ni sa amuning mga bagay. Hindi na ito ni butaran. Okay, kadelikado. Basi balamang sumulit ang nagliwat. Oh. Ha? Baka, ha? Baka ay maulit muli. Wala kong sinangakanta. Oh. So anyway, ha? Inaya karon na sariyahan ta na karon sa aton nga tingog publiko. Pero dugay pa man to, karon pa man to. So keep your greetings coming mga biyana. Ano, butang lang sa aton nga Facebook live stream. We are live still, no? Kago na arak mo sa live stream, kita nyo akon buhok na naga-fly away. Ang team song sa akon buhok, sining aga, I'll fly away, oh glory. Medyo mahangin sa labas. Anyway, mga biyana, City Odse na, tis na magpadayo, namati kita na isang isa kaambahanon. Di ba lang ka timangalin, kapabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 7:15 ng gabi. Kumusta ka mo? Ano na nga ito niya ng mga helikopton? And if you look at the news, mga kabiyanan, kadamo sang mga nagkakalatabo. Like for example, ang mga casualties bala from the Habagat Range sa mga naglabay ng mga bagyo, 16 na kabilog. So, ining death toll from the combined effects of Habagat, kaga mga tropical cyclone nga si Luis kag si Maymay, wow, grabe, ginang halit sang ining mga bagyo sa ato, mga biyanan. Although wala diri sa aton, but in Luzon, grabe ito mga biyanan. No? Luis kag si Maymay, nagsaka na sa 16, no? From 9 sang Monday morning. And according to the PNP, ang ilang atali, however, 15 ka mga deaths, no? Napatay ang record nila according to the public information sang PNP. Nagambal si Chief Colonel Allen Ray Co, no? Na wala nila na include ang napatay diri nagligad sa diri sa aton sa Negros Occidental nga police. I don't know if you heard about the news, pero may ara mga biyanan si police master sergeant Fernando Mafra Jr. 40 anyos pa lang nga may mga rescue volunteers nga kinahanglan rescuehon man sa suba sang Cadiz, no, sang Augusto City. So ini si Police Master Sergeant Fernando Marfa. Siya ni ang tikinanglan rescuehon sa mga rescuer eh. So naglumpat siya until nga wala na gid siya naka wala na gid siya naka survive man, nalumos man siya. So damo na mga biyanan, no. Isa diri sa aton nga mga kapulisan ang na dalaman sang casualty. So 15 kung dala ang police, 16 mga biyanan. But anyway, mamati kita na isang aton nga weather update. Aras sa piyak kalinya si Sir Dave Quahaw sa Siningaga. Good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Yes, okay, good Pastor. No, kag mayong aga man sa imo, Pastor. Kag sa tanan tagtumalan, aw kag tagpalamati sa Sining Estasyon. Yara nga ito lakas ng panahon, Agosto 11, 2026. Kag yapon Southwest Monsoon, ukon amihan o rabagat ang nag-aapekto subong sa Luzon. Update regarding sa bagyo nga sagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. So subong meron kita, Pastor, sang isa ka bagyo, no? In fact, tatlo ang aton bagyo subong, si Dolphin, kag si Chan Ho, kag ining si Pilu. Pilu ni subong ining sa kilid ng bagyo mo. Ang iyang location is 3,355 kilometers east of extreme northern Luzon. Siya may coordinates na 22.7 degrees north.

0: Ya, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, kag Camarines Norte, maka-experience man sa magag-umo na kalangitan kag ini pag-uupdan sang lapta pagtupa sang ulan pagpanag-uob pagpangilat tuga man ini sang southwest monsoon ukon habagat. Ang iba namin bahin sang Luzon, maka-experience sang kasarangan nga panahon, luwas sa malagi nga pag-umgoom, ngay pag-uupdan sang aligwin nga pagtupa sang ulan ukon pagpanag-uob pagpangilat dala man ini sang southwest monsoon ukon habagat. Samtang ibang nabahin sa pungsod Pilipinas, maka-experience naman sa kasarangan nga panahon, luwas o malagi nga pagumgum, inipagap din man sa laktang pagtupa sa ulan, ukon pagpanaguog pagpangilat, ilo binigit sa kapunanon ukon kagad ihon, tugaman iniya sa localized ng mga thunderstorm. So, ang Negros Occidental, kitna syudad sa Bacolod, maka-experience man kita diri sa kasarangan tugtog magulugal umo na kalangitan sa minipugap din man sa laktang pagtupa sa ulan o kung pagpanaguog pagpangilat tugaman ini sa mga localized ng mga thunderstorm. So kasarangan tugtog may umalagi nga pagmulumadlos ng huyop sang hangin nagikan sa nabagatnan tugtog na bagatnan nakatundan ang naga-influensya sa kabugsan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya mangin kasarangan tugtog mabulubalod. Dave Quahaw sa ang PDIMO. Madamang salamat kag mayong aga, Pastor.
1: Madamang salamat, Sir Dave Quahaw, sa mga updates sa siningaga. Kag mo na mga binandalagan sa itong panahon, no? Tatlo gijagali ka... Salamat, kid, sir. Salamat, kid. Tatlo gijagali ka bagyo, mga kabiyanan, ng mga ano di sa ito, no? Pero di na makapekto ang iban ng bagyo, mga kabiyanan, no? Ang pinaka mabas ko kunong bagyo siling sa kanta si Bagyong Tukso. Ha? Kay siling sang siling mga kayo, si Bagyong Tukso kay rami nang winasak na tahanan, kay rami nang matang pinaluha. Kay rami nang pusong sinugatan. Si Bagyong Tukso. O palayo kumuhay, ha? Si Tukso. Muna ko nung pinaka-basko nga bagyo sa bilog nga kalibutan. No? Pero sa aton rin, tatlo gina ka bagyo. Pero kisa managwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Wala gin man mga biyanan sing may siling nga malabay di sa aton. No? Ang iban dito sa Luzon, ang iban sa dagat lang. Pero ang ginahimo sini, ginasuyo pang aton nga habagat. Muna nagatugas yung dambol ng mga ulan. No? Nagatugas yung damol ulan, kagining damol ulan, nagatugas yung baha, no? Nagatugas yung pagpahumok sa aton ng mga kadutaan, no? Especially sa mga bulubukid-bukid, bala, mga bungyod-bungyod, bala nga mga areas. Kag, ang resulta sina, at siyempre, tungkol wala na mga kahoy, wala na mga nagapugong sa aton ng mga duta, landslide. And, kadamo, so napatay sa landslide, no? For the past few days, mga biyanan. Especially dito sa Baguio, mga kabiyanan, no? Kay in Baguio alone, ha? Ang landslide, no? May napatay to, 7 na kabilog, mga kabiyanan, ha? 7 na kabilog ang napatay. So, may kabudlay, mga kabiyanan, kabudlay, ha? We are unsuspecting, we are unaware, malumpagali ang mga, no? Mga bungyod-bungyod, mga bukid-bukid. Magani nga kung nalapit ka mo sa mga bungyod-bungyod, magtudo ang ulan. No? Panilagan nyo, ginmayo, kag hindi kita magkumpiyansa, hindi ka mo magkumpiyansa. Kay kadelikado, ang pag-landslide nga kaklatabo. No? Kaisa lang na mong dasing na, pag, pag mo na, wala na, lubong na da yun. So, delicates. So, kinanglan, hindi kita magkumpiyansa. So, kasubo, alin na tabo sa Baguio. Na ubay-ubay na niya, pipila na niya mga napatay, mga mayroon. 7 kabilog, in fact. No? So, naman yung mga ginabantayan naton. No? Kagdari sa aton man sa Bacolod City, although wala magiging masyado nga natawa nga landslide, ba't yun ang baha, mga kabiyanan. No? Ang baha, nangani nga dapat maging maigmat kita, no? Maging maigmat kita sa aton nga panglakaton. Kundi ang mga areas na kumpirma ko magtudong ulan bala nga pila ka oras nga sige ulan suntudo, ha? Ang next na matabo baha gid, no? So matabo sina, no? Dumdumon nyo kun diin ko malabay lantawon nyo kun di kabalo man kamo na eh kun ang ruta nga pirma nyo ginagyan kun balahaon ginabala, like for example, no? Ang ruta ko to nagligad pirmi dira sa may Pau de Arco, blan na yon, sa may

0: antes nga mag-Jan B, maliko ka mo sa kakapalihis. O, dira na yon sa may gasolinahan siyang ano na da, no? Gas na da guro. Gabaha ginada sa mapodder ko. So, medyo dalom-dalom na siya. Kagkundubuin mo sa lakyan, di ka nakalabay. O, and other areas, kapin pa ako ng pa-SM Garrison, taob. Ati, tapos gid. Mo ginaginambal mo nga under the sea. Under the sea. Da-da-da-da-da, here at... Kay ti rig, ano na eh, reclamation area. O, reclamation area, ti silingon, dagat na sa una. Taob, nag-ulan. O, ti ano matabo, ti saka ang tubig eh. May tubig nga rin sa dagat, may tubig nga rin sa ulan. O, mag off the nine na sila tanan, ti sadyang baha. So, ano na mga biyanan, ang bulumintayan natin, kundi hindi kita malakat. O, planuho natin ha, maayo. No? Anyway, plakpakan na ito sa Siningaga, si Sir Bibot ang Bion. Atin nga... Good morning, sir. Good morning. Siling ni Sir Bibot, naghulat naman siya kuno sa kung ano mga isyo. No, ara, may... no? Sa ang aton NEP or ang National Expenditure Program, Sir Bibot, 7.2 trillion ang ginsubmit sa DBM nga NEP. No? 7.2 trillion for the year 2027. No? So, mga Sir Bibot, ang imong mga lantawon kung di ini makadto ning 7.2 trillion ini. Bantayan mo ni sir, ha? For the fiscal year 2027. So gin-submit na sa DBM, Department of Budget and Management, no? Sa kay President Marcos Jr. sa kagapon, o kagapon Agosto 10, ha? Ang National Expenditure Program. So anong dason nga steps ini? No? Ah, by the way, may title ini, may title ini nga NEP. Ang title, People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Well, karami yung title. Karami yung title, no? People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Abot na lang, no? Kita ka mga Pilipino, daw na dulaan, naging kita. Abot lang sa inyo kung sintro, gyapon ka mga may ginalantaw, gyapon ka mga pag-asa. Ako, nagkapangamuyo na lang ko si Ginoo kung ano matabo di sa Pungsod, Pilipinas. Kay kung masalig na lang kita sa gobyerno natin, no? Wala nga lang yun. Kanami sa mga title, kanami sa mga core priorities, siling sa natin nga gobyerno, ang core priorities will be education, health, livelihood, security, and community development. Oh, kabay pa, no? Kapag mo, yun ako si Ginoo, Lord, kabay nga ining mga ginambal sa gobyerno namon, manginsakto man sa matyagan sa Pungsod, Pilipinas. So, ano matabo si Lideson? Okay, may ara na, NEP, mga binan, submit ito sa Pangulo. Oh, i-check ko niya na. Okay? Lideson, i-submit ini, i-transmit ini sa... nga sa House of Representatives kag sa Senado for deliberation. And then, i-formulate nila ang GAA, no? Muni ang ginadebatehan to na nagligan sa impeachment GAA, ang General Appropriations Act, mga kabiyanan, no? Primero GAB ba ni bill before the final enactment, mga kabiyanan. So, lagi man ni sa gihapon ni. Eh. Ha? So, the same procedure as a law, mga kabiyanan. Okay. So, muni ah, mabantayan nyo kung di ini makadto ang 7.2 trillion pesos. Di makadto ni Ma'am Edem ni Galon, maayong aga. O, mga tito kag mga tita. Si siya na nabalang tawag sa inyo bala para medyo close tayo. Si Tito Jules. Good morning. Si Tito Jules di Binagracia. O, maayong aga. Dira sa imo, sir. O, sa tanan nga Divina Gracia family, Valio, Zamora, Morana, Zacon families. Morning City Prince, kasi Bible Center Church, may agad sa inyo. Kay Sir Robert Tisulgon, good morning. Kay nanay ko ni Doresa, kasi bilong nga prima na Doresa sa Haniway, Luilo. Bilong nga tribo, Doresa, dra. May agad sa inyo. Kay Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, kay Darrell, kay Diana, no? Kay Pastor NN Ambid, City of God members. Kay Mami Kleng, Daddy Sammy Cascalia, from Eleanor Doresa. O, kay Ma'am Eleanor, may nga ka. Ini si Ma'am Eleanor, bata ni Goro ni Nanay Kuni. Bata ni Goro, pero ang ginagamit niya, ang Facebook ni Nanay Kuni. Oh. Ma'am Eleanor, maying agad sa imo ha. Oh, sakay bilog nga mga tribu piskadira, oh, panimalay piskadira kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana piskadira. Morning dito sa inyo. Kay Ma'am Roselyn Pantunyal, kag sa bilog nga panimalay Pantunyal, ini pinanimalay ni daan ang pamati sa aton eh. Pinanimalay tag tribu-tribu ni pamati sa aton. Oh, may tribu Divina Gracia, may tribu Pantunyal, may tribu Duresa. Pinanimalay ni mga Biyanan, no? Pinanimalay. Kasi Pugsun, Pilipinas, mga Biyanan, we are composed of tribes. Ha? Amo na nga kadamo sa aton mga dialekto. No? Kadamo sa aton sa nagkalain-lain ng mga hambalanon. Kay, we are composed of tribes, mga Biyanan. No? So, magkanto kasi sa kalugar. Example na lang ang Negros, no? Ha? Ang Negros duha kapinulungan. May iba, damo pa din gali, may mga inati pa din sa aton gali, no? May mga inati pa din nga mga dialekto, mga Biyanan. Damo, gid, Negros lang na, ha? Negros lang na. May Cebuano, may Ligaynon, may inati, no? Oh? Kagiban pa din ang mga nakaliblib, kag nakatago, ang mga mga bala, no? Mga dialekto, no? Negros pa lang na. How much more ang bilog ng Pilipinas? Isa pa lang na kaisla, tatlo na. Oh. So, amo na nga kadamo sa aton dialekto because we are composed of tribes. No? Sa bilog nga panimalay Pantunyal, no, sa mga kabataan, Ma'am Roslyn, Papa, kag Mama, may nga agad sa inyo, kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie, kay Nang Suping, kag Daday, sa Kawayan Baptist Church, may nga agad sa inyo. Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Kay Sir Raji Alfonso, mayong aga, again. And also man, no, good morning kay Sir Robel Escobin and family. Good morning dito sa inyo. Okay, Ma'am Fe, kay Nanay Lumen. Good morning kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City. Sir, kamusta ang Pasig, sir? No? Kay balaan ko, dira nga lugar, pwede ginayang kabalhaon eh. Ha? Dira ko nagaling sa una eh. Ha? Pwede ginayang kabalhaon ang Pasig. Pasig, ang Kainta. Ano na sundan na yun sa Taytay, Kainta, Pasig. Dira, ginan na yun ang baha. Perte, ginan na. Ha? Perte, ginan na ang baha. Ha? Kung ang baha na da, di ginan na magubra. Iwasi, hindi ka nakapuli. Oh. So, kumusta ng Pasig, subong? Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, Zone 15. Oh, good morning. Kay Sir Ronnie Aldea. Shout out. Oh, kay birthday, subong. Oy.
1: Happy birthday, Sir Ronnie.
0: Kabay nga... Okay, ginang tanan na, no? Sa imong birthday, ano na naman patumba na ton? No? Dira, tuguro manyaga, sir, ay. Ari lang kami din ni partner Julia. Happy birthday, Sir Ronnie Aldea.
1: Happy birthday! Good morning.
0: Kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Napawan, Brother Chad Pahilanga sa Talisay City. Good morning. Kay Ma'am Elvi Salvador, maayang aga. Kay Nanay Ipin, Ma'am Josephine Quinosa, good morning. Sila nga, may God's mercies be to us, Bacolod City, Philippines, our country, and blessings to you. Salamat gin, Nanay Josephine. Kay Bilgera Balayo Marski, okay, mayang aga. Sila nga, salamat sa Ginoo, sang bagong adlaw. Suot ko ang mga utod, ano? Suot o... Balumat ka sa... Ha? Mayang aga dira, no? Sa AGMM sa Kulasi. Oh, good morning. Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Ma'am Teresita Juliesa, mayang aga. Sir Diosdado Flores, Ma'am Eda Conroy, Ma'am Aneli Hinohales Lim. Mayang aga dira sa inyo. Kay Ma'am Mirian Misme sa Binalbagan. Kay Sir Arby Nanit, mayang aga. Kag sibilog nga panimalay ni Nanit sa Gimaras. Okay, Nanay Cedes, may aga. Siling ni Sir RB, pasuyupa na lang na sang dimotor ang mga baha instead sang flood control. Happy lang ang mga flood controller. Praying sa trillion pesos. Di naman niya yan makanto. Pasuyupa ng ang baha, din man ipailig, sir. Nanay Virginia Arabilo, may aga. Nami gituod ang pinanghambal sa gobyerno natin, pero dapat isa puso, hindi manatili isang uso. Nami ito, nami no, nablang mahambal ka bilang nga, ang core priorities sa budget is education, health, livelihood, security, and community development. Ito ka nami, no? Kailangan kayo kasi, hindi mo mabatsyagan sa mga, ha? Hindi mo mabatsyagan bala sa mga ultimo ng mga Pilipino. Yes, ara magina, ara gid man sa. Galing kay ha? Tungod sang damo kag latabo, we are too focused on the problems, ha? Kag yes, we are not saying wala may ginahimong gobyerno. Damo ginahimong gobyerno. In fact, damo kita mga bilbisyo na kuha alin sa atong gobyerno. But then, damo man nga mga problema sa piyak na bahin. Sa piyak nga lumpat balaybla. May ara man mga ha? Kag tungod kay we are more focused on negatives do natabunan na ang mga maayo ang ginahimo sa atong gobyerno kag mga Pilipino na nadulaan na sa pagsalig ang frustrated maganubo nga ganubo So amo nang nambal ko no nga ang pagbago ang pagliwat di na niya depende sang leader kundi ara na niya sa ato niya dapat no hindi gini mauntat hindi magbago ang pungsod Pilipinas kun kita mismo nga mga Pilipino why kita nagaliwat, ha? So change starts from us. Ma'am Alicia Garcilan, maayong aga. Kay Ma'am Ayaleya Amante Banting, maayong aga. Anyway, Ma'am Yana, City 35 na. At isa magpalayan, mamati kita sa anay sa aton nga pabaon. Diyos sinin aga. Galatians chapter 6, verse 9. Siling sa pulong si Ginoo. Let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Okay? So, ini mamiyan nga mga tinaga ni Apostle Paul in chapter 6, maghahatag sa siyang practical instructions about Christian living. No? Magbulig sa iman, magbit-bit, magpasaan sa mga burdens, maghimo sa mayo, kag magkabuhi generously. Then comes this encouragement. Siling ni Apostle Paul, don't give up. Okay? Do not give up. Ha? Kaya man ang paghimo sa maayo mga bayanan, kisa ado kakapoy blahaw. No? Especially when we don't see immediate results. Kisa nagpangabudlay kita, nagpangabuyo kita, nagtudlo kita, naghatag, nagpatawad, nag-encourage. But nothing seems to change. Diba? That's why si Apostle Paul nag-remind sa aton that faithfulness is never wasted. No? Sila niya, let us not grow weary of doing good. Just keep on doing good. Especially black is ako makita nato mga kaklatabo sa palibot naton makita nato ng pagkaklatabo sa mga balita siling ka daw tinunto na lang mangko kay daw pareho na lang malititanan ha well sometimes doing good can become exhausting ma'am yan no kapin pa kun wala may nag-appreciate sa imo wala may nakakita sa imo nga effort ginambala to tinga mahibo pa kun isang mga ano mga bagay. But always remember nga ang Diyos nakakita gid sa kung ano ang mga bagay nga wala nakita sa ibang mga tao. Kita niya ang atong mga sakripisyo, nakita niya atong pangamuyo nga wala may nakabalo nga iban, no? Nakita niya atong nga kindness that was never acknowledged and he sees your faithfulness mambinan. So hindi pag-i-allow nga ang kakulangan bala sang apresyasyon sang iban nga amo ni mahimo nga rason sa imo tigipusoon nga magkontat ka na sa paghimo si Mayo. So, siling ni Apostle Paul, keep doing good. Let us not grow weary of doing good. As you keep doing good, you keep waiting. Okay? Siling ni Paul, for in due season, ang Diyos may season para sa harvest. Kaglinchindihan ganyan sa ato mga farmers, and ibot silingon, gagintan mo subong, buwas maani ka na dayon. Maitanik kung laundry na, kaya palabahan mo subong, kuwaon mo karon. Pero hindi eh. Ha? Hindi eh. Okay? So, pero sa ginahin mo sa mga farmers, mananom sila subong ang ila harvest after pila pa ka months. Okay? So, there is a period of waiting. Pareho man sa aton, ang spiritual fruit mga minan, it often takes time. Ang mga pangamuyo, ang ginapangamuyo mo, it may not have an immediate answer. Ang mga tinugang imong gina-encourage, hindi man ni siguro mag-epekto immediately sa ila. Ang ministry nga gina-build up mo, it may not immediately grow, But delay is not necessarily denial, mga biyanan. Ha? Because God's timing is different from ours. So as you keep doing good, you keep waiting, as well as you keep walking. Siling ni Apostle Paul, ha? Siling niya, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Keep walking. Ha? Ang pinakadako nga danger, mga kabiyanan, it is not failure. Ha? Ang binanto ng pinakadako nga danger, ang failure, no. The greatest danger is quitting just before the harvest. Ha? Nabilang lapit na lang tani, ma, lapit na lang tani, mabato ni mo ang harvest, lapit na lang tani, makuha ni mo ang bulawan, naguntat ka. You may be closer than you think, ambyan. So keep praying, keep serving, keep loving, keep forgiving, keep obeying, keep trusting. Kaya nga ito niyang responsibilidad, amo ang maging matutom, no? Ang magpatubo, kag ang paghatag sang harvest, it belongs to God. No? So just keep on doing, keep on walking. Mula ganun siyang plagwaon, bilang Finding Nemo. Amot kung galantaw ka muna sa Finding Nemo. But may isa da ka scene nga sang si ang tatay ni Nemo bla si Marty nga daw na discourage sa sa kay ginapangita yung anak eh anak gin kuha butang sa aquarium no so na discourage na siya nga daw kalayo gid nga daw kadamo na sa mga nagyan nila mga dangers no daw mabalik na si tani sa ilang reef pero humble sang upod niya nga si Dory just keep on swimming no just keep swimming. Just keep swimming. Ang ambal ni Dory, no? And it's a wonderful encouragement sa aton man. No? Kaya kung hindi ta mag-give up, yes, may anihon kita. For example, what happened to the Finding Nemo movie? No? Nakita yagin man ang anak, na-rescue niya anak, nakabalik sila sa ilang coral reef. Oh. So, something will happen. And God will do something about it. Okay? So, mangkoto na ito tagsya kung mga kagalingon. Am I becoming weary? Ano nga mga butang blang nagapakapoy sa akon? Ano mga butang blang nagatintar sa akon nga maghimo, maguntat sa paghimo sa maayo? Am I willing to trust God's timing instead nga magsigo diman sa mga immediate results? Padayon lang. Kaya basi ang Diyos naghambal sa imo subungan law, don't stop, keep going. Continue doing what is right even when nobody notices. Commit the results to God instead of trying to control them and cultivate patience while waiting for His timing. Alas 7:42 mga biyana natin sa magpadayon. Mati kita na sa pipila ka mga panamdom. Malakati malingin, kababalik pang oras na Pilipinas.

0: Serbisyo Publikong Aksyon.
1: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
3: Gusto mo ba ang trabaho mo? Mahal mo ba ang ginagawa mo? Madalas, kahit hindi mo naman sabihin, nakikita sa kalidad ng iyong gawa at sa iyong attitude kung mahal mo ito o hindi. Kung walang pag-ibig, mahirap magmalasakit. Kung walang malasakit, wala tayong pakialam kung ano ang magiging bunga ng ating pasya at aksyon sa opisina. But when there is love, you do things carefully, joyfully, sacrificially, and as much as you can, you give your best to the people you love and you will serve them excellently. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mayroon akong mga kakilalang mas pinipiling manatili sa trabahong hindi naman kalakihan ng sweldo, pero mahal nila ang kanilang ginagawa, pati ang mga taong naroon. How do you grow from simply working out of need to loving what you do? Una, look beyond what you can get, but what you can give. Kung nagtatrabaho ka lamang dahil sa sweldo, mabilis kang mapapagod. Mabilis kang magsasawa sa ginagawa mo. Your work should be able to provide for your needs, pero dapat din ay binibigyan ka nito ng puwang at pagkakataon para magbigay ng significant na contribution upang maabot ng inyong kumpanya ang goals at objectives nito. An employee who has a high degree of engagement in the company is more motivated to work and stay. Love, as they say, is a give and take relationship. Kung pag-ibig sa trabaho ang pag-uusapan natin, dapat ganun din. Mutually beneficial sa iyo at sa inyong kumpanya. Pangalawa, serve from the heart and not just out of duty. Gawin mo ang iyong trabaho hindi lamang dahil kailangan eh. Gawin mo ito nang may malasakit at pagmamahal. Kitang-kita ang kaibahan ng taong masaya sa trabaho niya dahil mahal niya ito at yung taong nagtatrabaho lamang dahil kailangan niya ito. A person motivated by love goes the extra mile to provide the best service to his or her clients. Masaya siyang nagtatrabaho at hindi istorbo ang tingin niya sa mga customers na lumalapit sa kanya. Naka-encounter ka na ba ng salesperson na wala namang ginagawa kundi makipagkwentuhan? Tapos nang lumapit ka para magpa-assist, sisimangutan ka na parang napakalaking istorbo mo sa kanila. It clearly shows na wala sa puso ang paglilingkod, wala sa puso ang pagtatrabaho. People who love what they are doing make time to serve others with excellence and with a smile. At panghuli, love your work or find out your real passion. Maaari din namang kaya wala ang puso mo sa iyong trabaho ay talagang hindi ka para diyan. Take time to discover what your real passion and calling is. Dahil kung gagawin mo lang ang trabaho mo, dahil yan ang available, you are shortchanging yourself and you are doing a great injustice to your company and your clients. Maaari namang sa simula ay napilitan ka lang talaga, Pero kung magiging bukas ka, you can learn to actually enjoy and love your work. Loving your work begins with an open mind and a willing heart. Ang paalala ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 16 verse 14 ay ganito, "Let all that you do be done in love." Pag-ibig ang sangkap na makapagpapabago sa iyong pananaw at makapag-aangat sa kalidad ng iyong paggawa. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instruction sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat, tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar, kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
3: Tingog publiko. Oras na Pilipinas.
4: Nagbalik ang oras na Pilipinas sa 7:56 mga kabiyanan. Kag mayong aga kay Tita Mary Alarcon, oy. Kay Tito Babes, good morning man. Siling, we thank God for his goodness. Ginatimplaya init kag ulan. How great is he? Yes. Natimplaya init kag ulan. Pero mas manamit ginya kon may timplahon kag mga kape. Siling aga. Kay ang kape ha, muna yung magbabaskog sa itong lawas. Tita Zoo Valero Torcapo, good morning. Kay Ma'am Lucita Aligrado, mayong agagid. Kay Ma'am Lorenza Dumangkas, good morning. So arin natin mga miyanaan sa unang gawain sa itong ating publiko. Talking about the floods in Luzon. Floods, landslides, and everything nga ga-experiensyaan. Ang sitwasyon sa Luzon, mga amyanan, nagatuga sang isa ka lehitimo nga palamangkutanon. Kag hindi lang sa Luzon, no? Pati diri sa aton sa Visayas. Kay nagatuga in isang lehitimo nga palamangkutanon. Kung ang Pilipinas nagagasto sang ginatos nga bilyon, bilyones, pesos sa flood control nga ang aton mga komunidad still maka-experience siya sang grabe nga mga pagbaha. Okay. Mayong aga kay Charity Rodrigo Encila taga Binabista, Balatason, Igbaras. Oy, may nga aga dala sa imo. Ma'am Charity, oh, ang iya pangalan di ko kabasa sing ano eh. Ha? Basta Ma'am Charity, may nga aga dala sa imo, ma'am. Oh. So, dako nga pala mong kutano, no, man. If we are spending hundreds of billions of pesos on flood control, nga, ang mga komunidad naton, still, oh, grabe, gyapon ng epekto sa mga pagbaha. Oh. Kagang sabat sinima, biyanan, is more complicated than simply saying, nagpalyar, be, ang mga flood control projects or flood control projects are failing. No, it's more than that. It is more complicated than saying, nga ang mga flood control projects nato nagfail, no? But the recent floods, recent bagyo si Luis kasi Maymay kagang habagat mga kabayanan, nag-expose sang seryoso nga problema in planning, in implementation, in maintenance, in accountability and in corruption. No? So kun aton nga lang tawo no kay sa balita daw puro halos man ni baha eh. No? And in fact may mga wala na ganin na balita sa social media na natin makita ang mga gakratabo o mga biyanan. Sa social media na natin mabantayan, no? No? Ang habagat na gakratabo o subong, no? Na-intensify sa mga tropical weather systems nga nagdala sing mga mabugat kag mga mabaskog ng mga pagulan to parts of Luzon kag sa iban ng mga area sa Pungsod, Pilipinas. And because of that, ang resulta, baha. Ha? Baha, mga minan. Kaagdamo nga mga napiktuhan, mga komunidad, mga kadalanan, mga negosyo, agriculture, mga pamalay. Ha? And this is important. Ha? Kay ining pag-ulan, mga minan, na Pilipinas kita eh. Ha? Kabalo kita nga damol di ang ulan, pero may katuig. Okay? Heavy rainfall itself, hindi iniprueba that every flood control project failed. Okay? Kay man mo yanan, to be balanced blahaw, to analyze things and to be fair to every one of us. Sa anton kag sa gobyerno man, ang flood control infrastructure may mga limits. Ha? May mga limits mga biyanan. Kag kun ang ulan nagaigsid sang design capacity, sang drainage sang aton mga water systems, sa aton mga suba, mga pumping stations, mga dikes, mga retention areas, kung ano pa natawag sina, no? No? Ang pagbaha, matabo gyapon. But the bigger question, mga biyanan, no? Just to be fair man, para sa aton nga tanan, no? Kung nga, vulnerable kita gyapon after spending enormous amounts of public money, supposedly, nga mabuhinan ang aton nga vulnerability. Di ba? Kadako sa ginagastos ang Pungsod, Pilipinas. 1 billion is not a small money. But it's not just about 1 billion. Hundreds of billions of pesos, mga kabiyanan. Okay? So, kung tani, may biskan gamay kagjutay ng alibyo, mga kabiyanan. Ha? Tani no, may jutay kagamay ng alibyo. May aga kay Ma'am Elvilin magdaraog mahilom. No? Siling ni Sir Arby. Dako, gidpastor sa flood control. Like dere sa Iloilo, naghimo sila sa flood control after sang bagyo Frank, no? Nahagan-hagan gid ang baha, dako ang importansya sa flood control. Yes, oh. May mga amogin man ang mga projects mga biyanan, oh. Galing kay ti syempre just to be fair blahaw sa tanan, ang flood control infrastructure may limits. Oh. May limits mga biyanan. Pero nga vulnerable kita gyapon ng Pungsod, Pilipinas, no? Sa mga pagbaha after hundreds of billions of pesos na supposedly ginabutang sa flood control projects. Ha? So, di rin nagasulod ang kontrobersiya. Di rin naging seryoso ang kontrobersiya, mga biyanan. No? So, pila bila ka kwartahan ang nagsulod supposedly sa aton nga flood control. Now, the amounts are enormous, mga biyanan. For 2025 lang niya, ang gobyerno may ara around 350 billion for flood control projects. 350 billion. Pila tong sweldo gani? Imagine na. 350 billion mga kabiyanan. Si President Marcos mismo nagambal in last September 2025 that the government should first use and complete the flood the projects under the 350 billion allocation before magbutang naman sang bag-o naman nga budget into the 2026 budget mga kabiyanan. Now, ang proposed budget originally sa flood control allocation according to the DBM DBM documents nga ginbutang nila sa DPWH flood management program at approximately 250.8 billion. Okay? Now, maupod na rin ang 235.1 billion for locally funded projects kag 15.8 billion for foreign assisted projects. Okay? So, ang gobyerno na ito ng hambal, nga ini nga mga funds, they were intended nga mag-produce ang mga butang like flood mitigation structures, drainage systems, river control structures, rehabilitation sa flood control facilities, projects at major rivers, kag river basins, projects along principal rivers, kag ang 2026 targets, it included 1,810 flood mitigation structures and drainage systems, kag 835 mga constructed or rehabilitated flood mitigation facilities sa mga dlagko ng mga